0: Yana. Wa ta kabalo. So, commercial sa ta, mga katropa. Asa naman ang ato ang kuan?
1: Aya!
0: Saan paopinitan kang katropang Limwil? Kaya mo break sa amin, katropang Ali? Murag pabor ni mo diha, katropang Ali?
2: Murag ko monitor siya, katropang Junji. Okay, ano si katropang nila ni?
0: Ay, na lang. Huh? So, commercial sa tabaga, katropa. Standby lang mo kay sa tuga pagbalik. Baga katropa atong paminahon unya sa atong pagbalik ha, ang statement sa lola niini. Kalabot sa kamatayon sa iyang apo, mga katropa. Standby lamang. Balik labang kita human sa tuang pahinomdom.
3: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba, pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
4: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan, dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3.
7: Premium D3.
6: Ang pinalakas na vitamin D3.
1: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
6: Premium D3.
1: Premium D3.
6: Ang vitamin D3
1: na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katropa sa ato ang tulumanon. 9 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 8. Kinig bahina mga katropa. Hatod ka na to, tigpaminaw. Mga katropa. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kining Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga katropa, wala yung punteriya yun din. Ang ato yun nga mga mata, mga katropa. Kung dumagluha-luha ganin na imuhang mata liha. Binaga gikagas biyahe bilar sige hilamos
1: sige patok cellphone
0: sige pagyudog cellphone katropang limwel kay magsigil dula ana mga ML diha
1: sige marites
0: sige marites wa gyud
1: ba awa daot ang mata
0: daot perteng daot ha perteng daot mga katropa
1: ang tambal tumar og
0: siyempre Vision X Plus Soft Gel Capsule katropang limwel. Basta ka na inyohang imnon mga katropa kada adlaw para yun na siya mata ng mga katropa. Okay. Okay, balik ta mga katropa sa atong isgutan ang katropang limwel. Atong ipa-play ato ang mga picture katropa limwel. Kay ato paminaon karon ang lula. Katong lula, mga katrupa, kaniining tulog ka mga kwan, tulog ka mga
1: bata
0: kay pastilan in town. Dili lalim katrupang limwil kay na, limang kagamuraga higa himatay in town ang lula o hilak. Gumikan lagi kay nahitabo tong kakamatayon, pastilan. Isa raman din luwas ani, bali upat ni kabuk ang anak ani nila.
1: Ang isa
0: maoning dito sa iyang lula magtulugan.
1: Nagpuyo.
0: Oh, kay kung dito ni, nausa sila. Way bilin. Damay. Mga katropa, moraga, posible. Hurot ni, katropang limwil. Wagin ni masiparit mga katropa ang maong lula. Ito na lang hulato ni katropang limwil niya makuhan ang background picture aron ma... Haom po di sa gipanulti ni nanay gi-interview mangod ni siya itong mga kaubanan po nato sa buhat.
1: Yes.
0: Oo. Ato ning paminaon mga katropa ang maong lula. Kay dili lalim, pastilan, dili lalim yun mga katropa. Ang gibati sa iyahang lula. Gani na apay gipamulong ni ining kung magsakpan lang yun. Ingon pa ganito yung lula. Iya gyud ako nung kilaw-kilawon bato niya siyang kasiya tong kapungot siguro katropang limwel atong paminaon mga katropa mao ni
2: ang laki ang akbo karong bag-o ni sumbunga diha magidla itong siyang semana diha man ni gina na ma tarungan na imong uyab maga basig magkaamong na ana unya di man gyud kay makigulong nang inahan to na matay nun siya karon
3: kung saling ara ba mo na imong kuan bilalay.
2: Doon na kumbali ato sa'yo, boss.
3: Maso layo, raday mo.
2: O layo din, may kapong sige na, mag-ipon na lang talin. Kaya basta biyaan ka, may biya mo sa kong anak, ang biyaan mo kong anak, kaya huwag ka ganahe. Ay, wala na tayo usabay, magulabot ninyo. Oo, may usabay, gamal sa mga ako.
3: Asa naman na yung mga amahan yun nila?
2: Ang amahan yun ako, akong anak to sa Manila, to na, gabalo na. Nagtrabaho, huwag magpatrabaho, kay di ba sa yung dawato ng ilang pag-uan, lago ng mga bata. Pwede isa kamubon.
3: Ninyo na po din mga anak
2: na? Wala po. Wala. Ang trabaho sa dito, sige.
3: Okay na ba nila nagbulag?
2: Bila doon sa itong anyores?
4: Nagbulag sila?
2: Oo.
4: Gagmay pa mga bata?
2: Oo, gagmay pa. Dugay nag-gitsin.
4: Wala
2: akong katimang anyos eh. Katong namatay, may kutimahan pa. Kuha na kong katimahan.
3: Nay, sa iwang nasudla dito sa balay. Kung saan mag-i-sipot
2: sila? Ano, sir? Ano, sir? Kuchilyo, sir?
3: Kuchilyo?
2: Ang inahan, sir, dili. Nasabay na nga tayo, iluba din nagmay, sir.
0: Ngayon,
2: ang apong-apong alaki, ito si Anyo, sir, giluba-luba din niya. Wasay buhang, labuhang din siya, sir. Luba din na rin sa mga, hanggang sa mga, sir.
3: So, nakatakas.
2: Nakatakas din ang dalaga ng ko, sir. Dinigiluba, dinigiluba, sarang luha. Wala'y batasan, nagluba din yun. May madagbang doon yung badyo, doon ako ba? Wala na. Dili, sir, ang iyan sa puto doon pagsuot. Magulagot ka na ko, sir. Kailang ibin-ibin ka doon, sir. Mga na style nila. Ganyan kasunis. Yan, nag-ana sa sir, oh. Kung isa ka po, nag-ana. Isa ka po, nag-ana. Nuspan ng gayo, na nadagko lang ilang mga tiyan. Tungos ka dugay. Isa ko kagabi, kaapong adlawa. Wala may sigbaw eh.
3: So, nai, ubo ang ubos na bahina?
2: Wala, sir, wala. Kasunis, sarap permedia. Kasunis, isa kong sa kadal dalaga na ra. Ang katong inahan, narapong gasong ni sa pagmasa nina, wala na kayo tasota sa luba.
3: Nabay, nakita inong sumad ka, bura, o ka nang isukol ni sa nanay, o basi?
2: Ang ato minalay, ang minalay, isukol kayo nang ganyan sumad.
3: Kini mga bata?
2: Ang mga bata, tulog.
3: Tulog?
2: Oo, natulog.
3: Basta gabi, nagi?
2: Magkadlaon. Kaya pagkabuntag, Domingo naman.
3: Tay, wala ba nakamatikot?
0: So, sabados gabi eh.
2: Wala, yun, kayo, ang ilang silingan, nanganggambot yun karong ibestigar sa mpunis, wala kuni sa kalibutan, wala'y kalibutan. Sumo istorya. Ingon kong imposible po, gaangin mo, hindi anak sila, huwag may kalibutan. Kay kuno, kanang kwan, kanang ugway, lamog pa, lamog daw ang balay. Di lang, di kuno mahibawang singgit, di mahibawang tabang.
3: Dan sana, nakumot niyo,
5: okay. Sige, so may panawagan ni Juan Nero na.
2: Oo, nang sir, ganang kami ganun, magdulong may hospital. Ay, among ka, ipakuhan mo no doon, yung wami piso, yung may kwarta. Eh, guwabig lungon, wapang may kwarta, isang piso, wag kami buga, sir.
0: Stay lang, Luya.
3: Tabangan mo.
2: Tumog lang.
3: Tabangan mo daw matot pa sa kining lungon, dayo na mo tayo palagtabang ni Governor para mapahilo matagal, di sir, lunganan ni Muha.
2: Uyang, uyagin niya akong binalaya, sir, na nang trabaho sa ilang kwan hospital, dahil na po sa barangay. Then, after po nag-kwan card. Tumog lang, okay. Lagi ko
3: yung... Ako lang nga isa na bilin, asa man ni siya
2: no. Wala ba na siya na buyo sa amuha, sir? Kapag bulang sa ngiti ka na, lingon mo isa nga ma. Nga mong papa, din, maging pumag-uli, katungusin mong guard po. Pagtaro ng ma, ito ko puyos kong lula. Gusto daw na takadiri, diri ka puyo, gagwaba na, sir? Patay na kabil ba?
0: Pastilan, in town.
6: Sa katropang Junji, nabati na to.
0: Oo, nabati na to. Dili lalim yun katropang Limuel. Kay apog ito niya. Oo, apog ito niya. Nga kabantay baka karoon katropang Limuel nga kasagaran apog karoon mas pinangga pa kaysa anak.
1: Ayaw!
0: Diba? Kabantay ka karoon?
6: Oo. Correct yun.
0: Muna nga dili yun lalim ang iyang abini mo katropang Limuel. Wala may yun din hitabo sa ato simbako lang pero ma-feel na to isip tao hanon lang yun ta. Nga sakit yun para sa iya ha. Eh, bisan pa o, kaya nahitabo dahi ani katropang Limuel, statement na po di sayang lula, ha? Nahitabo dahi ani di Jimidyo, garbusuhon po dahi kununing iyahang umagad na babae. Oo, mauni. Eh, ningon ganito nga, wala na ko ganahi sa imuhang anak. Ano nang iyahay nami, ayaw nagpakialam sa amo. So, nagpasabot nga. Medyo naagid po ila something na batasan po siguro ng maong biktima.
6: Masina na po yung nakita ng lain.
0: Oo, oh, sabi na, kaya naanay nakita ng lain nga, masipod o
6: gwapo-gwapo
0: yun. Oo, na kanabang sa kaniadto siguro, sa dugay-dugay na ni sila ng siging uban siguro, na managuyab, masipod o mayo po kayo ang pagpakita sa batasan mo. Tabang sabi mo ito, nakapanghinambong na siya nga, uy, ayaw na ko pakialam sa kuang kaya naapugon niya, naapunaw ko na sa barangay ni nagtrabaho. Akin ay nga inahan ining tulo ka mga anak. So posible na ikatrupang Limuel kung ang ikaupat nga anak kung wala dito sa lula nagpuyo. Moragway bilin.
6: Madamay yun.
0: O, hurot yun ni sila. Hurot yun ni sila. O, moragwagi bilin eh. Kay... Bullseye! Kanto na hinay ka na good. Diba? Nahinay ka na good sa suspect. Ah, nahinay ka na sa suspect mga katrupa. Ang iyahang pag-tipi ni ining mga biktima. So, siyempre, kung naapatong isa, nadugang nito, lima ang dali ni ini katrupang Limuel.
6: Okay.
0: Ang ana ang nahitabo ni ini. Hinoon, o mampod ba tulog ang ato ang mga otoridad? Padayon mampod ang gihimo karon nga hatpursot operasyon katrupang Limuel. Para madakpan tanawara kong katrupang Limuel o. Ang nagunit bata sa picture bulpin. Mga katropa kung inyo lang taon nagunit pa yun in taon ang bata og
6: bulpin
0: na
6: notebook
0: kay notebook niya nagtuon to ani ini katropang Limuel nagtuon
6: gabi eh.
0: Oh sayo gyud ni
6: gabi eh, pa ni
0: nagtuon pa ni
6: oh nagstudy ba kan
0: study
6: assignment nga gianziran
0: ana or di ba ka kadlawon di ba kay kasagaran kuan kadlawon baka kay basig ni mata ni kadlawon kay nagtuon
6: or na assignment
0: gianziran or assignment is gi kuan niya didto na hitabo.
6: Nag-away sila.
0: Nag-away.
6: Damay.
0: Basi, ganulog-dulog daan o kutsilyo ning suspect. So, nahitabo, good mga katropa, kay makita nimo na picturean pag tanawa o. Wala, good mausap. Ang kamot sa bata, nagunit o bullpen, na ay notebook, mga katropa, nagdaob. So, nagpasposible nini, nagtuon, good ni.
6: Study.
0: Nag-study ni. O niya, simpre, dito na ginahinay kanya pila, rabatin taon, good ni mga bata, pag kasamad, anawa na.
6: Kuya Pana.
1: Kuya Pana na largo kay
6: na.
1: Kuha na pala. Inahan mo ito'y nakasokol mo ditong daghan daw kuno kay Examan. Pati daw kuno pasintabi lang sa mga nangaon. Karon nga buntaga mga katropa. Dili basta-basta katropang limwil ni nga kining sitwasyon karon. Kining nahitabo mga katropa sa kinibang mga biktima kay makaingon ta mga katropa nga yano naman lang kayo, no? Yano lang yun kayo. Karon ang kinabuhi sa tao katropang limwil nga kutloon. Oo. So ato pa ni nga naamay na statement po ni katropang Limwell. Naamay statement ni katropang Limwell nga sa PNP. Ato po ning paminawon sa commercial naman eh.
6: Mas maayo na.
1: Ato po ning paminawon kung unsa po ilahang
6: pahayag.
1: Pahayag, no? Sa side sa PNP. Kaya nadungog naman ato ang sa side sa lula. Katong sa mga biktima. Nga, mauto. Naghilak kay Way Kwarta.
6: Wag gani bugas.
1: Way bugas daw kuno in town, bisag kinsa naman katropang Limwell, upat gaya nakatao, upat biya guto. O niya, kuan hinoon, atong gobyerno anay katropang Limwell, dili man po ni pasagdaan sila. Yes. Gobyerno, barangay, di ba? Di man po ni sila pasagdaan katropang Limwell. So ato na ning tibuason tani mga katropa. Standby lang gihapon mo mga katropa ha. Balik lamang kita humanining atong pahinomdom.
7: Tagna, tagna, hakit sa ko. Tagna, tagna.
8: Sani!
7: Ang kanang gusto kong butilap. Yagay, hulhul butilap. Sige.
8: No, no, no.
7: Kanang termine na katurbo. Kitsa ni.
8: Ito lagi ni kumpare ba?
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
15: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa Pirmin akong tulog. Jobert Kennedy, sir. Tagamatanaw.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
17: Para sa dynamis?
16: Para sa tour nyo ni Mrs.
17: Tour?
16: Oo, sir. tour niyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
17: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
16: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
17: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
14: Food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas, ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
18: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
19: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Gold Coffee Mix.
20: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ipili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas.
6: Nagkapalit yung basiyo.
5: Oh. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
5: Tanton Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nagagoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa
6: okay,
5: Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tanton Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Tanton Plus Gold o Tanton Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katropan sa tuang tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, tinoy, biminutos mga katropa na kalabay sa lasotso kining bahina. At ganito mga katropa sa Turbo Mel Enhancer. Ang Turbo Mel Enhancer mga katropa, pastilan kung atong siron mga katigpaminaw. Ang Turbo Mel Enhancer. Mauni magkapadugang sa kainiton sa relasyon ni Mr. o ni Mrs. Pero ulitaw ka di ha, ubog na ugi.
2: Pero nagagamit biya na si katropang ali.
0: Ay, oh, pero oh. Ang dili magod ni ingon niya punteriya ra sa kamera katropang ri, katropang limuel ang turbo.
2: Yes.
0: Kung gusto kag condition sa imong lawas na katropa, sulayin ninyo ang turbo, lami kay basketball katropa. Kanang basketball? Di ka kapuyon. Katropang limuel. O ni isa sa mga kuanan. Isa sa mga nindot kayo nganong imnon ka, imnon dayon na. Isa sa mga nindot kayo, imnon katropang libre. Okay. Balik ta baga katropa. Baga tigpaminaw kay ato paminawon karon. Mga katropa ang pahayag sa side sa PNP katropang Limuel. Kung unsa may assessment nila niini. O asa na sila nga level karon sa ilang investigasyon katropang Limuel, ha? Mauni ato ang sayro na to katropa. Kay para mahibawa na to.
3: Mga kasama nung kaupan na itong mga kaupan na sa media, gikan sa kapayan sa pagdiya na itong makahinabi karon si Sir Pamalaran, ang hepe ni Kinsa May Josepe ng Municipal Police Station. May kalabutan sa usag ka brutal na panghita ko sa Puro 5, Barangay Ikapan, Josepe na Sambuang Katulis. Sir, sir, maayong adlaw.
4: Mayroong adlaw, mayroong hapon ka na itong tanong.
3: Sir, kumusta inyo ang ilusag ng investigasyon? May kalabutan sa usag ka insidente na nahita ko ng Kinsa May lungsod sa Josepe na
4: sa
3: mga
4: minoritas
3: ini nga anak ang natapusan sa
4: pinagbuhi. So, update no sa maong insidente no. Although kuan gid siya ngilngig nga pangitabo. So, akong tagaan mo inisyal nga detalye sa maong pangitabo at around 7 AM naka-receive me og tawag no from Barangay Kagawad Aliho Indangan sa Barangay Litapan. Nakadiskubre sila o patay sa balay. Poli, balay mingin siya, pero dili daw to ilang balay. Namanggoy ni gawas nga kamot sa biktima. Siguro, tungod nga pipila na kauras, di kuwan siguro to, di kuwan sa iro na nablihan ba? Nablihan sa iro. So, motong itawag, naskundin. So, atong pulis dito yun, ako ginamulo, no? Niyato ta sa area. Nikobrit po ta sa atong rural health unit sa Josepina, pinangunahan ni Dr. Ruel Lumbaring, together with sa mga taga-MDRR personnel, ang PERS PMIPC, o ang Provincial Intelligence Unit, o ang atong friendly forces na naka-establish sa Litapan, ang 53 Infantry Battalion. So, atong yung suta nga nagyoy upat ka patay na dito. So, wala gitsa na ito. Gisulod na rito ang balay. Kundili, ni-request sa taong assistant sa forensic unit sa Suko Team sa Sambuang Nagiso, sa Kamabilon.
3: Sa inyong initial investigation, sir, posible kanusak haling ipamatay kininga maong mga victim?
4: Base sa mong initial na investigation, together sa Suko Team, most probably nahitabo ang biktima sa Saturday, June 27, midnight siguro, something sa Sabado sa gabi.
5: Sa posibleng kasi nakailarang nabuhan sa pamilya?
4: Nagay posibilidad nga nakailag yun siguro kay kikwan magin niya. Usually mong koordinan eh kung ang atong target si victim lang, na example, kining si ng inaan, si Ma'am Arlene, eh, suligod kung nakaila sila sa nagbuhatan eh, nagda ko yung posibilidad na ma-appeal yun ang narito. Siyempre, baka makawitness mo ko sila, makakita sila, makasulti mo ko sila. O niya, kiningyang anak ng mga minoridad, ng duha ka babae, 16 years old o 14 years old, then ang pinaka-bata is 11 years old na lalaki. So, tulong ni sila ka minor, no? 16, 14, 11. So, puro gini nakaangkon sila o multiple stab wounds.
0: Grabe.
4: So, ang base sa among ganito, ang weapon gigamit mo rin, medyo sa mga samad niya, muro mag-double bleed something. Wala tayo na-recovered, no, na weapon dito sa pag-process sa crime scene.
5: Sir, so, sa karoon, sir, wala din na ang nagbuhat sa crime scene. Assurance na to sa inyong arrest station, eh, kaya na malang sa isa sinin na bumusunod rin, manakalim na unong pagay.
4: Actually, ito giningi kundi mga crime, no, giningi kayo, no. Wala kita mo nung actually karon ongoing ang atong investigation. Duda tayo gi-launch nga manhunt operation sa possible nga dituhan na itong suspect. But as of now, dilita makahatag o mga speculative. Kasi mabase mo kita sa investigation, mabase ta, delicate opinion lang, mabase kita o facts. Pero una na may presence of interest. Pero dilit na mo pwede ihatag ang murag premature pa mahatag o detail ka, makompromise na mo ang ongoing investigation operation. Although naana mo na-interview dito, pero sa among part maniguro ta, kaya dilit pwede o kanang magpatag na tag na tabog at kanya nga krimen nga tabo. So kinala na ito yung siguruhon nga siya bag yun. So sa pagkakaroon ongoing na ito ang investigation pati sa pag-locate sa possible na ito nga POI, rest assured nga we will update kung unsay development sa mong among investigation pati ang among operation nga gi ongoing karon.
3: Sir, ang usa ka anak nga nawagan kini investigation.
0: So at least nakatuto karon ang atong PNP katropang Limuel sa maong kamatayo ni ining upat ka mga biktima in town karon. Mga katropa, standby lang gyapon mo ha. Balik lang gyapon ta baga katropa at to gyapon tibuwason ni. Eh. Or else baga katropa, standby lang mo mga katropa ha. Balik lamang kita mga katropa human sa tuang pahinumdom.

0: FM.
1: Darling.
2: Hmm.
1: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
2: Alangan, super Indian ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na ha?
2: Ha? Galo man?
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
2: Mauba.
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga-problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o gulikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam dyan ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamba.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Musa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zentone Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ining Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaigsunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, witer, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

Let's go. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 42 minutos mga katropa, nakalapas umahan ang alas 8 sa buntag. Padayon sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, nining tungura, naputol lang atong topic kagayon na katropang Junji kay at this time na ang atong mga bisita. Gikan sa Municipal Health Office, Rural Health Unit, alang sa ilang tulumanon nga Bugsay on Air. Ayan, gamay na lang nabilin silang oras kay doon ay mga changes magod sa programming sa atong istasyon. Muna nga ni Adto, alas 9 ako to alas 10 by next week pohon ma'am. Alas 8 hangtod sa alas 9 na ta. So dito maglangan kay gamay raman atong oras ato sang pasudlo no. O siyempre atong i-welcome si ma'am Bel Saludes. Ma'am, maing buntag.
2: Okay. Happy and healthy morning sa tuwang nausab tanan yung mga suking tigpaminaw, no? Ngayon man sa tuwang tanan yung mga personahe dari sa XFM San Francisco. Ngayon man sa ako ang bisita this morning, no? Sa tuwang bisita from the Nutrition, Municipal Nutrition Action Office, no? Ato ang Municipal Nutrition Action Officer, pinagi ka Ma'am Charlene. Ayesa M. Rubilius, no? So this morning, we have a very short time ramang yun. So maunang ang ako ang pagpanimbaya ngadto sa tuang mga kadagkuan sa lungsod. Good morning kaninyong tanan diha. Main man sa tuang mga kaubanan diha sa Rural Health Unit sa San Francisco pinangunahan sa tuang batanon abdik na Dr. Ed Anthony Lapay. So good morning kanatong tanan. Mga kabugsay, this morning we have a very important topic to discuss since July. So, ato ang nausap i-celebrate ang Nutrition Month celebrations, no? By virtue, di ay niya gina-celebrate na to ang Nutrition Month by virtue of the Presidential Decree Number 491 of 1974. So, muna siya nga, kada tuig na to gina-celebrar ang ato ang Nutrition Month. And this year's sub-theme for 2026 is mauni siya ang giingon nga nutrition at kalikasan ating pangalagaan. So ato ang palawman ang diskusyon gamay pinaagi sa ato ang kauban this morning. So ato ang i-welcome ang ato ang Municipal Nutrition Action Officer to discuss bahin aning ato ang theme this morning.
3: Thank you. Morning, ma'am. Good morning, Ma'am Bel. Thank you very much for having me today. Thank you to Doc Ed also no sa pag-facilitate yes. Aning Bugsay on Air and of course to XFM sir. Maing buntag sa inyong tanan sa atong suking tigpaminaw mga mga kanutrisyon. Good morning sa inyong tanan. Karon nga adlaw gingon ni Ma'am Bel, ako si Ayesa, ako ang mag-discuss about Nutrition Month. Sa imo nang gingon Ma'am Bel, ang Nutrition Month is nahimo siya nga kanunay nga gina-celebrate every July tungod sa Presidential Decree number 491. So sa imong giingon, amo siguro tay PowerPoint presentation pwede ba nato makita. So ato ang Nutrition Month karon nga theme duha. No na yung main theme na apoy sub-theme. Okay. So actually ang main theme gikan ni siya sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028.
2: Sa PIPAN.
3: Oh, sa PIPAN, sama-sama para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Ug karon nga tuig, nakita dito nga, kinahanglan din nato i-advocate ang pagprotektar di lang sa kaugalingon sa panglawas, kundi lipod sa kalikasan or sa atong environment. So, muna, kabutang dito sa PIPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Ang sub-theme nato nutrition at kalikasan ating pangalagaan.
2: So, gilig ang ato ang nutrition na ng ato ang environment
3: yes.
2: Para sa proper nutrition po sa tanan, no?
3: Yes. So, nakita mong good Ma'am Bel nga ang climate change even sa ato ang mga ginagmay or dinagko nga mga kabaguhan diri sa ato ang environment na asay mga challenges or naka-threaten siya sa food and nutrition security sa atong mga katawhan. So, ang sobra kainit, ang atuang production sa pagkaon, yes, di ba? Atuang di nataka-exercise, mga inana ba nga atong mga food systems, even atuang mga tubig, wala natay kaayo tubig na makonsume din. Hi. So, gi-emphasize sa ato ang Nutrition Month 2026 nga, dili lang di ay ang nutrition naka-focus sa panglawas. Okay. Kundi pang kalahatan siya, no? Even the environment, kinahanglan po din na to siya protectionan. So, next, ma'am, please, atong dito ta sa key messages. Sa karon nga Nutrition Month, Ma'am Bel, na ilima ka main point lang, no? Nga gusto emphasize sa atong Nutrition Month. Una, tanan katauhan, no, tanan Pilipino dapat mag-consume og balance and varied diet, klase-klase nga pagkaon, kakinahanglan pod sustainable, dili pwede maka-harm sa planet. Guided by our Pinggang Pinoy and 10 Commandments. Muni usually ato ang ginapromote dito sa community nga kung mga unta, guided siya sa katong Pinggang Pinoy ang 10 Commandments. No worries kung naglibog mo unsa ning 10 Commandments ang Pinggang Pinoy. Sa giingon na ni Sir, na move ang schedule sa Bugsay on 8 a.m. to 9 a.m. Kay next week, mamalik ang mga taga-nutrition office, si Ma'am Bell. Okay. Balik gihapon ka next week, Ma'am Bell, because we will be discussing a lot about 10 Commandments. Next week, abangan na ninyo, among po i-discuss ang atong activities for the Nutrition Month. Okay. Ikaduha, Ma'am Bell, sa Nutrition Month, giauhag tang tanan, no, nga mupili o consume og locally sourced and sustainably produced seasonal whole foods to support both our health and our environment. So kung unsay season karon, ikunsyam jud na nimo ato nang i-grab nga opportunity. Ako lang ganing i-share ba nga katong sa panahon, Ma'am Bell, nga gabi ka daghan bunga sa lansone, sa mangustin, sa rambutan, murag wagid ko zero. Oo, murag pila ka kilo ang makaon with atong ting season sa mga prutas. Kaya ato so nang i-take, yes, ato i-take ang opportunity na ato na siyang makonsume. Sunod, reduce food waste by planning meals and storing food properly. Kanang manumpa ta, no, sa panun, makapalay, no, kanang sa agriculture, dili ta dapat mag-waste og mga pagkaon, especially atong mga bugas. No, na yung mga tao nga, wagi kaon na po yung mga tao nga, grabe po mo. Generate og waste og pagkaon. So ato nang i-emphasize karon nga month and even natin mga activities ana ako i-discuss later. Sunod ni kaupat, support the establishment and maintenance of school, home and community gardens, farms or farms to grow sustainable food. So kanunay na ni gina-implement sa ato ang Municipal Agriculture Office in partnership with our Farmers Association. Even kita, no, sa munisipyo, Ma'am Bell, natay gulayan sa bayan.
4: Oh, we have the Grace Program.
3: Grace Project. Grace Project. Tapos nanan barangay, daghan, no, grabe ka biboy, lahang mga Grace Project. So, kana ato po nang i-emphasize later sa ato ang discussion over the days nga muabot, over sa weeks nga muabot aning July sa Nutrition Month. Ikalima, balik-balik na ni promote good nutrition as early as the first 1,000 days. So, exclusive breastfeeding for 6 months and continue breastfeeding until 2 years and beyond. So, sa inyo napansin, grabe, Ma'am Bell, ang investment karon sa government sa first 1,000 days, no? Nakita mang good nga dili day pwede nga kung maingon ta nga mag-amuma ta sa mga bata, magsugod siya sa pag-anak. Nagsugod siya sa
4: taguangkan pala.
3: Yes, sa pagbunti. So nakita ni bisan kita, no, ang before ang among gina-emphasize is at least kaupat, no, maka-prenatal karon
4: Kawalo na.
3: Lumudaghan na. Natay mga libre nga mga iron, calcium. So, grabe ang investment sa government karon. Ato na siyang natay mga activities ana for the entire month. So, ang objective sa atong Nutrition Month, Ma'am Bell, is to inform, no, disseminate information, of course, since kini nga bulan, gi-intend siya nga maka-raise tag awareness about nutrition and even the protection sa environment. Objective of Nutrition Month is to inspire, so to conduct activities, of course, to encourage our individuals, families, and communities nga mag-adapt sa ato ang, especially sa atong theme karon. We are to revitalize, no, collaboration sa national government agencies, sa atong mga partners, even sa stakeholders. So, kini nga panahon, this is the best time, no, nga makig tambayayong magabi kalaom, no, di ba, di ka kabalo magbisaya. To establish partnership sa ato ang mga partners. Okay. And to invest, of course, we are to advocate to our legislators, our policy makers, and program managers to prioritize and strengthen our nutrition program. So, kini nga objective and even key messages ato ni siyang mahimay-himay. Next ko, ma'am, please, sa atong mga activities sa Nutrition Month, Ma'am Bell. And sir, adi di siya maklaro. Sige lang. Amo maning ipost sa page sa Nutrition, even sa RHU amo ning ipashare, no? Karong July 4, atong i-launch atong Nutrition Month, Ma'am Bell. Makita-kita ta sa municipal grounds sa sabay po ni sa atong cleanup drive.
4: So, Saturday?
3: Saturday, yes. Mag-clean up drive. So, before mag-clean up drive na I run, mag-run ang nutrition, mag-run ang MDRRM. Kaya ang July pod is Disaster Resilience Month.
4: Okay. So, katong hilig mag-randy ha, andam-andam. Karong
3: oh,
4: Sabado, no?
3: Karong Sabado, okay. Makita-kita ta at 4:30 a.m. Padulong ta sa Alegria Elementary School kay magtanom dayon ta og fruit trees dito.
4: Okay.
3: Since
4: okay,
3: ang goal na to is protecting the environment, tabang na to atong mga school nga na sila yung mga fruit trees. Pag humanaan na, of course, we will do our linis bayan nga activity. Sa ako nang giingon ganina, sir, on July 6 to July, kung ako na sayo, 17, magbalik ta din sa XFM Ambel to conduct our nutrition school on the air. So, naatay okay. mga questions.
0: July 6, Lunes?
3: Lunes!
4: Una nato ni sa una, Ma'am Ice, no? Every successful tong sa una. So, invite na po nato diha itong mga suking tigpaminaw, no? Natay mga quiz, lecture, so yung ana. And,
3: prizes. Yes, of course. Kung mag-graduate gita sa INSOA, natay mga, natin graduation day.
4: Okay.
3: Oo, so natay mga awarding ceremonies. So, every day na quiz. So, you have to tune in sa atong XFM kay diri man ta mag-conduct sa atong Nutrition School on the air.
0: So, i-plug na lang nato kay na-arrange naman siguro ninyo sa state.
3: Yes, to, no? Yes, sir.
0: Alas 8 hantod, alas 9 siguro ninyo.
3: 9 to 10, sir.
0: Ah, 9 to 10.
3: 9 to 10.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Pagkahuman, on July 7, Natay Health and Nutrition Counseling, ang tentative nato nga venue will be at Gaysano Grand Mall. So, libre ni sa tanan, ay doktor, Natay, pwede ta magpa-check up dito, pwede ta dito magpa-test, magpa-BP. So,
4: ang venue, mamain, sa
3: Gaysano Grand Mall.
4: Sa Gaysano Grand. Okay.
3: So, magkita-kita ta dito, mga ka-nutrition. Pagkahuman, 1 week nato i-conduct ang focus group discussion on the first 1,000 days of life. So, ang atong mga kaubanan sa opisina, mga naog sa barangay, magtapok-tapok ang mga nanay, no? Para mag-conduct, or even katong mga dalaga. Katong mga gusto na magnanay, dito ta magtapok sa inyo ang mga barangay, among i-post as a dapit nga barangay, kay mag-discuss ta about first 1,000 days of life. At kung himay-himay yun, unsa gid ka importante, Ma'am Bel, ang pag-invest, no, ang pag-take time nga mo atiman sa atong kaugalingon isip sa kainahan, sa ato pong mga kabataan. So, taman 2 years old na siya nga mga baby, no? But anyways, ang mga attendees, ani, dito mo, pwede mo mag-ask, no? Pwede mo mag-ask sa inyong Barangay Nutrition Scholar para kung gusto mo join, matagaan mo og slot. So, Nod, on July 13, Ma'am Bel, magkita-kita ang mga grade 1 students sa select nga private schools dito sa atong gulayan sa bayan. Kay, mag-garden tour sila dito. Nga naman, ni-arise ang conversation nga ang atong mga kabataan, wala pa sila kaila, sir, o mga gulay. Kasagaran daw na ilhan sa mga kabataan, kalabasa lang yun. No? So, ato silang i-immerse dito sa gulayan sa bayan, makakita sila mo din ni tanum sa ampalaya, sa talong.
4: So, nakadumdum ko, no? Dito po ko sa Barangay Alegria sa una, nahimo naman a part of the nutri quiz is the fruit and vegetable identification. Sa mga bata. And happy ka ayaw mga bata. Wala, yung anak, mga kabalupod ka nga. Kuwang pagyod sila.
3: Yes.
4: Okay, so, dapat ipailag-ilag
3: so, as so, early as one, tour. Grade one, niingon na nga, basin pangkutloon, dili. Kaya ito po nang i-emphasize ito nga, inyong atiman nun.

0: mga restaurants and karinderyas. So magbutang ta dito og mga IEC materials para pag-emphasize nga dapat di ay atong mga consumers should order kanang unsa lang ilang kaya mahurot ng mga pagkaon ila na.
1: To so, avoid food wastage.
0: Yes.
1: No? So, ingana siya.
0: So even itong pag-assist sa ilaha nga inyuhang mga pills, mga inana, asa siya mapadulong. Mm-hmm. Oh, so muna to ang advocacy on July 14 and 15. On July 15 pod, mga tupod ang mga taga-opisina sa Barangay Mate. So, mag-conduct ta dito og technology training on vegetable production and care management. So, mag-hands-on gihapon to dito. Sunod, na atay mga school competitions. Pwede na to na mag-browse ato ang page kung unsa to nga mga school competitions. But, I think we will need to, I need to emphasize the advocacy contest, Reels, FB Reels advocacy contest. Bawal na daw disturbuhon na itong mga estudyante karon ma'am Bell.
2: Uh-huh.
0: So, dito pwede mag-jingle, dito pwede mag-pa-cooking, kaya di mo sila pwede pag-house. Soon.
1: Mm-hmm. So, sa Reels na po.
0: So, mag-Reels na lang takay para during recess time, pwede sila magka-video-video. Okay. Siyempre, muna man po na ang lingaw
1: sa panahon.
0: Yes. At ang mga kabataan-unan, master na sila ng mga Reels. Mama. Reels. Okay. Last, I think, di pa day last. Naatay Eco Expo. Ma'am Bella, mo, first Nutrition Eco Expo, Nutri Eco Expo, kung sa'yo mahitabuani, naatay mga livelihood ng mga activities. For example, mushroom production, food processing, katong backyard gardening, kung saan paghimo, composting, vermiculture. In one area, sabay sa atong Kadiwa Market on July 21, 22 to 23, dito ta sa gym tanan magtapok mga nanay mga tatay
1: kay na ay demonstration.
0: Yes, actual demonstration you can ask unsaon paghimo og mushroom.
1: Mm-hmm.
0: So ang katong mga hydroponics so naatay mga nana para direct no ang atong mga kaubanan mga kanutrisyon maka-ask sa manay experience unsaon gyud paghimo ani nga mga activities. Sunod on July 24 will be our nutrition summit, second nutrition forum. Atong gi-invite ang atong mga kaubanan on nga experts sa organic agriculture about water pag-utilize sa water o even sa ato ang mga rice. So natay mga special nga mga bisita. Magkita-kita ta ninyo din dito sa tentative nga venue sa Municipal Evacuation Center. July 27 ta mo graduate sa ato INSOA, Ma'am Bell. And last nga mga activities atong igawas ato ang mga Barangay Nutrition Scholars sa July 29 to 31, kaya na sila activity ng Barangay Nutrition Scholar Summit. So, medyo full-packed atong schedule, Ma'am Bells. Ato ang... Yes, atong nutrition month, no? But
1: whole month good.
0: Whole month good. Siyempre, atong i-utilize ang time nga nakafocus ang huna-huna sa mga tao nga pag July Nutrition Month.
1: Yes, mga ganyan siya. Nakatatak na sa panghuna-huna po sa tanan, no?
0: Nga, nga mabibog yun pagka
1: July. Basta July.
0: Okay. So I think that's it sa mga nutrition month activities, Ma'am Bell, sir.
1: Okay, so pangkuanat na ito, no? Nga message, the bottom line, the message of nutrition at kalikasan, ating pangalagaan is to simple. So when we take care of the environment, so we help ensure that healthy and nutritious food remains available and accessible for everyone. So mauna siya diha nga ato ag yung ati manon ang ato ang kalikasan kay in return muhatag po ni siya og nindot daghan yung mga produksyon sa ato ang mga agrikultura nga mo'y mahimong source sa ato ang nutrition nga insakto. So
0: yes.
1: Okay. So human naman siguro sir no?
2: Okay, well, alas 9 na gyud,
1: no? Alas 9 insakto.
2: So anyway, okay. Ato mga tigpaminaw ato gyud silang dasigon nga by next week Lunes magsugod ang Nutrition School on the Air, no?
1: Okay.
2: So minaw gyud sila sa radyo kay para nga naay mga enroll na ma'am no. So at least nga makasalmot mo sa ilang mga activity kay murag na yung mga pa-premium na ilang i-andam ini
0: yes,
2: graduation nila.
0: Yes, nagi na sir.
2: So 9 to 10 ang ilang oras. This is the second time, no? Kay last year murag naghimo pod mo ana dire. So mo na inyong atangan mga katropa nga maaktibidad nila nga perting bisihan nila karong bulan sa July. Mga katropa, wala natin yung oras nga ikapadiglugsunahan atong partner sa Technical Division, among Technical Head, katropang Milani Duran. Salamat sa itong mga kaubanan. Basig na mo yung mga panimbaya, mga pa-shoutout, ma'am.
0: Shout out sa mga taga nutrition office nga ni Mino to sila karon, Ma'am Laura, Ma'am Jinky, Sir Sam, Ma'am April, Ma'am Chel. O sa tanan nga nag-attend sa BDP pod, na sila karon sa ID.
1: So sa tanan dia sorry chu, good morning. And sa ko ang family nga ni Mino pod, good morning. Have a happy and healthy morning ahead sa ato ang tanan. God bless everyone.
2: So thank you so

0: much, no, atong education. O sa to imong kuan, ma'am? Promotion?
1: Health and Education Promotion Officer.
0: Ma'am Belle Saludes, o ang atong gikan sa Nutrition Council? Ma'am?
2: Ah, yes, apo.
0: Thank you so much, no? Sa ngalan sa mong station manager, Sir Ray Sora Vasquez. Kininyong alagad sa kahanginan, Limwell Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. May buntag na itong tanan, amping kanunay, o dalay ko ng Diyos.

0: So, kung magunin ng mamayan siya. Boto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Ay, sayo gani. Eh, kaman di siya sa buon.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yung po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan, katuwang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito po mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha. Ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan, sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpakonsulta ng libre, mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
5: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit kuminom ako ng Santol Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santol Vitamin C.
5: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na
5: kundi. Premium D3.
8: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
5: Premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit, ha? Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila, dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang . Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan . For some reason, hindi natin alam . At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamahan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman nito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasukan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
2: Hmm.
1: Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng ating pong mga kababayan na nakakaranas nito. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
7: The Secret of Health.
1: And sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Doc, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Doc?
2: Yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sa sakit ng katawan mo.
1: Meron, Doc. Meron.
2: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad ano, sa pinakamalapit na mga pagamutan sa inyong lugar or pumunta kayo ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers. Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
2: Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay at santong na maganda sa kalusugan.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago.
17: Ako si Carla, hirap akong pumika, feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
16: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po, mga kaibigan, ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po, mga kaibigan, ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs or mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan Dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano? Or mga grounds, kumbaga, ano? So sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano? At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, ano? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
19: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
20: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara dun sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap dun pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
2: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing. Pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun, parang mapa yan.
1: Mm-hmm.
2: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao .
1: Mm-hmm.
2: Minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroon pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya.
1: Mm-hmm.
2: Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangan i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangan gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
1: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, no, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Mm. Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
2: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation, yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
1: Yun nga.
2: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi mo yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba, yung mga herbal medicines. Ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health, another services na pwede naming gawin po sa inyo, counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So puntahan po mga kabayan, ha, ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Good morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
21: Domingo Aquino.
4: Taga saan po?
21: Taga Cugio, Antipolo.
4: Sir, user kayo ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C?
21: Opo.
4: Sir, before kayo nag-take ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
21: Dati ako po, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, wala ba doon nakita sa akin sakit?
4: So, ibig sabihin, sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
21: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala mo po sa akin nakita.
4: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal
21: pa rin siya. Opo.
4: Kahit negative sa mga test.
21: Opo. Ngayon, simula po ako uminom ng Santong Plus saka Premium D3 saka yung vitamin. Sa awal na Diyos po, inawala naman.
4: So, ibig sabihin, sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
21: Opo.
4: Nawala ang paghingal?
21: Opo.
4: Wow. So before, sir, ang ininom nyo ay Santol Plus Gold lang?
21: Yes po.
4: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
21: saka yung vitamin,
4: yun, sinabay mo na
21: sila? Opo. Sinasabay ko po ito yung umaga.
4: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
21: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
4: Nawala yung pagkakas?
21: Yes po. Okay.
4: Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
21: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santong Plus Gold.
4: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
21: Domingo Aquino po.
4: Taga saan po?
21: Taga Cugio, Antipolo.
4: Thank you, sir.
1: Yan, naman si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo doon, ano? Pagpunta sa clinic natin. Mm-hmm. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
2: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag nyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X FM.
22: X FM.

0: papa, petan.
1: Ay, oo. Mananagat gyud akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tugotong. Mutunga na lang gud ang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Ala, yawa ay. Iya, ate imo papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
2: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
3: Maudi na ang Crap Gold, bay?
2: Oh, bay.
3: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold.
4: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: XFM.
0: Tay, unsa kalihan?
9: Kalahian?
0: Oo, kalihan ba sa supper ug dinner?
9: Nan? Ang kalahian sa supper ug dinner, kanang dinner kanang mga unta sa gawas.
0: Oh.
9: Pero kanang supper,
0: sige, unsa man na?
9: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
10: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Kaya naman.
1: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
19: Sis the Pain.
20: Ako si Roldan Saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sis the Pain.
19: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
22: Alalo, unsa ni?
23: Uy,
0: Uy, apo, monkeypox man na.
2: Unsa man na?
0: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
2: Hala, imot ko inom.
0: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
2: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, lolo.
0: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
2: Santol, vitamin C.
0: Magsantol, vitamin C.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Magsantol, vitamin C.
6: Santol, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Saday na. Sige daw, be.
1: Alangan on siya pa. Bagulgam. Yes!
0: Exciting!
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa day ng Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
3: Mauday na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
3: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
8: XFM time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Opening headline. Sa ating katropa ng Sunshine Gold Coffee Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
1: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
0: NCRPO walang namomonitor na banta sa seguridad sa ikatlong araw ng INC rally dyan sa Liwasang Bonifacio.
1: DOJ tinanggap ang supplemental referral sa kaso ng umano'y hazing sa Ateneo.
0: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Kabalitang regional traffic enforcer nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
0: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
1: Balita ng showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
0: At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontrahan sa ABC Under 18 Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank bati sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning o Economy Planning and Development o DepDev, inasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, iginit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhunan.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Labor iginiit na tataas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinitupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyo na kabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwanang kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027. Kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay, at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Live, XFM News Nationwide.
1: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit kaninang alas 7.46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimino, Marina, Information Technology, Telecommunications, Nuclear Energy at Financial Services. Nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hindi bababasa, tatlong truck naman ng basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Ngayon din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, inilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa nilang ikatlong araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang bantas sa seguridad sa ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa umigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo, habang 200 na polis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio kung saan pinaiintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ang road closure sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, ngayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aaral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment, hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas, responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
2: XFM News Nationwide.
0: Isinilaysay katropa ng kapatid ng isa sa manasugatang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspek na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumailalim na sa operasyon si Jeric at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasawi at nasugatan, habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divina Dili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Biligyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Huwebes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinaunahan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainants sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa, kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Senado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference, tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings, kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Nagsagawa na rin ng walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis, habang nakahanda na ang plenary hall, kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come, first served para sa mga nais makapanood ng paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapanood na papainggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3 katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Kabangkalan Negros Occidental sa 106.3. 1.1.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada. Matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries, ang isang 64 anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu, matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44 anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng traffic enforcement unit. Natamo si Verano ng injury sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos sa Cebu City Mayor Nisro Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaniho, ngunit bumiyahe pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ang driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibo.
5: Ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 58 anyos na lalaki at 48 anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang ang driver naman ng van ay isang 53 anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang, Numan siya. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numan siya at papunta sa ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking na mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53 anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikaw motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon, gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa XFM 96.5 Calibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Samantala, katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Patay ang pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pawi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Moncatar na aasikasuhin ang labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki na kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Nagbabaril ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umunos sa galita sa Latore North, Bayumpong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37 anyos na lalaki, habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati ng may alita ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At mga katropa, poultry farm dyan sa Solana, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
8: Nang makapal na usok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos tong masunog bandang alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes sa Hulyo 2, 2026 sa barangay ng Alisan, Solana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil nakasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaan bilang paglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idineklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga taunghan ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog, habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na si Henry nitong Wednesday kagabi ayon sa PAGASA.
1: Katropang Buddy, sa pinakahuling tala ng PAGASA ngayong araw, namataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Samantala, patuloy po na nakakaapektong habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, partikular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
1: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po araw 5:31 kanina umaga at lulubog inasahan bandang 6:29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, lalikas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni U.S. President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas ang stock market. Iginit din ang Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa nilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na nilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
2: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwan na matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Matagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18 dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinaunahan po ni Ziggs Raiko ang koponan sa nitalang 19 points habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos dahil sa panalong yan katropa nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian ng Webes at dos na tayo sa July 2026.
1: Pa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekretong solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO Dr. Remilito Uy at sa ngalan po ni Dr. Algie Bakla, ito po yung lingkod Dr. Michelle Hines, makasabi po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan ang isa sa ating pong mga expert on air at bantay kalusugan, Dr. Ronald Palder. Malusog na tanghali po, Dr. Ron.
1: Isang magandang tanghali sa ating mga katropa, sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang The Secrets of Health, another episode na po, another karamdaman na ating pong tatalakayan and another information kung paano ma-prevent ang mga karamdaman sa pamamagitan lamang po ng natural na pamamaraan and naturopathic modalities. Dito lamang po yan sa The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries patungkol sa inyong pong mga nararamdaman sa inyong pangangatawan, ay huwag pong magatubili na i-text yan sa ating pong hotline na number 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagnanais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabilihan sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at ganoon rin sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo po, mga kaibigan, mga katropa, ang atin pong mga produkto, ha? At lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na ang inyong pong inumin, ayan yung napapahinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store, Shopee. Search lang ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede po kayong makabili ng aming mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics sa mga sa mga bibisita po natin na mga may mga tinatawag natin na mga senior citizen. Mm-hmm. Meron po kami nga tinatawag na special discounts para po sa inyo. Dalhin lamang po ang inyong ID para po kayo maka-avail ng ating special discount. At kung kayo naman ay merong karamdaman na matagal na inyong tinitiis at pagod na kayo sa pabalik-balik at gastos, ngayon ay hindi pa din kayo gumagaling, subukan po ninyo ang ating mga serbisyo at mga unique services dito po sa ating mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga programang angkop sa inyong mga pangangailangan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, nakasama ang hilotugpungan na isa sa mga kombinasyon ng traditional at makabangong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa kalamnan, litid at

0: kasukasuhan.
1: Ayan, so mga kababayan natin, mga katropa natin yan, na gustong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatabla.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement po na pwede niyong mabili sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin itong topic, Doc Ron, ano, na PMS. Ito po, mga kaibigan, ha, hindi ito yung PMS na ano, ha, hindi ito yung PMS na sasasakyan o yung preventive maintenance, ha? Hindi po yon. Ang PMS na ito, ito yung premenstrual syndrome. Ayan. Ano nga ba, Doc Ron? Ito po ang tinatawag na premenstrual syndrome. Bakit kailangan nating maintindihan itong bagay po na ito?
6: Well, premenstrual syndrome, ito ay nakakaapekto sa mga babae. But then, kailangan ding maintindihan ng mga lalaki.
1: Mm-hmm,
6: kasi sigurado naman, kapag ikaw ay lalaki, posible na meron kayong asawa.
1: Tama
6: o na nagpaplanong mag-aasawa. Mm-hmm. We need to understand it. Kasi napakarami pong apektado nito at naapektuhan po yung tinatawag natin na relationship kapag hindi na intindihan.
1: Mm-hmm.
6: Itong mga symptoms at mga ano, mga pinapakita na tinatawag natin emotional symptoms ng PMS.
1: Mm-hmm.
6: According sa study, ang premenstrual syndrome ay isang grupo ng physical and emotional and also behavioral and cognitive symptoms. Mm-hmm. So apat ito, physical, emotional, behavioral, mm-hmm. yung pag-uugali, and also cognitive, yung takbo ng pag-iisip. Ito po ay nangyayari during sa luteal phase mm-hmm. ng menstrual cycle ng mga babae, or 2 weeks before ang isang babae ay nagkakaroon ng tinatawag natin ang menstruation. Mm-hmm. Ang mga simptomas na ito ay nag-i-improve or nawawala few days after menstruation, and also kapag ka nagsimula ng tinatawag natin menstruation. Mm-hmm. Ang PMS is very common. Mm-hmm. O, napakadami pong naapektuhan nito. Study shows na ang estimated na mga babae na merong tinatawag na nakaka-experience ng PMS mm-hmm. is 75% ng merong tinatawag na experience mm-hmm. o nagkakaroon ng mga iba-ibang klase ng simptomas ng premenstrual symptom. Mm-hmm. Ngunit, nasa 20 to 30% ang merong tinatawag natin na severe enough to interfere with daily activities. Mm-hmm. Madami pa din yan, 20 to 30% ng mga kaibabayan. And around 3 to 8% naman, yung mga merong worse, tinatawag natin worse na PMS, ito naman ay tinatawag na premenstrual dysphoric disorder. Mm-hmm. Kapag tinatawag natin na premenstrual dysphoric disorder, merong yung tinatawag na symptoms ng PMS together with severe anxiety and depression. Mm-hmm. Yan po ang yan po ang tinatawag natin na PMS. More commonly, ang naaapektuhan ng mga kababaihan is nag-iedad 20 to 40 years old. Mm-hmm. So ibig sabihin na during the highlight ng kumbaga pinaka peak ng pagkababae, o yung tinatawag natin during sa time na meron po kayong starting ng relationship, and at mm-hmm. the same time during marriage period. So have kalimitan yung mga babae na apektuhan 20 to 40 years old, and also kapag ka merong history ng PMS. Mm-hmm. Well, kalimitan sinasabi ng iba is yung sakit ay namamana. Well, in fact, ang katotohanan po niyan, mga katropa, ang sakit po ay hindi namamana. Ang namamana is yung tinatawag natin na lifestyle. Mm-hmm. Let's say for example, yung magulang nyo ganito, mahilig sa tinatawag natin na lechon. Mm-hmm. Of course, yung taste buds is na natitrain na mm-hmm. mahilig sa lechon.
1: Oh.
6: Kaya ang mangyayari, doon sa mga anak, kasi yun yung pagkain ng magulang, magiging kahiligan mm-hmm. na din yung magulang.
1: Minsan, no choice din kasi. Kung nasa isang bubong lang bahay, kayo, yes. O isang bahay lang kayo.
6: Nasa isang bahay. Mm-hmm. So, no choice, and also nagiging kahiligan, napapractice mm-hmm. na, kasi pag paulit-ulit na ginagawa, nagiging ugali.
1: Tama
6: na.
1: Daw.
6: Kaya nagiging identical. Mm-hmm. Halos identical yung tinatawag natin na karamdaman. Kaya merong isang humor na nabasa ako sa Facebook. Mm-hmm. Sabi niya is, "Doc, I have hypertension mm-hmm. and it runs in our family." Mm-hmm. Nakita niyang obese. Sabi ng doktor, "Because nobody runs in the family." Mm-hmm. Ibig sabihin, walang nag-e-exercise.
1: Walang physical activity.
6: Yes, kalimitan ganun. Mm-hmm. Kaya na tinatawag na yung sakit, hindi po naman ako, hindi yung lifestyle. Mm-hmm. Pero kapag ka binago yung lifestyle, kasi biblical principle yan, mm-hmm. na hindi pwede na ang tatay ay papasan doon sa kasalanan ng anak mm-hmm. at ang anak ay papasan doon sa kasalanan ng tatay. Mm-hmm. So, individual yan with regards sa laws of health. Pero kapag ka ganun pa din, hindi babaguhin. Let's say for example, ako, mm-hmm. sa aming pamilya, both ang mga grandmother ko namatay sa stroke.
1: Mm-hmm.
6: Both naman ng grandfather ko namatay sa diabetes and complication mm-hmm. ng diabetes. Ibig bang sabihin, ako is mamamatay din sa katulad mm-hmm. ng ganong sakit? Hindi po ganon. Mm-hmm. Sapagkat ang batas ng kalusugan ay nagsasabi, kapag ka ating binago yung ating lifestyle, ay magbabago din. Mm-hmm. Ganon din po sa may mga PMS. So let's say for example, nagaling kayo sa pamilya na mayroong tinatawag na breast cancer or some mm-hmm. other diseases. Kapag kabaguhin po ang lifestyle, kaya number one po yan, ginagawa po natin sa ating mga klinika, sa Yes Health Clinics. Binibigyan natin ng mga advice. Of course, pag pupunta kayo doon sa aming clinic, marami talaga kaming tanong. Si Doc Algie, ako, kung sino mm-hmm. pong maabutan nyo doon sa clinic, marami kaming tanong sa inyo. Kasi iniimbestiga kung ano yung pinagmumulan ng problema, root cause ng problem. Kasi ang approach natin kasi sa Yes to Health Clinics is causative approach. Mm-hmm. Pag malaman mo yung cause, parang let's say for example, parang mayroong tulo sa bahay. Mm-hmm. Ang hindi solusyon yung sasahurin mo ng balde sa ibaba. Mm-hmm. Siguro, pag habang umuulan, kailangan mo munang sahurin ng balde para hindi madulas doon sa loob. Oo. Pero pagka tumigil na ang ulan, akyatin mo na doon sa taas at sa katapalan yung butas. Mm-hmm. It would be foolish enough na palaging habang ka na lang buhay, habang buhay na lang, sasahurin mo ng planggana doon sa ilalim. Mm-hmm. O kung pag malaki na ang butas, kailangan palitan ng, tinatawag natin, palitan ng ano, ng yero. Mm-hmm. Nga lang, sa ating katawan, hindi pwedeng palitan. Mm-hmm. Siguro, yung ano, kidney pwedeng palitan, pero merong mga complications. Kaya kailangan yung tinatawag natin, ito yung pinakamagandang approach, is the causative approach ng paggamot sa mga karamdaman. And also, liban dyan, ito ay nakakasira. Ang PMS kasi kapag hindi maintindihan at hindi matreat, it is isa sa number one cause ng diborsyo sa US.
0: Mm-hmm. Bakit yan, Dok?
6: Kasi, anong mangyayari sa isang babae, irritable, palaging inaaway yung lalaki. Mm-hmm. Ang lalaki, kakauwi lang galing sa trabaho, pagod na pagod sa trabaho, tapos pagdating, bubungangaan. Mm-hmm. Tapos bubungangaan, ang mangyayari is, yung isa gustong magpahinga, mangyayari magiging away. Mm-hmm. And of course, maglalamat. And sometimes, may mga babae na they did not even understand why they are acting that way.
0: Bakit ganun sila?
6: Hindi nila naintindihan. Kaya
0: lagi na lang nilang sinasabi, Dok, intindihin nyo na lang kami.
6: Yes, maganda din na kailangan intindihin din ng asawang lalaki. Kaya kailangan din ng lalaki na maintindihan ito. Yan. Kasi kapag itong mga simptomas, mamaya tatalakay natin yung simptomas, ay makitaan ninyo at paparating yung menstruation, is you need to adjust, kaya pala ganito yung asawa ko o ni yung girlfriend ko or partner ko. Kaya pala nagkakaganito kasi paparating na ang period. I would just ignore those mga bagay na inaasta niya or inuugali niya. O yung mga naging and yung irritability, i-ignore ninyo kasi naintindihan ninyo. But then, hindi naman palagi ganong panahon kasi darating ng panahon ng exhaustion ng lalaki. Kaya ang kailangan dito is ma-address yung problema.
0: Mm-hmm. Sabi mo nga, Dok, dapat causative approach tayo. Mm-hmm. Ang pinakamalaking tanong, ano ba, Dok, ang pinagmumulan? Ano ba yung dahilan ng ganitong problema, itong PMS na ito?
6: So, ang pinagmumulan ng PMS is yung tinatawag natin na lifestyle problem. Ating mga lifestyle. According po sa isang libro na Natural Remedies Encyclopedia, ang mga babae na merong PMS or premenstrual syndrome is 275% consumes refined sugar.
0: Nako.
6: Doon sa mga mahilig sa milk tea, doon sa mga mahilig sa tinapay, biskuit, doon sa mga mahilig sa junk foods, doon sa mga mahilig sa mga soda drinks, soft drinks.
0: Ito yung madalas, Dok, na kinakain pagka nag-i-stress sa eating daw sila.
6: Pagka nag-i-stress eating, ang cravings pa naman, hindi yung mga healthy food. Palaging mga junk food.
0: Mga sweets, yan.
6: Mas lalo. Kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, nagpo-produce ng mga symptoms ng PMS. Also, 62% more refined carbohydrates. Kaya doon sa mga mahilig kumain naman, tinapay, mga biskuit, pasta, okay lang kapag ka whole wheat na pasta. Pero kapag also white rice, kapag malakas kayong mag-consume ng white rice. Kaya palagi po nating sinasabi, no, since nagbo-broadcast ako, is palagi ko palagi talagang sinishare, napakagandang mag-switch po tayo from white rice to brown rice. Yung iba hindi nga lang nila nagugustuhan. Kasi nga magaspang sa dila. Tapos si hindi siya malambot. Ngunit kapag na-appreciate po niyo, kapag masticate, unguyain niyo nang maayos yung kanin, yung yung brown rice or yung red rice or yung black rice, is malalasahan niyo. Well, of course, kapag hindi kayo nasanay, first time niyo na mag-try, hindi pa talaga masyadong masarap.
0: Hindi mo ma-appreciate.
6: Pero kapag iisipin mo yung mga benepisyong dala sa katawan, later on, matututo. Lahat naman ng bagay natututunan gawin. Same thing sa pagkain ng healthy, natututunan po natin yan. Kaya doon sa mga mahilig, malakas kumain ng white rice, pasta, tinapay, iwasan po ninyo yan. Mm-hmm. Also, those women who consume 75% more dairy products.
0: Nako.
6: doon sa mga mahilig sa mga cheese. Sabihin, bawal na ba ang pizza? Hindi naman. Mm-hmm. Pwede naman kayo kumain ng pizza or ng cheese from time to time. Pero kapag kapalagi,
0: pag inaraw-araw mo na, ako.
6: Ito kasi 75% daily dairy consumption. Ibig sabihin, mataas talaga ang percentage ng consumption nila ng dairy. And also, 75% more sodium or salt.
0: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin, hindi ba healthy ang salt? Well, of course, kapag kasobra ang consumption mo na salt, lalong-lalo na kapag yung salt na sodium chloride lang ang laman, hindi siya talaga yung tinatawag natin na sea salt, na meron siyang mga minerals, meron siyang magnesium. Ang sodium chloride, kapag lalong-lalo na iodized salt, ang nangyayari kasi, wala nang mga minerals, wala nang trace minerals, lalong-lalo
0: concentrated lang yung sodium niya.
6: Yeah, concentrated ang sodium. Kaya nangyayari, is nakaka-apekto sa atin sa hormonal function ng mga kababaihan. Also, 53% less consumption ng iron. Saan ba nakukuha yung iron? And also, 77% less manganese and less zinc. Saan ba nakukuha itong mga minerals na ito? Of course, sa pagkain ng gulay. Kaya rin yung mga babae, mga ate, mga tita, mga nanay, kapag ka merong tinatawag na simptomas ng tinatawag natin na PMS, ang isa sa pinaka problema is hindi mahilig kumain ng mga gulay, especially prutas and also nuts. Kaya kailangan po ninyong kailangan po talagang mag-consume ng tinatawag natin ng mga healthy na pagkain, and of course avoid doon sa mga pagkain na atin pong napag-usapan.
0: Para sa mga kababaihan, Dok, at even sa mga kalakihan, para maging aware sila, ano yung mga dapat nilang bantayan? Ano yung mga simptomas na dapat po nilang tingnan na meron na pala nag-uumpisa na PMS na problema sa mga kababaihan?
6: So, physical, dalawa yan, physical symptoms and also yung tinatawag natin emotional symptoms. Okay. Physical symptoms, yung breast tenderness, ibig sabihin, masagi lang na kaunti, masakit na. Also, bloating, parang hindi natutunawan. Abdominal cramps, o tinatawag nating dysmenorrhea. Kaya yan po ay mga sign. Ibig sabihin, pag may dysmenorrhea kayo, that is sign na meron po kayong PMS or premenstrual syndrome. Of course, kasali dyan, kasabay ng dysmenorrhea, yung sakit ng ulo at migraine. Kaya hindi makausap. Fatigue, palaging pagod. Also, kapag doon sa nagtatagyaw at flare-ups, 1 week or 2 weeks before ng menstruation, naglalabasan na yung mga tagyawat sa mukha. Also, sumasakit din ang mga joint pain. Kaya naiinis sila, tapos nagiging irritable kasi dahil sa maraming sakit na nararamdaman sa katawan. Also, food cravings. Yung mga tinatawag natin na stress eating. Nagpo-food cravings. Kaya makikita na lang nyo, galit sa inyo, pero pagbilhan niya ng pagkain, tuwang-tuwa.
0: Okay yan. Na. akala tuloy yun yung gamot, Dok.
6: Ang problema, yun yung cravings. Ang nangyari, instead na i-feed niyo yung cravings niyo, mas maigi na talagang i-train ang isip na itong cravings ko na ito, ay kapag papatuloy ko ito, ay hindi siya magiging makakatulong doon sa mga symptoms. Well, masatisfy kayo kasi nakakain kayo, pero yung symptoms, mas severe after ng effect to doon sa mga kinakain.
0: Actually, merong ginawa niyan, Dok, na pag-aaral na pag napagustuhan mo yung cravings mo, actually, yung brain mo, talaga yan siya. Kumbaga, parang mag-boost ng mga happy hormones, kung tawagin. Ang problema doon, minutes after, siguro sabihin natin, matagal na 5 minutes.
6: Magbulusok naman.
0: After na mag-produce ng happy hormones yung katawan mo, i-compensate naman ngayon dahil yung katawan mo mag-produce din ng mga stress hormones. Like cortisol and other stress hormones. Na yun naman yung tataas. Kaya mangyayari ngayon, unending cycle.
6: Yeah, pabalik-balik na lang. And yung ang later, mas worse kaysa doon sa earlier. Kasi nag-accumulate.
0: Naipon-ipon na.
6: Nag-accumulate. Hindi naman yan, ibig sabihin na naglalaglag kayo ng 25 centavos alkansya ninyo. Pagdating ng isang taon, 25 centavos yung pa rin yun. Hindi mo alam, 1,000 o 2,000 na yun. So, same thing sa ating katawan, it accumulates. And ito din, napapansin, naiinis sa mga kababaihan, kapag meron kayong PMS, kaunting kain lang, is balik agad yung
0: timbang,
6: weight gain.
0: Mabigat na timbang.
6: Emotional naman, number one is mood swings. Masaya ngayon, maya-maya naman, naiinis na sa'yo. Maya-maya, babatuhin ka na ng kung yung iba naman is nakaka-control. Pero kung minsan kasi, may mga bagay na mahirap talaga natin control, especially with our brain functions. Irritability. backup. Kung minsan sila mismo naiinis din sila, naiinis din sila sa kanilang sarili, bakit sila naiinis? Na wala namang dahilan. Tataka ka, aawayin na lang walang dahilan. At sila din mismo, no, struggle, sila din mismo, alam nila sa sarili ng mga kababaihan na hindi maganda yung ginagawa nila and they can't help it. Because yung kasi yung nakaka-apekto yung hormones sa kanilang brain function. Also, feeling depressed and anxious. Maraming iniisip, maliit na bagay, palaging na-i-stress ka. Matataka kayo, pumunta lang kayo sa isang lugar, kung ano-ano ng tanong, tinatanong sa inyo, pagbalik, saan ka galing, anong ginawa mo, sinong kasama mo, kasama mo na naman si ano doon, ha? So, ganun yung ano. So, nagiging anxious and also feeling depressed. Na difficulty in concentrating kasi nga maraming going on nangyayari sa katawan, especially yung mga physical symptoms. Nahihirapang matulog. Kapag nahihirapang matulog, mas lago lang nagiging irritable. Kasi bumababa yung serotonin level sa utak. Kapag bumababa ang serotonin level, ay sigurado talagang anxious. And also increase emotional sensitivity, bigla na lang iiyak, mag-breakdown, tataka ka, iiyak, anong nasabi ko, anong ginagawa

0: kasi nga ang apektado kayo dun sa hormonal. Kaya mm-hmm. when you are aware of these things, that means you could be able to ano to pag alam mo yung isang bagay kung anong mali doon, kaya mo siyang i-correct. Kaya po yun ang purpose ng atin na ating programa ng The Secrets of Health. Yung mga sikreto bibigay natin mamaya. Yung mga sikreto kung paano ba ma-prevent at the same time ma-treat yung mga problema katulad ng tinatawag natin na premenstrual syndrome.
1: Kaya ngayon tanong nila na yan ba ay preventable? Ang PMS ba ay kayang solusyonan ng mga herbal medications? Mamaya po mga katropa, mga kaibigan, ay ating hihimay-himayin kung ano pa yung mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan at maunawaan sa ganito pong problema. At kung kayo po ay may nakakaranas ng ganito pong sakit, ha, ay i-text yan sa atin pong numero, ha. Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa ganito pong problema o karamdaman, pwedeng i-text yan sa atin pong numero, ha. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, ay ating tutugunan ng live ang inyo pong mga katanungan. Magabalik po tayo mga kaibigan pagkatapos po ng ilang mga paalala.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking digasin.
3: Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zafran Plus Coffee Mix.
1: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa, sa atin pong pinag-uusapan na PMS. Kung ano nga ba ang pwede nating gawin sa ganito pong problema. Kung kayo may mga katropa, na-text lang sa ating po numero 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Okay?
0: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santo Plus Gold po ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga katropa, mga kaibigan, ay mga powerful herb na nakakatulong ng malaki sa ating pong pangangatawan para po mabigyan ng tibay ang pundasyon ng ating kalusugan. Umino po araw-araw ng Santo Gold Herbal Capsule. Pwede po yung mabili sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng Old RX at Old Green Pharmacy. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. O di kaya ay sumadya po, ha, sa ating mga Yes to Health Wellness Center dahil pwedeng ma-avail doon lahat ng mga produkto ng Yes to Health Doc Ron, ano? With discount po yan, especially sa mga senior citizen. Dalhin nyo lang yung ID po ninyo, yung card po ninyo, ano? Para maka-avail kayo ng mga discounts po natin. Okay? And sa mga kababayan natin, eto Doc Ron, pagpatuloy natin yung ating topic, ano, about PMS. Pero wag yan, ha, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook Live. Ayan, sa lahat ng mga avid viewers ng atin pong programa. Malusog na pakikinig at panonood sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Kung meron din kayong mga katanungan, ayan, sa mga viewers natin sa Facebook Live, i-post nyo po dyan, i-comment nyo yung mga inquiries po ninyo, ha. At kung gusto rin sumali doon sa atin pong Healthy Katropa Giveaway, Doc Ron.
0: Yes, sa mga gusto nga sumali sa Healthy Katropa Giveaways, ang gagawin lamang po i-share ang ating Facebook Live and also ilagay po ninyo doon ang inyong mga ano, mga good experiences sa mga products po natin sa ng Yes to Health products. And also of course ilagay din po ninyo doon sa inyong comment ang hashtag The Secret of Health, mga katropa, para po manalo ng atin pong Santon Gold gift bags.
1: Okay. Doc Ron, balik tayo din sa ating po pinag-uusapan, ano? Itong PMS or premenstrual syndrome. Ano po yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin, especially mga kababayan, to prevent this kind of problem?
0: Number one, ito talaga, mahilig talaga ang marami sa mga may problema nito, is iwasan pong kumain ng mga pritong pagkain or deep fried foods.
1: Sarap pa naman ng mga french fries, ano?
0: French fries, fried chicken, kwek-kwek, tok-neneng, yung fishball. Ang kalimitan, well, hindi lang naman ang mga babae, pero kapati ang mga lalaki mahilig doon. Pero doon sa mga may problema,

0: problema or yung tinatawag natin gustong umiwas ng pagkakaroon ng PMS kasi it affects hindi lamang sa inyong physical, emotional, nakaka-apekto din sa mga taong nakapaligid po sa inyo. So fried foods kasi, mga katropa, ito po ay nagbablock ng absorption ng magnesium. Ang magnesium kasi is ano po yan, relaxant, especially doon po sa ating mga muscles and also doon sa ating mga ugat. Kapag ka ang muscles ay hindi relax, palagi siyang tinatawag na nagko-constrict, yung tinatawag na cramps. Kapag ka ang isang tao ay nagkakaroon ng cramps o yung tinatawag natin dysmenorrhea, kasi yung dysmenorrhea, cramps po yan sa inyong puson, ay of course, masakit po yan. Masakit po yan. Kaya yan po ay dapat iwasan kasi hindi na-absorb or nagpapababa ng tinatawag natin ng magnesium sa ating katawan. Also, iwasan din ang animal fats. Dun sa mga mahilig sa matataba, mahilig sa lechon, mahilig sa lechon kawali, mahilig dyan sa crispy pata. Iwasan po niya yung, yung mga animal fats. Also, meat products. Meat products, mga karne, red meat, as much as possible, kailangan po ninyong i-reduce. Kung hindi kayang iwasan, i-reduce. Pero pag sinabi nating pork, talagang hindi po namin, hindi po dapat na minomoderate yung pagkain ng pork. Talagang itigil at iwasan po ang pagkain ng pork. Kasi liban doon sa mga ano, sa mga toxins at mga mga dumi na dala niyan, and also may mga parasites. Kaya po dapat iwasan. Also, yung mga tawag natin ng mga processed meats. O corned beef, yung biplo, spam, may mga yung mga hot dogs kasi mga longganisa, meron kasi yung nitrates. Yung nitrates ay nakaka-disrupt din sa ano, sa tinatawag natin sa hormonal function. And also, nitrates consumption increases the risk of tinatawag natin cancer or tinatawag natin leukemia. Kaya mapapansin po ninyo, yung mga bata, batang-bata pa, may leukemia na.
1: Tama, Doko.
0: Kasi mahiling kumain ng mga processed foods. Also, this affects yung doon sa mga may PMS. Iwasan din yung alcohol. Alcohol disrupts yung tinatawag natin na hormonal function, hindi lang sa mga babae, pati din sa mga lalaki. Caffeine, mahilig po naman sa uminom doon sa mahal na ano. Mahal na coffee shop. Kasi mahal na coffee shop. Tapos yung mga milk tea.
1: Mga mahilig sa iced tea.
0: Mahilig sa iced tea, yes. Ang caffeine kasi na makukuha sa tea and also doon sa kape. And also doon, hindi lamang nakukuha yan doon sa kape at sa tea. Nakukuha din niya doon sa mga energy drinks. Yan po ay nagkukos ng pagtaas ng stress hormone, ng cortisol sa ating katawan. And that disrupts estrogen-progesterone ratio. Ano? Caffeine, lactose. Saan ba nakukuha ang lactose? Ang lactose po ay nakukuha sa gatas at saka sa cheese. Nakukuha po sa gatas sa cheese. Of course, nicotine. Ang nicotine ay merong, or ang sigarilyo ay meron pong 2,000 chemicals that disrupts our entire body function. Chocolate. Lalong-lalo na pag may asukal. Chocolate and exposure ng ating ng inyong lower extremity sa cold. Kaya doon sa mahilig magpaipok-ipok sa yung mga maiiksi ang damit. Ang damit kasi, ang purpose talaga ng damit is to cover, to make our body warm as possible. Kapag malamig ang panahon tapos maiiksi, kahit hindi malamig ang panahon, kapag hindi talaga natatabunan,
1: exposed,
0: ang nangyayari is nagkakaroon ng nagko-constrict yung mga ugat. So mahina ang blood flow, lalo-lalo na doon sa reproductive system po ninyo. Iwasan po ninyo yan. Of course, ang kailangan namang gawin, liban doon sa mga iwasan, ang kailangan gawin is exercise daily. The more you exercise, walking, pwede kayong maglaro ng pickleball o di kaya badminton, mag-jogging, walking is isa sa gardening. Those are mga klase ng mga exercise, or aerobic or anaerobic exercise is nagpapaganda ng blood flow and also nagpapaganda din ng hormonal function at nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. Also, eating balanced diet. Kaya doon kanina na-discuss natin yung mga ano, yung mga babae na may PMS is hindi sila nakaka-absorb ng mga essential minerals, iron, manganese, and zinc. Kasi hindi kumakain ng gulay. Kumain po kayo ng gulay, kumain ng prutas, and also nuts, no? Nuts, ang pinaka-source ng nuts is yung mga ano, yung pinaka-source ng zinc is yung nuts. Ang isa sa may pinakamataas na zinc, yung tinatawag natin zinc rate is yung pumpkin seeds. Kaya doon sa mga kumakain kayo, gusto niyo yung mga, let's say, gusto niyo makakuha ng zinc, liban doon sa vitamins na pwede ninyong inumin, pumpkin seeds, and also ang atin pong santon plus gold. Meron po kasi yung mga essential minerals, iron, manganese, and zinc, kasi meron po yung spirulina at malunggay. Liban pa dyan, meron pang anti-inflammatory and also santon na antioxidant na tumutulong sa tinatawag po natin na nutrition sa ating katawan, sa mga babae. And also, premium D3 is for hormonal balance. Sa lalaki man o sa babae, lalong-lalo na doon sa mga may PMS. If you have PMS, ganito po ang gagawin ninyo. You take santon plus gold, one capsule, 3 times a day. You take premium D3, two soft gels, 3 times a day kapag ka meron kayong PMS. To prevent PMS naman, isang kapsula ng santon, 3 times a day, isang soft gel ng ano, ng premium D3, 3 times a day. Napakaganda po yan para mapanatili yung hormonal function. And also, kumain ng mga whole grains and lean protein. Ang problema nga, problema naman sa karne kasi ngayon dahil doon sa mga injection ng mga antibiotics.
1: Yun nga,
0: injection ng antibiotics. At alam nyo ba na isa sa mga dahilan kung bakit merong PCOS ay dahil po sa antibiotics. Hindi mo yan nakukuha doon sa pag-inom lang ng antibiotics, hindi kaya ininom o tinurok sa'yo. Nakukuha din yan doon sa mga commercial na mga meat katulad ng manok, pork, and also beef, mga katropa.
1: Sorry kasi yung ano, napansin ko rin, ano, yung meron kasi tayong texter, Doc, na nagkakaroon siya ng antibiotic resistant na UTI. Ang dami na iyon ng mga antibiotics, still yung UTI niya nandun pa rin. Ano? Isa sa mga ano pala niya, isa sa mga diet niya, yun talaga. Mga poultry chicken products. Oo. Kaya, yun mga kaibigan, ha, pag mahilig kayo sa mga poultries, ano? Yung mga cultured na mga hayop, nako, napaka ano yan, napaka delikado sa katawan po natin.
0: Grabe na yung mga yung tinatawag natin na kumbaga dahil para ma-feed lang ang tao doon sa mga ano na yan, may genetically modified na ngayon na manok na 4 yung binti.
1: Grabe.
0: Tapos of course para mas mabilis lumaki ang manok, kung gusto ninyo yung gustong lumaki ang manok, you feed ano yung tinatawag antibiotics. Kasi nagkakaroon sila ng tinatawag natin na high insulin, of course, mag-iimbak, mas malaking tataba. Mapapansin niyo yung manok, 45 days. Meron na nga 30 days na harvest na halos isang kilo na. So those are mga ano, mga bagay na dapat niyo i-considera if you are going to eat meat. Kapag native chicken naman, you can consume native chicken or you can consume grass-fed beef. Ang problema, ang hilig ngayon hindi grass-fed beef, doon sa Samgyupsal, galing naman imported na mga beef.
1: Yun na nga.
0: Yun ang problema. Ang pinapakain kasi niyan doon ay grains. Grains, supposedly, hindi yan pagkain ng baka. Ang pagkain ng baka talaga is
1: grass.
0: So, and also, pinaka the best na pwedeng gawin, lalong-lalo na pag merong severe, na tinatawag natin severe PMS or severe symptoms ng premenstrual syndrome, is to change lifestyle strictly vegetarian diet. Paano nakakatulong ang vegetarian diet doon sa mga may PMS at doon sa merong mataas na estrogen level? Ito isang research sa New England Journal of Medicine. Ito ang nakitaan nila. Vegetarian women eliminate 2 to 3 times more estrogen sa kanilang dumi kaysa doon kumpara doon sa mga hindi vegetarian. Kaya kapag ka merong excess estrogen, ito ay talaga nagdi-disrupt pagka excess yung estrogen sa katawan ng mga babae. Ay nagdi-disrupt yung hormonal function. Kaya pag change po ninyo ng lifestyle, may mga pasyente po kami na nung nasa Mindanao ako. May mga pasyente kami na tinuturuan namin ng change lifestyle. Nawala yung PCOS. Nawala yung PMS. Nawala yung dysmenorrhea. kapag dahil sinunod nila yung ano, yung change lifestyle talaga. Nag-undergo sila ng 10 days juice fasting and then after that nag-change lifestyle. Yung mga symptoms nila, yung migraine na wala, yung anxiety, depression na wala, mas lalong lumakas, nawala yung hingal, hindi na namamaga ang paa, at of course nawawala yung symptoms ng PMS. Those are mga benefits kapag ka nagbago po tayo ng lifestyle, mga katropa.
1: Yun ha. Sa mga kababayan diyan, especially sa mga kababaihan, marami-rami po tayong dapat na baguhin. Lalo-lalo na kung karamihan ng ginagawa natin o ng diet natin ay nagko-consist ng mga pagkain na nakakapagdulot primarily ng problema na PMS o itong premenstrual syndrome. Kaya sa mga kababayan natin dyan, change our diet, modify our diet, change our lifestyle kung gusto po natin na maagapan ang ganito pong problema. Ano? Well, hindi naman siya ganun ka-fatal, Doc. Ano? Pero yung mga komplikasyon yan and over time na laging ganito ang nangyayari, eh malaking banta din to sa ating kalusugan.
0: Yes, of course, magiging endometriosis yan later on, magiging myoma yan, sa ano ninyo.
1: And even yung might, ano, Doc, yung mga cancer, ano?
0: Yeah, it might cause yung tinatawag natin na ano, cancer sa breast and also cancer sa ovary.
1: Yeah.
0: And also, of course, hindi lamang yun ang concern is yung ano, yung social relationship. Kasi yung nakakasira talaga kasi not all people would understand why you are acting in a certain way.
1: Yes,
0: so. Liban na lang doon sa kasama mo araw-araw. Kahit nga ko mismo, kahit minsan kasama mo araw-araw, asawa mong lalaki, it would be
1: puno din, Doc, eh, no?
0: Yes, it would be very challenging kasi to adjust. How come she is acting this way when I'm not doing anything wrong? Magtataka. And sometimes nakakawala yan ang confidence sa lalaki kasi nag-iisip siya ano pang ginawa kong mali. Kaya addressing that in a certain manner, katulad dun sa sinasabi natin, taking, eliminating those harmful foods and eating in the right way, eating right amount and large amount of vegetables and green leafy vegetables, eating on the right time, sleeping on the right time of sleep, having exercise, magpapasikat ng araw, and of course supplementation. Sabayan po ninyo supplementation ng Santon Plus Gold at saka ng ano, ng premium D3. It would greatly help, no? Kapag ka meron kayong ano, try nyo, subukan nyo yung ano sinasabi namin, and of course kapag ka merong severe na ano, severe symptoms, isa sa maganda gawin po ninyo, bumisita po kayo sa ating mga Yes to Health clinics sa buong Pilipinas kung saan po kayo pinakamalapit.
1: You know, sa mga kababayan natin ha, na gusto pong masolusyonan ang itong problema, lalo kung ito ay medyo napapatagal na, ay pumunta na kagad sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung nararapat gawin at kung paano magiging mabilis ang recovery sa ganito pong karamdaman. Okay? Sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong magkatubilan, i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, tutugunan natin ng live ang inyong pong mga inquiries. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pamamagitan ng pag-inom ng ating pong mga dekalidad na mga produkto.
2: The secret.
3: Pangalan ko po Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan pag naglalakad po ako papunta lang tindahan, pag sumakit po nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Santon Gold. Natanggal din po yung ano, sakit sa likod ko. Konting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold tsaka Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ko li ako dito sa Yes to Health para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold, tsaka yung Santon Vitamin C, tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po, subukan nila po yung ano. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa... Pero ang totoo talaga nagpapagaling dyan ang Panginoon. Kaya okay, nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold sa lahat ng produkto nilang magaling. Salamat po.
2: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Aka iba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix.

0: kape. Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
1: Balik po tayo, mga kaibigan, mga katropa, sa atin pong programa. Sa mga may katanungan, ha, huwag pong mahiyang magtanong. Text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para makadalit natin dito sa atin pong programa.
0: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po tayo. Ito, Doc, merong nag-text po dito. Ano? Doc, ako po si Raquel ng Laguna. Tanong ko lang po, di po ba masama na uminom ng Santon Plus Coffee Mix at capsule? Meron po kasi akong CKD.
2: Oh, CKD. Pag merong CKD, Santon Plus capsule at Santon Plus Coffee Mix, is malaking maitutulong po yan. Pero kailangan mas maganda kung titingnan natin, pumunta po kayo sa ano, sa ating pong clinic para mabigyan po kayo ng ano, ng iba pang supplements para mas mabilis ang recovery kapag ka merong CKD. Kapag ka may CKD kasi, ewan ko kung ilang beses na po kayong undergo naman ng dialysis, ilang beses na nagda-dialysis. Para po kayo ay mabigyan ng magandang advice doon, let's say, sa mga lifestyle changes, lalong-lalong mga pagkain iwasan. Pero taking Santon Gold Coffee Mix and also Santon Gold Capsule is wala pong problema kahit na meron po kayong problema sa CKD.
1: Mm-hmm. Ang problema sa CKD kasi, Doc, ito yung isa sa ito yung isa sa downside talaga ng CKD. Mm. Kahit na mabuti yan para sa katawan mo, kahit na healthy yan para sa katawan mo, you have to control.
2: Yes.
1: Kinakailangan mo talaga ang control ng husto.
2: Mm-hmm.
1: Kasi lahat ng ipapasok mo sa katawan, kahit nga tubig, Doc, di ba?
2: Yes.
1: Tubig is actually maganda need ng katawan natin. Almost na not harmful sa katawan natin. Pero limitado pa rin ang pagpapainom ng tubig sa isang tao na meron ng problema sa kanya pong kidney area. Yeah. Oo. Kaya nga, anything na ipapasok mo sa iyong pangangatawan, kinakailangan control na yan. Limitado na yan siya. Even mga supplementation, even medications mo, ay kinakailangan in control na yun siya. Ganun po kapait pagka meron ng CKD, mga katropa. Kaya nga, lagi nating inuulit-ulit dito sa ating programa, ingatan natin ang gusto yung kidney natin. Mm-hmm. Kidney, liver, at yung mga internal organs natin, ingatan natin ang husto. Lalo na yung mga matitibay talaga ng organs sa katawan natin. Ha?
2: Yes.
1: Kasi once na yan ay bumigay, napakahirap nang ibalik. Hmm. Napakahirap nang i-revive uli sila. Hmm.
2: Kaya palagi natin pinag-uusapan yan dito, tinatalakay natin isa-isa.
1: Hmm.
2: Yung mga ano, yung mga parte ng katawan natin para ma-proteksyon at alam natin kung paano mapangalagaan. Kaya kapag may, lalo-lalo pag may CKD, it's not hopeless.
1: Tama.
2: Marami pong nag-regenerate ang kanilang kidney by taking also some lifestyle changes and also iwas doon sa mga maraming pagkain na dapat iwasan. And also, isa din po na ginagamit natin is supplementation.
1: So, yan na. Kung sa tanong po ninyo kung pwede ang Santon Plus o Santon Gold Herbal Capsule sa inyo at saka yung coffee mix natin, the answer is yes. Pero kinakailangan, titingnan pa rin natin yung condition po ninyo para makita natin kung gaano karami ang pwede po ninyong inumin sa isang araw. Ano?
2: Yeah.
1: Kasi yun nga, dahil nga limitado na ang limitado na ang kayang i-handle ng iyong pangangatawan. Hindi na parehas sa ibang tao, Doc, na kahit na 3 times kayo mag-coffee, gaano karami yung inumin
2: problema
1: po ninyo, walang problema. Ano?
2: Pero kung may CKD,
1: pag meron ng ganyan, very limited na lang talaga.
2: Kaya mas maganda bumisita po kayo sa pinakamalapit na ating pong Yes to Health Clinic.
1: Okay. Ito, Doc. Doc, ano po ba ang pwedeng isda o bawal sa may sakit na gouty arthritis?
2: Isda at doon sa mga may gouty arthritis, ang isda na dapat iwasan, tulingan, bangus, tilapia, seashells, crabs, Also yung mga isda na walang kaliskis, lalo-lalo na yung ano, yung indong.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung parang ano, parang kasili sa dagat.
1: Oh.
2: And also yung mga ano, shrimps.
1: Mm-hmm.
2: Iwasan po yung mga shrimps. Isda sa bato, pwede naman. Danggit, bawal talaga yung danggit. Mm-hmm. Talagang diretso, taas talaga, flare ups talaga yung ano, yung mga joints ninyo kapag kapag kumain kayo niyan. And also sa mga ano naman sa karne is yung mga lamang loob. Iwasan talaga atay, balunan, yung bituka, dinuguan, papaitan, yung paklay, iwasan po yan kung kainin. Of course, ano din, reduce din ang consumption kapag white rice ang ano ninyo, ang kinakain. Kasi kapag tumaas yung blood sugar level, nagiging ano po yan, uric acid din sa katawan, byproduct ng uric acid.
1: Mm-hmm.
2: And also, mas maganda mag-switch talaga from white rice to brown rice or red rice or black rice. Kapag kaya nyo namang bumili ng black rice, mas maganda, mas mataas yung antioxidant. No?
1: Mm-hmm. Ayun, okay. Ito, Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang maganda gamot para sa acid reflux? Nahihirapan na po talaga ako.
2: Acid reflux, katropa. Ang acid reflux kasi is ito po yung pagbalik ng ano ng acid mula doon sa ating tiyan, sa ating stomach. Supposedly talaga ang ating stomach is acidic.
1: Mm-hmm.
2: Kasi doon po tinutunaw yung mga proteins and pinapatay yung mga ano yung mga harmful bacteria and viruses doon sa environment na yon. Ngayon ang nangyayari kapag mayroong acid reflux, mayroon po yung sarado, pintuan between doon sa ating stomach at doon po sa ating esophagus. At tinatawag po na sphincter.
1: Mm-hmm.
2: Yung sphincter po nun ay nagko-constrict at saka nagre-relax.
1: Mm-hmm.
2: Kapag ka nagre-relax yun, nakasarado siya.
1: Mm-hmm.
2: At kapag ka nagko-constrict siya, nakabukas siya.
1: Oh.
2: Kaya pag lunok ninyo, pumapasok.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, kapag kulang sa magnesium ang ating katawan, is palagi siyang naka-constrict.
1: Mm-hmm.
2: Kaya palagi siyang nakabukas.
1: Oh.
2: So, ang mangyayari, kapag ka palagi nakabukas, babalik talaga, bumuluwak pabalik yung acid. So, number one na dapat iwasan, ito is nakaka-trigger ng acid reflux is yung mga spicy foods. Spicy foods, mas lalo kasing tinatawag natin, nagko-constrict yung ano, yung sphincter. Kaya palaging nakakabukas siya. Also, overeating. Kapag sobra ko, of course, kapag sobrang dami na ng kinain, ay talagang magpupush, magkakaroon ng puwersa. Kaya mapapansin niyo kung minsan yung iba nagbubukas na ng ano, nagbubukas na yung butones sa ano kasi sobrang busog na.
1: No.
2: So iwasan po 'yon kasi overconsumption ng pagkain. Iwasan din yung pagkain palagi. So also eating between meals. If you have acid reflux, you need to stop eating between meals. Even a single nut, hindi po pwedeng kainin. Another thing is yung tinatawag po natin na kapag ka kumakain po kayo, umiinom agad ng tubig. Kapag nangyayari kasi, kapag ka umiinom kayo agad ng tubig, that delays digestion, that causes fermentation doon sa tiyan, and kapag ka nagkakaroon ng fermentation, of course, maraming gas.
1: Yung iba kasi daw, Dok, hindi nabubusog. Pagka hindi umiinom ng tubig pagkatapos kumain.
2: Kasi nasanay.
1: Oo.
2: Ang problema is nasanay.
1: Mm-hmm.
2: Ang nangyayari kasi, 1, 2, 3 yung kain ninyo. Yung tatawag ko dyan, dos bandas. Banda sa kanan, banda sa kaliwa, lunok. So hindi
1: namamasticate ng maayos.
2: So ang nangyayari, kapag hindi nangunguya yung pagkain, hindi siya nahahalo sa laway.
1: Mm-hmm.
2: Pag hindi, of course yung laway, that is lubrication doon sa food na kinakain natin para hindi sumabit doon sa lalamunan.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, kapag hindi nahalo sa laway, kailangan mo ng tinatawag nila pantulak. Kaya palagi ba nakatabi? Ang problema is yan po nagdidilin ng digestion, nagpapataas ng concentration ng starch sa tiyan and na-absorb, tataas ng blood sugar, and also nakaka-cause ng acid reflux. Also din, iwasan din ang pagkain ng marami sa gabi. Ito din ang problema. Bakit nagkaka-acid reflux? Kasi busog na busog. Basta pagkagabi, kailangan na magpahinga ng tiyan. Pagod na, tulog na diretso. Nakakaroon ng acid reflux. Ang isa sa napakaganda po sa mga may acid reflux is mag-juice po kayo ng mga fruit juices. Pinag-usapan natin kahapon with regards sa juice fasting, pwede po ninyong gawin yon para po malaman, kasi hindi natin ma-discuss dito lahat, para po malaman ninyo kung paano yung pamamaraan nun, pumunta po kayo sa ating Yes to Health Clinics.
1: Ayun.
2: And also, taking Santon Plus Gold every day is makakatulong po sa acid reflux. and also taking vitamin C. Alkaline naman po ang ating vitamin C that would help ang ano kasi ang vitamin C is catalyst absorption ng ano na mga vitamins sa katawan including po yung magnesium. And also ang asin po dapat na gamitin is sea salt. Pagka iodized salt wala po yung minerals, mas lalo po kayong mahihirapan.
1: Sea salt or rock salt?
2: Rock salt, yeah, yes. No. Pwede din kung may mapera kayo, Himalayan salt.
1: Yeah.
2: Kung mapera, mas mapera pa kayo is pwede kayo mag-order ng Celtic salt. Yun po ay napakaganda. Pero yung asin mula sa Romblon, o di kaya asin galing sa Mindoro. Palawan o sa Mindoro, is, hindi pala Romblon, Mindoro, I mean, is napakaganda po yun na yun po ang gamitin na asin. And of course, iwasan ang pag-inom ng ano ha, ng caffeine at mga products na may caffeine. Soft drinks. Iwasan.
1: Okay. Kaya na. Maraming mga kababayan natin na lagi po merong may digestive issues. Marami-rami yung dapat po nating baguhin lalo na yung mga wrong habits natin of eating and wrong combination of foods na kailangan mabago po yan. Kung gusto natin na maging maayos yung atin pong panunaw mga katropa. Okay. Paano po, Dok Ron? Ako, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol po kayo na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Well, wag po kalimutan uminom ng ating pong Power Trio, ang Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, and Premium D3 sa araw-araw para mapanatili pong malusog ang pangangatawan. And of course, tune in po kayo sa ating programa palaging The Secrets of Health dito po sa ano sa ating himpilan sa XFM 12:30 hanggang 1:30 po ng hapon para po fresh na information na makukuha po ninyo araw-araw paano ma-prevent at paano gamutin ang mga karamdaman sa pamamagitan ng naturopathic modalities.
1: Thank you so much, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan at mga katropa natin dyan lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa lahat ng pong mga Facebook viewers, maraming salamat sa inyo pong pagsali sa atin pong talakayan. Sa alam po natin butihin na CEO Doc Remilito at sa kanila po yung Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas na nagsasabing if you eat rightly you don't need a doctor but if you eat wrongly no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
0: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The

0: 1:39 in the afternoon, and that was Michael Learns to Rock Paint My Love, one of the artists who recently visited here in Cebu and has his own concert. I don't know, I forgot. Ano ba yun? Anong month ba yun? I don't think, I think it's 5 months ago na siguro. I had a chance to meet him in person. Yes, ang artist ni napaminaw sa kuma magpapa way back then, na experience na gid nako nga ma-meet siya in person. Wala lang kita niya ni perform, but it's fine as long as nakita na ko siya in person. Oh, lahir gi siya sa una oy. Na feel ako nga nagkatigwang na pud ay ko. Hello po sa inyo, magandang chinita. I mean hapon. Araw ng Webes. Ganun kabilis, parang kailan lang ang mga awitin ay paspasa ba? Uy, ano ba kapaspas ka ron? Hello po sa inyo, Halazon, Visayas, Mindanao. Ay, labi na ang mga nakasikbit ng stasyon nga maabda ng pagsibya na ito karong hapon na. Hello po sa inyo, lahikin akong energy paghapon o buntag. Mas energetic ko paghapon. Ano na? Siguro tungod kay kuan ana-ana ni. Just lang. Mabash na sa daan ni oy. Nana po yung maingon nga. Wow. Wow. Shout out to Renel Medalia. Lasay mo, Abby. Sana masarap ang tulog mo kagabi at salamat sa pagbisita sa amin. Shout out to Renel and Medalia family. Diha sa may Orhilio. Oh, the best yung kainak si Renel Gird. Siya ang mo ang pinaka the best. Kaya kung gani ko, sana mabuhay ka pa. Huwag ka munang mamatay. Dahil sobrang dami mong pinapasayang tao sa paligid mo. Ganun. Try lang eh. Wala kita mga inana ng mga tao sa itong kinabuhi. Kaya mga happy peel in our life. Ikaw, sino ba ang nagpapaligaya sa'yo? Mau lang. Ako no, ako kumangot na mas ako unsa. Malama ako i-answer no, kwarta yun. Hindi na lang yung kunyog na ang kwarta, but the only thing that makes me really happy, money. Diba? Si Mamuel lang sad kwarta po ang makapalipay niya. Ako kwarta lang. Ako honest ko din eh. Lilidyo ko manghuna og kamot pero si Wella may actually magpatik-atik yun na siya. Pero pag behind those closed door, angkon yun na siya ng kwarta. Oo. Mukha na ramang ginapod. Basta dako personally. Mura mo ganyan makapahatag na kong peace of mind kay kung makakwarta ko, mahatag na ko ang tanang kinahanglan nun sa akong family. Diba? So wala nung kong problema ho eh. Pwede ba mag-uuloy? Ay, yung kakuan. Dili mag-uol. Kay kung mag-uol, mag-ulan. Diba? Lisod ko ayo. Sabot na baya po. Makasabot na po baya ta. Oo, kaya na mga tanak. Para kanino ka bumabangon? Oo. Mana yung mga inaanak magunda mga pangutana. Lisod po baya na gamay? Oo, medyo kuan. Hila na ko basahin yung mensahe kay... Din ako ni basaw ni nga mensahe kay basig mo ni hinungdan nga mga wadan tag trabaho. Pagtarong sad mo oy. Oh, sige daw kay kamo dia para kanino ka bumabangon? Ano ang sagot? Oo. Basahon ako na ha. Anyone who will answer. Dapat honest mo sa inyong tubag. Para kanino ka? Ano siya. Ang tanong ngayong hapon na ito, para kanino ka bumabangon? Hello, DJ! Nibangon ko kay walay muluto o... ito. Nibangon ko kay wala may muluto diri sa balay. Kung dili ko mulihok, wa may kanon. Correct! Oo, diba? Para kayo ka bumabangon, DJ. Ako, para para sa'yo ang laban na to. XFM. Ayan. Hilom dayo na. Nakarapang pindot mo niya. Para kanino ka, ako DJ, bumabangon ako kay naapay gisugo akong boss nga report. Bumabangon, okay. Para kanino ako bumabangon, DJ, bumabangon ako kay wa pa ni reflect ang mid-year sa akong bangko. Ayan! XFM. Diba? Wala pa doon na-reflect ang mid-year siyang bangko, so bumabangon daw siya tungod ato. Makamotivate ba yapod ba sa tig mid-year niya? Okay na na, oy. I can see the potential. Ayan. At dahil dyan, ang masasabi ko, para sa akin, ang rason na bumabangon ako dahil para sa pera. Sabihin nyo naman mukha akong pera, hindi ako masasaktan. Kahit ilang beses nyo pang ipamukha sa akin na ganun ako, hindi po ako masasaktan. Ramdam ko yung isang compliment po pag sinabihan ako na mukhang pera ako. Nalanggit ng kinabuhi. Lahilahit mong gitaro ka ng mga motivation. Wala mong kukikwarta, makapadala ko. Pag makapadala ko, malipayo na akong family. Pag malipayo na akong family, wala sila yung problema. Buot pa sa buot, wala ko yung problema. Diba? So, it's more than that. I know, I'm aware. Pero for now, maragin na makapalipay na ako. Para mo yung love, the family, the presence given. Oo, naagin na mong ganyan makapalipay po na ito ang ilang presensya. Pero sa tinudanay lang, nilipod ta magkita-kita kung ako'y kwarta pa masahin. Diba? Malipay ba din mo magkita-kita ta niya? Watay kanon. Diba mas happy kung na'y kwarta para ipalit pang food? O nang, tell me honestly. What makes me happy is money. For now, kinahalan siya na ako kwarta. Ayan. Oh, di isuusapang X-rated drama, DJ. Usa ni Chika karon. Ang Chika karon. Muna atangan ninyo taod-taod. Kay basahon yun ako taod-taod. Ano man, hindi naman yung ma-open ni ilahang kuan din. Ma-open ni ilahang documents. Pag sure din ha. Puros na yung mga alanganin. Ang mga Chika karon ay mga diferensya. Oo, may mga problema. Baka na ganing lagi mga problema mga kanamura. Baka yung anong problema ako may namuning appeal. Pero nakalimot eh kung nga muna yung tumong anong programahan. Problemahon ang problema sa uban. Sulbaron ang problema sa uban, pero akong problema din ako masulbar. Tama ba na? Well, ay, repot sa mga ingon, ngawan ako nasulbar. Nasulbar na ako, pero nauna lang ini. XFM! Diba? Sige na raw, kapindutan ni XFM. Ako rin ibtun, no? Nga naman, gid ka, tropa, nga okay naman unta, pero naagi apan permi. Naagi mga problema permi. Kana ganing miingon nga, ay, nindot na unta apan. Ay, guwapo unta, pero kuan. Ay, guwapa unta, pero kay inani. We always find the lapses sa kinabuhi sa tao. Ang ilang mga presensya, ang ilang mga kapasidad. Oh, na diba? Anak ko, sa puta o. Basta mga inani, naging marag, eto na naman tayo. Marasok, eto na. Ah! Ayaw! Oh, diba? Lagot kayo ng mga inana. Ay, ganyan na. Okay na, unta niya. Napag-i problema. Muna nga to ang letter sender karon. Oo. At ang ininyo nga to ang X-rated drama taod-taod, ha? Listen up. Basig ikaw, napo kay inana ba? Palas na ako. Mayroon na po ko. Ay, guwapa na unta ko. Apain. Ay na, wala lang ko'y kwarta. lahit-lahit gitu ang problema.
1: Ayaw!
0: Pero adili ko ka-relate, ha? Sampol na siya. O, basta ana, ay, para sa ako, aron ako problema. Kwartahan na unta ko, apan.
1: Ay!
0: Or it's either, ay, kagwapa na ako, pero walang ko'y kwarta. Depende lagi na. Muna pangutana ron, atangin ninyo dinig, unsa bagyod ang problema sa atong letter sender o nganong gipadaman niya din sa itong progla? Gipadaman niya ng programa, ha? So, di lang ako ang maproblema kay tungod tibuok Kabisayan o Mindanao ang makadungog sa iyang problema. Wala sa mga taga-Mati, Samar, Tagum, Davao de Oro. Hala. Pagbantay-bantay mo diya kay Solbaro na to ang problema sa itong letter sender. Alam na si Kwenta na sa kahaponon. Sa pagbalik na to, ato ng sugda ng atong X-rated drama. Sa karong paminawas ang pipila ka mga pahinomdom katropa.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Erythroremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.

0: Phoenix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain. Isulayan na ako inom ning Santol Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sa sakit akong kutukuto.
1: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
5: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili

0: men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:54 in the afternoon. Ang ato ang oras hatod sa inyo ng Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, pangita na og mas ninot nga partner sa inyong coffee game. Coffee game nga makahatag og kahimsog kabaskog sa inyong panglawas. And yes, you heard it right. The right coffee will give you the benefits that you are looking for when it comes to health matters. Santhon Plus Coffee Mix, aduna ni malunggay, soya powder og mangustine, makahatag og kabaskog kahimsog katropa. Ayaw kalimot ha, pilia ang produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: Ayaw ko sa hangat.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
0: Mauni ang putun sa inyong kinatao. Mas sobrang katukirok. Putlon ko ni anumat. Tadwa lang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw!

0: Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitay nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: atong itagong yung pangalan nga Mimi, 19 anyos. So gilanon ni nga ipaambit niya mahitungod sa iyahang kinabuhi. Ang iyang sitwasyon kung diin, nakahatag o kalisod o mga hagit sa kinabuhi. Unsa may buhaton nimo kung ikaw matawag ng perpekto apan, adunay apan. Pero aron ko din yung masabtan ang ako ang sulat sugilan. Mao kini ang ako ang storya sa kinabuhi. Ang akong giuluhan. Guapa unta. Yungit lang. O ganiya, mao kini ang nahitabo.
1: Guapa na kodai?
2: Guapa man gyud kami, me. Pero nalakay apan.
1: Oh.
2: Ang imong apan kanang maayo kay kamo istorya, pero naay panahon nga maglisod ka og lahos sa imong istorya.
1: Oh.
2: Dili tinuod. Kanang mukalit lang nimo ba? Kana ganing ambot kong tuyoon ba na nimo or dili?
1: Oh. Di man gyud na ko natuyoon day, uy.
2: Na, mura gidangat. Mapagani atong paghisgot, tukar na sa demo sakit diha.
3: Oy, naunsa man ka, oy, Mimi. Di man kaingon ana sa una. Ambot nga nung naingon man ka, anak.
1: Ma.
3: Ang akong gikahibod ngan. Nga dili man sa tanang panahon, nga dugay ka makalitog o klahos. So, raman, sab.
4: Wa, masyad kay parintiga, ikon, anak. Maundi ko makaingon nga nasunod na ni mo sa imong parinti. Pero wa man.
1: Papa.
4: Ay, lahibo, masyad bitaw, mismama ni mo, anang nahitabo ni mo.

0: lang.
1: Uy, naunsa ka din, babayhana ka.
0: Doon ako'y na naiila-ila na, dahil sa mall. Ganahan ko.
1: Mimi.
0: O, type na ako siya.
1: Type ni mo. Pero ang problema, kung type basab ka niya.
0: Muna.
1: Siya ang nakigila-ila yun ni mo.
0: Ako unang miduol niya kay nangutana ko og oras og mauto nakig ila-ila siya nako.
1: Mao ba?
0: Basta ako ganahan kay kuniya og mao na to nag-exchange mi sa among mga number og ganahan ko niya dai crush na ko siya.
1: Mao ba?
0: Og ganahan gud ko niya.
1: Tuwan na sa tukar na sab. Hoy, tarungan na yung sinultihan. Kaya ma-discourage yun na imong crush ni mo. Asa ka?
0: My date ko. Mag-date mi ni Dion. Katong akong naila-ila sa mall ba?
1: Asa?
0: Sige na. Bye. Good luck to me.

0: salamat sa iyong pagkuyog na ko, ha?
1: Ayaw na una-una, ate yun.
0: Sure ka nga, huwag masuko kung magsigit ang kuyog?
1: O, lagi. Basig ikaw, doon ay masuko.
0: O, ano?
1: O, parehas ta.
0: Mananatag sini? I love you.
1: Diyon.
0: Huwag inaat ka dili ka niyong pantos. Abi ni mo. Una pa lang pagkakita na ko ni mo. Ganahanak ko ni mo.
1: Diyon.
0: Mimi.
1: Diyon. Hatagyo na ko. Higayon nga makauna-una sa imong gisulti, ha? Nakalitan mo bugkuin ni.
0: Oh,

0: gyud ka.
1: Muna.
0: Kinahan man ka kaniya. Unya, nga nung wamanin mo siya sugta.
1: Tamasab ka da. Oh, palugit ko do gamay.
0: Mimi.
1: Kanahan ka ikunya muna. Pero, unya na nako siya sugton.
0: Mimi.

Ganahan ko ni DJ. Ako lang yung gipugna ng akong kaugalingon. Ay, gusto na ako tistinga ng akong kaugalingon na maong nagpaigot ko gamay. Apan, sa pagpanglabay, maokin ang naitabo, DJ RC.

0: Oo. Gidawat ko ng imong gugma.
1: Tinuod kami, mi?
0: Oo, diyon.
1: Salamat. Salamat kayo. Imo kong gidawat.
0: Pero usa lang kabutang ang akong ihangyo ni mo.
1: Onsa kinap?
0: Nga tinudan hay ang imong gugma nako. Wa ko nimo binuangi.
1: Wa ko magbinuang. Tinuod ang akong gugma ni mo.
0: Salamat, Dion.

0: I love you.
1: I love you too, Dion.
0: Lalipay kiko sa itong relasyon. Malipayin kiko. Huwag di kita magbuwa ka.
1: Dili ka na mahitapo. Tungod kay... Mahal na to ang usag-usa.
0: Oh, Mimi? Iyon na, kini mo sinultihan? Nakabantay ko ni mo. Mukha natin lang kag... Kuhan ba? Kanang maglisod ka o lahos ang sulti?
1: Oh, Dion. Ingon-inig.

0: tayo, ikaw na yun.
1: Law po matuli.
0: Dion, ayaw.
1: Ayaw ko pong niya. Love ko niya. Amang ko pong niya.

0: unsa? Gihatag na ni mo imo pagkababay ni Dion?
1: Omo na.
0: Na, agoy.
1: Gusto niyang pamatudan ako nga love kay siya na ako mo. Kung nahatag na ko nga yung gipangayo.
0: Na, ambot lang yun di mong babayhan na ka.

0: sa naman ni mong Prince Charming? Murag duha naman kasi man na nga wa ko ka kita niya.
1: Nasakit man ko na siya.
0: Mao ba?
1: Mao man na yung kitex na ko. Ganahan unta ko mo ato pero mauwaw man ko sa ila.
0: Mao ba?
1: Mao paabuto na lang na ko ang iyong pagbalik muna.

0: Asa naman? Napakita na. Sana. Og sure ko, na-discourage to ni mo.
1: Muna.
0: Na-discourage to anay mo sinultihan nga kalit lang ang kalami.
1: Ganong gingon ako niya ni ini mo na.
0: Huwag man tayo mahimo dahil. Mao namang yun ni. Angay na lang yun na ni mong dawaton.
1: Sakit kayo ni halang nako. Sakit mo na.

gihimo ang ritual, DJ RC. Pero unsa ba nga binako og dili na mobalik ang akong pagkayungit. Pero doon nagihapoy panahon nga maglisod yung ko og litok sa gusto na akong isulti. O nga ako mga pangutana, maokini eh. Unsa magkahani? Sakit ba matawag kini DJ RC? At tinuod ba nga doon ay di ingon nato nga mo'y hinungdan nga na inani ko. May kaayuhan pa ba kining ako ang akong pagkayungit, DJ RC? Mo lagi kaya ako kagulaan. Nanauntay magkagusto apan pirmi na lang makita nang ako ang akong apan. Tabangi in taon ko og tambagi ko ninyo. Unsa may angay na kung buhaton. Hinaot ko nga inyo kung inyo kong matabangan. Kay makawala na gid siya og confident. Tugod aning butanga. Labi na, kagibiyaan ko sa unang lalaki nga nakakuha na ako. Paki-play de ko sa kong favorite song DJ ni Ogie Alcacid, Ikaw Sana. Ako si Mimi, ug maokini ang akong X-rated story.

las 2:19 na. Ikaw sana. Ayan. Ayun na nga. Oo. Nagitay, naimang kita perfecto, oy. Para sa itong letter sender, dili mag-uol. Nagitay mga apan sa kinabuhi. Apan. Apan. Oo, dili gina to na pwede matudluay na nga to ang kasing-kasing... Pwede na ito matuduan ang kasing-kasing sa usa ka tao nga dawaton kung unsa man atong kakulangan. Apan ang una tuntuduan ang atong kaugalingon. Dili man ako maingon, kay tungo dili man ako ang nasa imong sitwasyon. Apan adun natin mga caller karon sa Pigas Linya nga anda mo share sa ilahang pwede matambag sa imuha. And sure kung naapod mo experience, ani. Kana ba ganing feeling ninyo nga okay na unta apan? O, diba? Ganahan na unta ka apan. Makita mag-una to pero may ang mga pangit nga side sa tao. Tungod kina ate ginatawag na preference. And there's nothing wrong having preference. That is okay. That is all good. Muna nga. Saman.

0: libog sad. Diba? Libog-libog pwed. Oh, betaw. Dati color. Ay, sige na, paagway ka. Maglisog kong tambag kung naway mag-una. Hello, maayong hapon. Kinsa ka?
1: Hello, DJ Reina.
0: Hello. Yes, ay, ay.
1: May hapon, Doc JG.
0: Dili si Doc JG to. Okay,
1: today na. Banto, bro. Hawak ko'y soda yung...
0: Pakagisoda. Yan, giluwa. Ay, giluwa. Ay, ay. Yan, unsa may machika ni mo sa atong letter sender. Ang problema
1: ay,
0: niya kay
1: Kuan. Ay, kaya man, di pa open da yung pitaka.
0: No, ano bitaw? Ano man atake? Ano ay, ano ay?
1: Dili man kay na nga siya diferensya. Dagan ng kanang mga babae, bitaw nga. Walay diferensya. Pero kung ang malalaki sa God, hindi ka magtilaw. Unsa ka ilang lasa sa ilang paminaw, di lami. Ang ibuhinan, ay.
0: Kana. Sabay na, inani mo ko siya, oh. Inani siya, ay.
1: Leksyon gina ni yung babae taon mo pagpaukab sa pitaka kung may laisin. Maglaisin sa ta.
0: Laisin siya sa okay. Oh, napaminaw mo ha, paminaw.
1: Ano tayo may mga ka na minog, di buyagad, di ino na pa, di kintuwa na.
0: Ako pwede, di pog ko.
1: Yagin na.
0: Pero matuo ko nga na inana, pero di ko matuo nga na buyagan siya.
1: Adili, ay kwan, ane na lang, maabot raman ang tao nga tinuod nga nagmahal ni mo, paabota lang na.
0: No, wala pa karon. Feeling na ko to, apa dito ay. Asa pa karon. Paminaw ni mo.
1: Mga genius na gini yung mga problema ay gahapon at kung ano, karon.
0: Layungit. Ako po no. Sabi na ako na murag ma-depress. Pero mag-uol ko ay kayo.
1: Hindi man tani problema ba? Kanan, ang problema manggod sa babae, kung mukhang giganahan ka, sana magpadalos-dalos, sana.
0: Pero sige ko ang naguro po no. Kanang wala lang siya kasabot ba sa unsa na yung gibati karon og muna. Gabot siya sa inaana nga punto sa kinabuhi nga.
1: Kinanglan, kasal muna.

0: Bahala na, basta dili na ko ihatag. Ana, dyan na.
1: Ihatag ko lang ni sa tao. Nambuda na ko tal sa kaminyo.
0: Kana. Gusto dyan ka diha. Muna kong idolan ani ni Miss M. Gidoy. Kabalugid si Miss M. Ay. Kabalugid siya unsay dapat o dili dapat.
1: Sunod sa Adis at
0: hindi
1: man ako
0: manaway. Pero kaning wow
1: na to nga magsunod sa policy.
0: May
1: naman kay
0: Miss M, ha?
1: Ma-request niya ako.
0: Go.
1: Hindi ako isang laruan.
0: Hindi para ako.

0: Salamat. Thank you so much.
1: Lang ako si Mrs. Emily Flores.
2: Yes.
1: O Kiranda Flores.
2: Ayan.
1: O sa akong di kami nga wan nga tao nga si Gino Gabriel.
2: Ayan.
1: Hi, Gino Gabriel.
2: Gino Gabriel, may pagpaminaw diha ron sa may gihol nga. Ayan. And yes, hindi ako laruan. Wapatay color, no? Ako na ipatugtog kung wapatay color.
1: Okay, wapatay na lang ilit.
2: Oo, Miss M. Di pa gano. Okay, wapatay na matawagan pikas to. Miss M, katropa mo.
3: Exciting.
2: Ayan. Oo. Ano na giday? Murag ang ending ani day no, dawat-dawat lang daw ta day. Oo, dili man gud nato isya ma-please dayon ang palibot, no? Especially sa mga inani nga mga buta. Dili man gud nato maingon. Dili ingon nato. Sira man ngisi akong technician eh. Malipayon. Ganahan ko na malipayon kay magmugtok. Hello. Hello. Hello.
4: Yes.
2: Kinsa ka?
4: Yes, hello.
2: Kinsa ka? Kinsa ka?
4: Ayan.
2: Ayoy, sabi ko na nga. Ayoy, si Marvin to, all the way from Davao. Ano ang masasabi mo sa ating sender?
4: Ang masasabi ko sa sender.
2: Ano man ay mong tingog kay ngora baka kana nga. Ano ka? Ano man ni putol-putol? Marvin, ayaw sa Marvin ayaw. Ayaw Marvin. Ayaw.
4: Kana.
2: Is ba?
4: Kana. Okay na.
2: Is ba Marvin?
4: Kana okay na. Kana okay na.
2: Salamat. Salamat. O sige go. Kana, go na.
4: Oh. Ang mga sa sundan ko. Pwede, pagkit niya, hindi na mo. Hindi man mabasa na. Ating usap, pagkit, okay na mo. Hindi mo na magbasa sa kung isa kaya ko. Pinutara, pagkuya, ha? Ay, ang kapag sabihan na yun, may ang kumuha. Kaya ko itong ikuha niya kumuha. Hindi, wala ko ito nagtayo ni.
2: So, wala na ang sa?
4: Wala man ito nagtayo ni. Ang katayang ko yung RC nga sa to. Bukit nga ingat mo. Bukit nga ingat ang mga pandimit yung isang magmata yung RC ko. Sino o dyan siya na higugma?
2: Nakatong yung tilaw na gito. Tilaw-tilaw na gito, no?
4: Nako yung suon nga ingat nga dito RC nga nagtayang jamit ang ingat pa dito RC.
2: Nya, nya. Nya.
4: Oh, siguro tilaw-tilaw na gito.
2: Oh, tila-tila na gito. Wala na yung, wala na yung atik-atik. Actually, katunday, mahugro gito doon, tilaw na gito siya, guys. Ano, no? Kabal mo ko na yung mga lalaki, maingon nga.
4: Nakadout-out mo ng signal, eh.
2: Gani, bitaw. Namang yung mga lalaki nga, maingon nga ka na, ah, rin mo na din ako, pero sa tinood lang, prangka-prangka.
4: Wala pa yung signal, Jersey.
2: Dili gini ako, ikaw gini. Oo. Sa may. Isulti.
4: Signal, wala na ginagawa.
2: Isulti. Isulti na lang. Imong gusto isulti ka. Maduho manta ka.
4: Hasta po na yung signal ni DJRC. Di pa nugnaw ba kayo? Wala na sa may. Kasi mong hangin rin. Bugnaw kayo.
2: Ah! Inyuha de gaulan-ulan doon din ha? Ah, sige. Maumang galing.
4: DJRC.
2: Oh!
3: Ay!
4: Sige
2: nito. Iingon nga. Ambot na lang ani ron.
4: Shout out talaga di JRC.
2: Go, kasi go.
4: Shout out talaga kay murag panugnog yung apilang signal.
2: Go, go, go.
4: Wala po yung signal.
2: Ayan, go.
4: Shout out talaga kay Daikuni King, King Burnley, Miss

Anak lang. Anak bitaw.

0: Alright. Wala naman kinakabalik itong caller. Hindi na natin dugayin ito. Yun na talaga yung mga ano, yung mga ganapin. Oh, sige, pwede po mo manawag. Pwede na po manambag ani atong letter sender. Ako kakatambago naman ko, pero tagaas at lamog tayo. Oo, kahit kung musapa-usapa manggug ko, mawa na. O, nang unahon sa tamo. I'll let you whip me nene. Hindi ako laruan ang iyong iiwan. Hello, may hapon.
1: Yes, the judge is Marlene.
0: Nibalik ka. Ambot lang ani ron. Sige, istorya sa diha. Tanaw na to. Pila na may pagpalong ni mo kundi bayo.
1: Ano sa kapag ang bujay siyan? Nagay kay John ay nga di judge.
0: Sige, go.
1: Okay lang mo ko nang nagkayong ito. Basta at least tao.
0: Kino di tao? Oh? Oo. Sabi, ate, mahimo ko magkayongit mo na manggid na. Ay ba?
1: Hindi ko magkayong masabtan. Sabi na po nag-istorya. Ganun lang. Kaya nga na lang yung ting ang isang istorya. Baga gamay lang. Gamay na po kayo na problema.
0: Hindi
1: ba akong lagot ko tayo?
0: Gamay
1: na kayo na problema. Ang problema lang na ang nagpapublema. Ang last. Lahir na ba ito yung puno ko? Di po ko ito, DJs na kabiyagan sa kumunan. So, sa kanti ko sa hindi pa rin doon mas lagi kong dilipot ko sa mga gana doon. Porque tinganak, dili ako sa kutang, sige. Ito tayo, dili ako apat. Pero, sa
0: kanya, tinangatay na siya, nga matawag ba doon yung sakit kini?
1: Ah, dili na. Hindi nagiging nasakit iyang pag-apag jersey. Iyang hanapin na. Kumbaga, habit na nalingan.
0: Habit? Oo, okay, habit. Pag-inawa ko, an, habit, masinog, habit na daw nagiging mo. No?
1: Iyan ang habit.
0: Saan sa?
1: Habit na nalingan. Kung mawala, nagiging na, dilit lang niya.
0: Dilit mo na magdugay daw. Ay, kagol, hindi na magdugay.
1: Hindi mo na magdugay.
0: Ayan, salamat ka ayo Marvin. Nakasugang okay, po, nakasugang po gid puyag po dang yang signal po sa tino.
1: Okay, okay lang na signal.
0: Oo, ana. So naka-shout out, oo.
1: Kitang po. Right, as you can bring me.
0: Ayan, thank you so much. Ayan, salamat sa pagpaminaw. Katropang Marvin, all the way from Davao. Ayan, si Katropang Marvin. Katropa? Katropa mo? Exciting! Katropa? Katropa?
2: Exciting!
0: Kasi nabot rami eh. Ayan. Bisag wala kay ko kasabot ko, kaya medyo kuan yun ang signal. Pero okay naman, basta si Marvin makasabot, radyo ko na ako, imurag ka ng we have a direct contact ba? Bisag pag wala'y signal, magka-direct contact, good me, duhag yun. In anak, may ka-powerful. Shout out day sa taga Davao, XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, Mati Samal. Hello sa inyo, hindi ka maabot sa pagsibya na ito, may pagpaminaw ninyo. O, tambagi na yun niya si kuan, kaya ako na po kakatambago na manggugugod. Para ako na sad ba? Maghuwat pa ko ninyo dugay taod-taod pa ni. May manang kuan. May manang ako na pod. Puli-puli ragod-tagod. Ayan. Hello, sige. Ato sa ning i-play ni ka pa mananawag. Atong requested ni kuan, Miss M. Kay bagay daw to sa iya. Hindi ato kuan. Ano lang i-play? Email the Poppin. Hindi ako laruan. Para ni sa imuha, Day Mimi. Kaya dula-dulaan, si Mimi muragwa man. Aw, bawa taga ba? Depende na ni, o sa'y pagsabot ninyo. Pero here's for you daw, requested ni Miss M all the way from Dalaga.

Moto Miss M, ang atong oras, alas 2.37 na sa kahapunon. Ang oras, hatod sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Get ready Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting 3 a.m. onwards at City de Maria. Choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125E4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Nail laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, and four Huawei Watch Fit 4 smart watches, four JBL Go 4 speakers, and four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Wala ni tingong man. Dapat na yung ano, oh. Ano? Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or windsor.ph on their website. Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa. Yan! Balik naman tayo sa ating sender. Kung saan gusto niyang ipaalam ang kanyang mga hinaing, ang kanyang mga pagdaramdam, sapagkat siya'y nasaktan. Normal lang yan. Masasaktan at masasaktan ka talaga. Pero bitaw dai, ako anong time to kuan dito advice. Ano siya? Busy wala na magibasa amo mga grief. Basa ko na to din na busy magugli-li aning isa ka page. Uy, ngano sa. Ano, duha man gud ni akong tanawanan gud. Daghanak tanawanan ni Chinita, uy. Ano asa ka super B? Aka ni. Ayon. Dahil giant corrected by. Corrected by. Hello, DJ Pashaurat. Gikan kay Jason James Harmin. Imagination by Sean Mendez. Mura na, najud na. Tao nga na mo istorya. 2 seconds pause. Ay mulahos ang istorya. May pakamimi. Kanaray mo problema. Ang uban gani na wongyud ang problema. Importante, guapa ka. Usba ang number, hinaya lang. Ang number 0995-994-6868. 0995-994-6868. Ako na lang kang replyan diri. Oy, kakapoy ba? Mukha na'y tawagi, lover boy. Tawag dahil yun kay aron na dili na ko siradaan ang linya. Padawat kong isa ka-color. Unanay na lang mo din ha. Oy, kinsa rin makalusot. Kung dili kalusot, bye. Hello po sa inyo, may hapon. Wala lagi inyo hotline. Wala among hotline. No, duro yung chika. Nga di na makontak na among hotline niya, 0995. Hello, Randy Bacomo, may pagpaminaw. Shoutout daw diya siya may Palawan. Bacomo family, nanonood ng live ng XFM. Ma-request po ako ng Miss Kita. Crush, unsa ra gyud makalipay sa ako, ah, ikaw. Nilniga, oy. Pa-shoutout DJ, request na lang sad ko og Imagination. Hello kay Romel Alcano. Oo, ana si Tawel Onyes. Tilaw laing potahi ba? O, potahi sa gabi, siguro. Namatay na nga programa, basiginahan mo. Kauban si katropang Cinderella. Po tayo sa gabi, gikan og alas 9 man ata na yung programa. Hangtod alas 11.30. Sabi niya, li-on dito kung gusto mo maghisgot og putahe. Pero sa baning imong giingon nga putahe, magtilog lang yung putahe. Kung kasabot mo tayo, umatay kabit-kabit din eh. Patay mahimo kay napo siya iyang tirada.

Ayan. Tawag na yung lover boy, aron makaapas ka. Tapos isa ka linya, 0928-75. Tama ba kung ipang-ingon? Dili ko ka ka-memorize sa isa ka linya, manggod. Kay murag, permi na kung ginagamit ang angkat nung isa na to ka-color na. Ito, li-li-on din, eh. Sinara mo guna din, eh. Good, oo. Kalimot lang jud ko sa 0928-55-08-727 0928-55-08-727. Oh, kana tawagin. Pero kung di nakaapas, 43 na. It's time for DJ RC's advice. Happy pa ko na wadag hangin. Anyway, sa imuha, Mimi, actually, mag-consider good nga na ay problem. Oo. I know some of you na yung mga tipaminawa na to, nga muingon nga delay lang na siya, or muingon nga normal lang na siya. Actually, that's not normal. Anything nga dili usual, it has something nga may problema within. Muna kinanglan ni mong ipasuta dito. Kay basig na ay delay sa motor nerve nimo sa imong utok, padong sa imong baba, o nga nung adunay delay ang imong pag-istorya, ha? Dili na siya makonsider nga normal lang. Munang tungod kay na-experience sa uban, normal lang. Dili siya inana. So, kay tungod na itabo ni on your adult na nga stage, dili in your younger days, kaya may uban din nga sa bata pa lang, yungit na sila daan. Apan sa imuha man good, na-develop siya. Wala ka kabalo, basig na ay trauma sa nerve ni mo nga nahitabo. Kaya lang subayon na siya. At person, pwede ra siyang maagi o ka ng therapy. Pwede kong pwede matambalan nga nung dili, God. Anong atumang yung ipush nga mo, ingon na tanga, pasag, di na kay normal na. No. No, makatabang manggudpud ang kung matambalan siya, dako pong improvement sa iya, ha. Dili lang sa pakakita o ganang karelasyon, kundi sa iyang tibuok pud nga yung being. Diba? Kung feeling ni mo you are competent, you are capable. I know, wala mo kong ingon nga pag nainana, dili competent, dili capable. What I'm trying to say, if you are confident enough, walay mga babag sa imuha karon, you are capable to do everything. Pero naara magud na sa imuha ang courage, God. Naa sa imuha kung imo ba siyang buhato. Or naa ba na sa imuha kung imo bang tagaan og panahon og oras nga ma-fix ka na imuhang gibati nga paminaw ni mo hinungdan nga mas nag-lessen ang imuhang confidence. So para nako, kung gusto ka mangutan nagsakit ba na siya, we have no rights to conclude about your diagnosis. Apan, aduna ko'y suggestion. Mas maayo nga moduol ka og doktor o eksperto nga masuta ang unsay problema nimo. Kainana mangod, there is something going on sa imong motor nerve from your brain to your tongue, to your mouth, or whatever nga nag-connect ana sa imuha. Nganong dili, ma-process dayon sa imong dila ang kinahanglan nimong litokon. So sa utok kinali, still sa dog mag-una ta sa kasing-kasing. Dili pud maayo. No, ana siya ha, Mimi ha. Kaniya kuha sa scientific ang pagbase ani, dili ni siya hungihong. Ang isa tabi nga muingon ra ko din hi ong kuan. Nga pasag dira na kay basig normal na no. You're getting older, dili na siya ingon nga kinalang huwato ni mo nga as you get older, the more nga mas maglahi ang process sa imong lawas. Muna nga as early as now nga kaya pa ni mo manotice. Mawala siya. Oo, ako, I respect nga nindool mo sa ginatawag na itong kaningin nga magpatambal, no? Kaya man tayo, inyuhaman ng pagtuo. But at the end of the day, our body needs a scientific response nga makabarog yun sa pagpasabot sa inyo. Unsa man yung problema. Okay? Bahin po sa lalaki nga ni hibuhat ato ni mo, ato lang iampo ang gaba. Sorry. Di ba maayo ha ka na magampo sa gaba sa uban, dili doon na maayo. Pero kung ako'y pangutan o ni mo, Day, ayaw na lang yun to huna-huna asa karon. Ang huna-huna o ni mo karon, kung unsay paminaw ni mo makaayo sa imo. Diba? Kung ang imo problema karon naka-apekto na siya sa imuhang whole being ni mo, then find a ways to solve it. Ayaw sa pag-conclude, kay basig matambalan ra, kung disidido ka, kanang niingon nga ba si nakasala ka sa kanang diliingon na to, ayaw sa pag-conclude po. I respect kung naay inana, irespeto. Pero you have the choice nga dili ka magpabilin ana nga na conclusion. Ug masulbad ni mo na sa unsa pa mga pamaagi nga mas haom sa imo. Haha!
ayaw. Dili po kumayo nga dili maayo, di po kumuingon nga maayo. One thing I know, kung adunay tubag sa tanang mga pangutana nimo. Isa kong maingon, dool sa eksperto. Alright, wala naman kong igong oras, alas 2:47 na sa kahapunoy. Mga katropa, mubiya na kong skagi na mapuabot na umupuli na ang programang Asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Ugmapon, Biyernes, katapusang adlaw sa simana nga atong iubanan karon. Maguban-uban na napod ugma sa programang Extra Rated. At ang ina po ninyo kung saan na po problema ng atong atubangon, ka atong salusaluhan sa sinugdanan, wak mangitay kalabutan. Diba? Pero okay lang na, katropa, mo ka na makapalipay na to o makahatag na to o ka na nga. Ginatawag na tong purpose sa kinabuhi, ang paghatag o tambag. Labi na parehas na kung otro pong tambaganan. Alang sa Ikausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Mino ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: Bright Tita.
1: Mm-hmm. Oh, ikaw.
0: Puta na ko ni Uma. Mm-hmm. Kitsa kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
1: Kasi sa yun. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Mm-hmm. Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Exciting! Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ania na, Agusan Lending Corporation.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang nigamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

nagmahay. Kay kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang buknano ang kabagyud kahay hinungdan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tuganigus ako inday labing matuon. Kung siya may nakaingos imong pangluod. Pananglig day kung imo ko nga balibaran. Iloong ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang. Igo man lang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magma. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday siway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtukod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa maluoy ka.

indai happy happy uron magpaduol ako kanunay si mong dugan unya ikaw ako dayong paray paraydan dili gayud ikaw indai nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kong paantusa agugmamukong mahimo tinawanta.

Yuron, magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Ikaw ako dayong paray-paraygan. Diligayot ikaw inday na ko magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo.

0: Ohio!
1: Ohio!
0: Mayong hapon, mga higala, mga soke, mga student permit. Kumusta naman mo, class? How it's your 4 days afternoon? Oh, it's booking dalat. It's lang yun. Basin tayo magkanto ta sa Hawaii. Hawaii diha, bay, palihok. Pena ka mga unas, mga tanan, mga katropa, nga itong pagyokbog, pagpasalamat sa ito ang langit nung amahan. Yan na punta. Nining panahon, nining adlaw, nining kahaponon sa adlaw nga huay besit. Yan na po, ang iyong ubos ngay gala, apuhan, bata-batas, kahangginan at your service. Lolo Jose, nga makikagoy-hogoy-hogoy-hogoy na ka ninyo, nining kahaponon. Palakpak naman dyan. Atong mga pagpangumusta ang panimbayar sa tanan atong mga estudyante naka-answer set na mo sa assignment. Wala ni assignment. Mga katropa, ang atong programa gihatol kini kaninyo sa produkto nga iya sa Yetslo Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Oil. Kani magong Santon Plus Herbal Oil, mga katropa, gitoyo, gidisenyo kini para sa imuhang kanindot nga mga paminaw maibot ang mga panuhot. Ayaw! Sisting eh. Satsahe, birahin. Para mo yung masuwayan. Mapalit na sa mga butika, pwede po na rin napita. O kay naapamay na bilinder. Ano lang mo na, sorosoroy lang mo na rin. Makakita pag yun mo tindira. Ayaw! Pero sa katong mga nangita sa gold coffee, pasinsa gigay kay nahutdan wa pa man kaabot ang itstak. Daghan in taon nga palaw. Looy biya po kayo kay karami taong papalitar ang gold coffee. Unya wa na man itstak di ay. Kapoy ba magsakasaka diya sa 20 ka kurbada. Pero sige lang, naaman maghapon diya sa mga parmasya. Pwede po sa onlines. Pag siopin na lang mo para door-to-door deliberate. Ano ba na? Siyempre sa mga nagsaog, diya karoon silang mga adlaw na tawhan. Maayong pagsaog ninyo, nining Julio Dots. Julio Dots na manay pastilan. Dali, nagkikain mo ligid ang adlaw mo. Samot, gika Jose, guwapan din mo, gipaundang imong edad. Jose, tinguwang, nagkikang samot ron. May gani kay dekada na ang nakalabay, gipahunong rin mo imong edad sa 90. Munang maubertikan, gikaning uba. Mano lang, na makaapas-apas ko para makauyab na. Atong numero nga gigamit 0981152575 para sa inyo ang mga pagpanimbagan. Siyempre nga itong programa para po niya sa mga dunay gilokdo, gipasan, gibitbit, gihawiran, gisipitan, giguyod-guyod, gibira-bira, gisipa-sipa ng mga programa, kasakit, mga kaguol, mga yan.

Kenyorada wa koy labo. Masih na kayo ngon mo og nag-inosara ra mo. Na po yung naghanara. O, bintang. Kay ingon ba yan sila? Nga kinahanglan yun nga pugnan. Kay basen og mo ingon ka sa unahan nga I'm

es especial todo. Oh, bueno. Soca. Ahor. Bombay. Wag na binignet na dahil. Ay, mga langit. Mapag mag-attendance na kay hapit na rabaan ko. Hapit na ang garwis yun. Kinsa nabay na ay answer niya. Kay ang maka-answer ane, siniguro yun nga makapaso sa garwis yun. Dili ma-fail. Dili ba mabagsak. Nakakuan mag mug hapon, ang nakadungog hapon kung konsay question. Naa dito sa mga asoy ang answer. Katong mga nakasubaybay sa asoy, inyog-yong maansiran. Unsa may panguntana lo? Kaya namiya man, wala naman din ang makapanguntana. Diyan na si akong kumaring Anil, nga grabe kasikse ko no kayo ni. Mura po ni sa akong maninay. Akong maninay nga si Elber Rolona nga isa kalakang tuloy kay. Kanika ha si kumaring Anil, unsa ka po ni siya kasikse. Mayong hapon pa rin ko, mag-attendance ko today para hayahay para me. Si Mala, God PM Lose, mag-attendance ko from Ring Gloria Bayogan Skete. Oh, sexy ba po ni si Mala po? Nagun ni Kwan. Nagun ni siya ay Will. Katong taga Verdo. Mala, so naman si Will. Mala, wala naman nag-text na rin ang mangayo. Siyempre, di naman na yung mangayo. No? Kaya naan naman dahil. Katong sa una, magsigira man itong pangayo. No, tagay kong tekmet, sulubi. Dahil si Mala kay ba, bakante. Karon na nakahilo na nag siguro ning duro. Niya po datong bisita si Edgar. Bayong hapon lo Jose. Oh, napon si atindan-tindan so mura pug naka-enroll oray. Naka-enroll na kay Edgar? Mo tindan po oray ay. Oh, taga-Tanase Ramones Edgar. Naganda ba kuno yung mga tino na na Edgar nga dagay kikik? Dahil sa Tanase? I see pag-ana, Jose. Kay mga tanong-utana kag kikik. Nga, ang imong ipang-utana mo, dahil ito'y kikik. Aka na magong kikik.

0: na komo kusama ka na Edgar. Kini si Edgar kay taga Torrento man kuno ni naalan naman din sa Tadase siguro. Si Neboy pataw good afternoon loser saw out sa tanan na Minaw. Pagret ko sa Blanco family lulose. Asam na dapit tagar ng Blanco gar. Naka-download na ka ang XFM's application gar. Oh, i-download gin ang application sa XFM gar kaya aron makadungog ka bisan asa. Dili na ka magbase sa radio. Oh, kaya kanang radio dool naiusay dool naiusay layo depende sa hangin. Pero ang application bisag asa pa ka bisag pag-adto ka sa Vietnam. Madungog yapon ni mong XFM kong naakay data. ana ragot si Edgar Edgar si Richard Gomes na Edgar minus Richard dong Richard may mayong hapon lo si Sir Chair Dance na lo saw out med real sa Highway 23 gas station lo niya presenteng nakudaan lo kablis lo saw out na kuno da sa kuang kuno sa gasoline station dong Richard oy nakakahon kahon na pos dong Richard may ka nakakahon wak wak raman walay kikik awak-wak rin eh? Ayaw! Ganahan rin mag-i-kumitan o tanaw ka ng wak-wak ba? Ayaw! Mugin na yung tanaw na akong kanang sa una katong bata pa ko.
1: Ayaw!
0: Mutingog na ganin ng wak-wak. Ayaw! Muana dahil na sa tago na mo kay nanay wak-wak.
1: Ayaw!
0: Imuska ganahan kong mutanaw.
2: Ayaw!
0: Unsang ikahay porma ng wak-wak.
1: Ayaw!
0: Taguon ba hinoon ta? O dinitago, disok-sok dito sa ilawom sa hubo, katong hubo nga dako kayo.
1: Ayaw!
0: Katong itawang kanang gihimo sa kanang dahon sa rumblon.
2: Ayaw!
0: Niya butanganan po ng banig.
1: Ayaw!
0: Look-look ito si Jose dito.
2: Ayaw!
0: Maka nitingog ng wak-wak.
1: Ayaw!
0: But ibon baka ng wak-wak in town. Ay.
2: Ayoy!
0: Pag-red ko kang Jolie Valentin Lulose nga taga Tudila at Torrento at Tudila.
1: Ayaw!
0: Lahi po din Tudila dahil lahi po ng Tadase.
2: Ayoy! Kahaponon!
0: Kini si Edgar, daghan ganun yung mga kaila siguro, kaya daghan may gaya saw-out.
1: Ayaw!
0: Duda ko na ni Edgar, mudagan mo siguro ni Senador ni.
2: Ayaw!
0: Okay, nagpahumot naman.
1: Ayaw!
0: Nga naman na, basta mudagan Senador, magpahumot-humot, baya na, mato na ito ng mga biktima slino.
1: Ayaw!
0: It's score naman na. Ikaw, Gar, nakangadto na ka, Gar? Nakangadto na ka, Stadase?
1: Ayaw!
0: I-regard na dito ni Kwan. Ni Commander. Ah, Commander.
2: Ayaw!
0: Kagawa di ay, Commander.
1: Ayaw!
0: Ayaw, yung Commander Jose kay ma... madelikate sa tanan ng kalakiya. Lo, maayong hapon. Kumusta ka na? Nag-regards ni mo, lo, ang katong yumot from Samis Oriental. Sige, regard nga. Sige, kung huwat-huwa dire, kanong musta mo, Anhe? Wa ba no, Anhe, lagay kayo. Bakwa, brislingon na yun ako. Lain ko. Kasi pangana tong yumot. Kasi pangana ni si Kuan, si 314. Nagregal ko sa katong taga Misamits na ko. Anak ko, mag-attendance ko. Oh my God, kay nakasinggit ang akong maninay. Pastilan is maninay ang tao. Oh, mga langit. May gani ka nakating.
1: Ayaw!
0: Balik na tayo mga katropa. Human sa mga importanteng pahinomdom. Diharam mo kay dirirapog ko.

0: na nakoy maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
1: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani na matikla na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumarna ko og Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung. Nati day, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Nabayo.
5: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, tabong kasing-kasing po din naman kayo mo. Pitin. Muna akong gimintin karon.
5: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Bilin ako

0: yun kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy ani. Katulong ako mo tumar sa skatlaw. Mahaw pa ni utog pa ni hapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ani. Sakiting pika sa akong likod na niya mo. Kuhan na yun gumuwi.
1: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani. Sa Lucas Gold.
0: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na ako magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw. Isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa Santeri ni. Paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Oh, sa mga nagmarinda niya, pag Premium D3 Coffee Mix mo mga katropa. Para nindot pa. Kesa pa may mo attendance. Oh, na si Daidoren. Attendance, Lucen. Listening po, while nagpaalim sa gibating trangkaso. Ciao. Ang magpaalim, dahil namurag, nasamad, kaya naipaalim-alim. Daidoren, na trangkaso, dahil si Daidoren. Masigula na niya nakagamit og sabon. Chika, dahil nato ng attendance si Daidoren. Hapit na rabang garwis yun, Daidoren. Anakon, mag-attendance ko. Aron, hayahay, kanunay. Oh, grabe na kung maninay. Basta sa text, nagapon. Report sa kumin, nagapon. Share dance na kuno siya. Nag-text ko. Una, anakon, kay nawalang interket. Mao di ayaw. Share dance na kuno. Mo request kong song hanggang dito na lang by Zaya. Grabe naman si Daidoretz. Oy. Kuwan mo siya na nagyagay po dahil is Daidoretz dahil puso din yung trangkaso ron. Mas tila, no? Ayaw mo kalimot mga student permit ha sa tong pangutan.
4: Ayaw!
3: Kinsa unya asa, ha?
4: Oh, no! Ayaw!
3: Pangutan na to. Dito na ninyo matubag sa ang answer na dito sa asoy. Kasi man itong nakasubaybay sa asoy na. Matubang nga din yun ang mga katropa ang answer sheet. Kinsa og asa. Muna itong pangutan na gahapon. Kamurag yun na sayon na mga katropa kong makatubag bumundi. Basta kay, muna na atong giingon sa itong mga friends niya. Oh, napo dahil one friend niya.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sarah's best friend. Best and friend and friend. Ang inyong mga answer, klasa, padangat na dere sa comment. Pwede po dere sa numero ng atong gigamot. Kung unsay inyohang answer set na sa pangutana ng kinsa. Ang ikaduhang pangutana, asa. Nana dito sa asoy mga student perlo. Para ka inyohang makuanan ba? Inyohang ma... malantaw ang kuan dito. Nana dito. Kasi pa may mo attendance niya. Wana? Diri o ko. Wana na nga hanaw na ganda itong mga student perlo. Redorits na'y pagpakaayo na na'y hanay. Ayaw yung taon pagpalabi o yayay ni Haday. Ayaw ang trangkaso-trangkaso niya. Kung ano yung ganang trangkaso, ay panglabay na dito sa basura. Kaya aron nga maka... maka... mulagit to. mga kalangitan. Balik na tayo mga katropa huban sa mga importanteng mga pahinomdom. It's standby, baby.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Arche. Oh. Marika, ikaw mag-ampo ha kay. Kay mga una ta. Okay?
3: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
2: Oy, Dodong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
3: Gampo today ka.
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo
5: sa mga skin allergies at skin disease.

0: Kuliay, si Pasita Sartaguda, Pasita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
5: Zenthon Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niininyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa sus so, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Oh, ayaw nagbakit-bakit niya.
4: Ayaw!
3: Paghigop na sa Santon Gold Coffee Mix. Hindi mo hindi ang mga katropa kay kana nga kape. Hindi mo na sa Yets to Health Incorporated nga makapadanag sa mangit-ngit na to nga mga pamanit. Mapalit na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide. Pwede po na rin sa ito ang sibihan, pero karon lagi, walang it's stuck. Pasensya na kaayos sa mga nahot na rin taon, kaluoy po. Saon man nga daghan magayon ng umpura lagi. Sunod na lang po pohon kung naana, mag-unonsyo ra. Pero pwede man po na sa onlines mga katropa. Karon nga marag merienda mo, nindot gihapon kaayon na nga kapihon ninyo. Okay, sa pabay mo attendance ya, wa na?
5: Lingaw na good mo.
3: Mag-answer na mo sa question, kaya aron nga makapaso na mo sa garwisyon. Good PM, Lose, Og, Tanan, labi na sa taga Dorian, Lukak, na perme na mate sa FM Samprans. Di ay, taga Dorian. Sa ato pa, daghan kayo prutas niya ang kuhan, kanyang baling-baling. Kay Purok Dorian man. Kasagaran man ang mga prutas na nanurok, mga baling-baling. sa eleksyon din man ang baling-baling, Jose. Dede, unsa may kuhan niya, unsa may prutas niya ang daghan. Basing katong mansanitas ng Zayan. Okay, kuhan mo na day, Purok Dorian mo kuno day na. Taga Dorian Lukak. Asad gay na napitan ng mangarana siguro to dia asal Lukak. Ang problema dia og na bakahay mga kuan dia na bakahay mga dalaging genggeng. Masig nahurot na pod pareha ditos das agad. Ito pang bensyon nahurot na. Pero sige lang. Bahalag mahurot. Basta kay di lang yun tamo iyak. Huwag kang umiyak.

0: Exciting!
1: Huwag mong isuko si Laban.
2: Ay,
1: oh, Laban na dyan mong student permit. Oh, ana na gina, bahalag magkayayayayay, magyayayayayay, magyayay. Pero Laban lang. Kay kwan mo kuno na pag sobok.
2: Ay,
1: diba, day Doris, day? Pag sobok na. Oh, nawala naman to si Edgar. Nilupad na siguro to. Gar, nilupad na ka, Gar. Oh, kahit kini mga kikik, sayo raman na mulupad. Diden, wala kikik na sa Dorian Lokak, den? Kesa man is Diden, pataw. Unsa man din ni Kwan Bensyon. Huwag ni Maring Anin. Ubay-ubay po na yung mga pataho ba, no? Pwede naging siguro tayo nga, di naging tayo masiruhan na niyong mudagan ta sa kanilang kan, politiko. Mudagan siguro ko karong eleksyon, kaya ron nga na yung mubutar na ko. Siniguro naging din siguro na yung mga pataho. Ambot lang po nung nakasiguro mo po kagbutaran ka, Jose. Basig, buto pa yun ko, basig wilga na idag. Kadaot, hindi rin ano, wilga. Ay, nako, bimbang. Balik na tayo mga katropa, kaya mo pahinomdom sa tagikan sa Pikas Kwarto.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, alima, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!
4: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong surandado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, dagputol, ay video nga di ko matulog.
4: Sa Thought Plus Gold.
5: Kreatin lami ang natulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okira kayo. Gara, wala ko kreatin, in 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ako ko sa history. Ibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
4: Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ikaparak ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong check. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: and nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ka ay, no? Ako, ganun, may ko. Mainam ko sa buntag, mabot, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
5: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Santo Plus Coffee Mix?
4: Ano, magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, tagtulo.
5: Sito akong tabang Santo Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Imong ba na, kumusta pag inom
4: Santo? Okay po kayo. So, ginawaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santo Coffee Mix, inindot kayo.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: But save sa maghigop na og Santol Plus Coffee Mix. Kamong mga nagmeryenda diha parese. Parese ka parang nindot kayo. Doon ay kamunggay mangustin og soyabin. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP o Generica Pharmacy. Pwede sa onlyness. Pero dere an nahutdan lagi mag it stack oi. Kawawa. Wala may wak-wak dere lo ang dagan dere kay mga durian og mga kapayas. Pero naandam nas mga onggoy og harbits. Oh, di ay. Hala ganahan biya kumukat-kat ang kapayas. Bahala pa nagmapukling ng kapayas. Okay, matod pa nila, nindot, kuno katkaton ang kapayas.
4: Ayaw!
3: Daghan eh, dada sa lukak, day. Matang, no?
4: Ayaw!
3: Murag makakatkat na galing kong kapayas, aning kalakihan. Kaya daghan mo ka, durian, di lang kumukatkat ang durian.
4: Ayaw!
3: Kaya kana kunong durian, daghan mo kuno na ilampinig.
4: Ayaw!
3: Dire na kos kapayas. Okay, nindot. Walay lapene.
4: Ayaw!
3: Walay tabile.
4: Ayaw!
3: Wala, kapayas na yun.
4: Ayaw!
3: Mga langit. Oy, mga student permit, ayaw kalimot ang atong garwison karon ng Monday.
4: Ayaw!
3: Mugarwit na yun ang kuan, mga student permit.
1: Ayaw!
3: Basta kay makapasa sa exam.
4: Ayaw!
3: Ang exam, mao ang kinsa.
4: Ayaw!
3: Asa.
4: Ayaw!
3: Tuana sa asoy, inyohang mga kuan na mga katropa.
1: Ayaw!
3: Kinsa na may nakakuan sa asoy. Na dito na mga student permit. Yun na makita dito. Makita, madunggan niya. Ang sabi na makita.
4: Ayaw!
3: Oo, pwede pa makita. Kaya naaman ko dito.
4: Ayaw!
3: Pero ang kapaya sa yun, ha?
1: Ayaw!
3: Pakat-kata, dahil taon si Jose ang kapaya.
4: Ayaw!
3: Oy, nintingog na po ng kapayas. Nintingog naman po ng timailhanan nga mo. Hulog na po ng atong tabel, mga katropa. Dere sa ito ang paghugoy-hugoy sa kalibutan sa mga ka... kuwan na po tapuhon. Ugma na po tapuhon, mga katropa. Basta nga itong garwisyon karon ng Lunes. Kung dili, mga Matis, mga Lunes. Pero ang kapayas...
4: Ayaw!
3: Nindot, rabakono ka na yung kapayas, katkaton ka ng tumba. Kanang natumba na ang kapayas.
4: Ayaw!
3: Uy, mga langit. Mayong hapon, Lucy, na pinakaapas. Halo-halo special shout-out sa Palabrika family dyan sa... Dyan, Lucy. Thanks, Watseng, Bulawan, Sambuanga, Sibugay. Pagkalay-layo. Mayong hapon, Lucy. Gikan ni Carmelo Palabrika. Wala tayo oras, mga katropa. Ugma na punta po sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa XFM's Network Philippine Penis. Atong kauba niya sa Picas Kwarto, si katropang Kian. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Penis. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan, dagang dautan pinaagi

0: Tita.
1: Mm-hmm. Oh, ikaw.
0: Puta na ko niyo ba? Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
1: Sis ka sa'yon. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Exciting! Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
6: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, e parte.
1: Unsa? Akong manok, di barter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa krusin.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamapik sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw mag premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Ang niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Sancton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Sancton Plus Coffee Mix, Sancton Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas.
6: Nakapalit yung
5: gas. Nagiday, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na, bayo.
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Sancton Plus Coffee Mix o Sancton Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Sancton Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing ko din naman kayo mo
5: update.
6: Muna akong gimintin ka ron.
5: Sancton Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nagagoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakit din. Pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sancton Plus Gold.
6: Okay na siya. Hayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Sancton Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Sancton Plus Gold o Sancton Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga na minaw ko? Pero ha, nadawat na na ko bro.
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. That song was brought to you by...

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: Ala, tapad itag kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko, mananday rabak ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, wala, ninahinala siya, mag-anahinala siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sur XFM.
1: Bar, pagkuratira ko ng imong mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.

0: Hey! Kung mamino ka sa XFM.
1: Hi! May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: XFM.
1: Hoy, akura tira ko na ibang manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Oy, master.
1: Oy, usaman ka.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ease the pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Ease the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Ease the pain.
1: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidratable lang. Pagadiri, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago Sansor.
4: Pilihidad mo na yun?
3: 61. Kuhay man ko. Itipay ba ako ang timbang? Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim layer ko. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kay katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka 2 years naman ko nag

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Tutan nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.

0: Mino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagbulag dayon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-iwan ko ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Awa day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa uptindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigpilo kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana.
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga, no? Anxiety?

0: sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: sur XFM.
1: Oi, par. Pakuratera gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na put, sukan kaniadto, sayang saat. Oi, wagoy na tuman.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na paano yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
8: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3 User.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagul ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble.
14: Pre, natunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
15: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Pili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon ug Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita. Basay. Mag-eating na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang din ka mo inom kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo. Na, ikaduha.
6: Sukat so, inom ni Manning sa tablas kape mix. Sa may ginabati na
5: mo. Na, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinig, palit gani mo.
5: Ipalit
6: na ko. Oh, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Tas Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ako nakayon mong ko.
4: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madli, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagbulag dayon. Excited?

0: XFM.
1: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka ning kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgod, usagog ka! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mix.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Hili pa ka magkape.
4: Saan plus coffee mix. Katilaw naman ko. Mayim tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa plaza yun. Ako ganang ituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sinimong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City? O kini sa Turel? Sukan nga naminaw ko sa X? Di na ko lagan!
9: Ayo, ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kay katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!

0: acum Mamino Ka sa XFM.
1: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin ako ng XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Obne ko'y uya, boy. Exciting.
2: Exciting.

0: Camino Car sa XFM.
1: Par, aliba, pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Frangado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, huwag putol. Ay, gabi niyo nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipang multi-car, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa historial. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya epekto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, Osaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melani DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Daming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Kung sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yestowel.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ninyan kay. Ako kinumingawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix.
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Sinta kong taba ang Zenton Plus
5: Coffee Mix. Okay kayo.
6: Imong pa na. Kumusta pag inom sa
5: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Sinindot ka.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mrs. Pakuratira ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ayon yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano? Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede nyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat niyo pong gawin at kinakailangan niyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto niyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo, Budok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
2: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Eh, hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
2: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
2: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ah, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga dapat holistic yung approach niyo, Dok, kaya no. Kinakailangan lahat po ng anggulo. Ay dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
2: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng television. Isang bahay, isa lang yung television. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
1: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano, yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano, doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy? Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
2: So, usapang kaugatan, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay na yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
2: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
1: Artery.
2: Kahit na maliit yun, malakas yun. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
1: Lumulobo.
2: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating pangatawan.
2: At lahat
1: yung
2: partner, elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma yan.
1: Goma,
2: lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
2: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
2: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
2: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, nagpapasikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Hmm. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya.
1: Mm-hmm.
2: Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw. Ayan. Or pamamaga din ng ating blood vessel. Ayan. Ganon din yung malformation. Diba? Marami kang makikita ang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
1: Nako.
2: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
2: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay.
1: Mm-hmm.
2: Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Mm-hmm. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, eh, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
1: Mm-hmm.
2: Eh magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga symptoms na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
2: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence.
1: Mm-hmm.
2: Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
1: Oo.
2: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Mm-hmm. Yan sa mga kababayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, eh, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
2: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige, Doc. Pwede ngayon.
2: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
1: Yeah.
2: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, eh meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh, mostly kasi, taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano na nandun sa atin pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion. Lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
2: Ano ba yun, partner?
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagkocontrol ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, may iwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. And minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
2: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Mm-hmm. Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan,
2: yung lauric acid na makukuha natin, mm-hmm, sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon, mm-hmm, sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed,
1: mm-hmm,
2: na ito eh proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
1: Malunggay, oh.
2: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
1: Mm-hmm.
2: Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala sila makuha eh.
1: Mm-hmm.
2: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan. Yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
1: Mm-hmm.
2: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
1: Mm-hmm.
2: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang, mm-hmm, pinakang, ano yan eh, pinakang binder ng system natin. 75% of our body is, mm-hmm, composed of collagen.
1: Mm-hmm.
2: O, ang collagen ay protein.
1: Mm.
2: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
1: Mm.
2: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
1: Mm.
2: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
1: Oh. Plus antioxidant pa,
2: yes,
1: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, eh punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin, na hindi mo maiwasan yun doon kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
2: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
1: yes,
2: ang importansya ng hydration,
1: mm-hmm,
2: tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is mahalaga.
1: Oh.
2: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig,
1: mm-hmm,
2: yung pipino,
1: yeah,
2: yung singkamas,
1: pakwan,
2: mm-hmm, lahat ng mga prutas that are very rich in water o nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
2: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po, mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
2: Mm-hmm.
1: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Eh, nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano, sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
2: Oh, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa, mm-hmm, mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Eh. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
2: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
2: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
2: O, kinakailangan, huwag mong intayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
1: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
2: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi.
1: Oo.
2: Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag uwi ng bahay, parang pagod na pagod eh. Nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan nyo na. Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Dok. Baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Ayan. So, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantaway at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sa harap po yan ng ASMES, katabi po ng JNET. Ay mga kaibigan, dahil ba tayong oras, hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. F. M.

0: Facebook pages pali og gubiha pa follow, pa like ug pa share po. 101.7 XFM Bukidnon. Pali og usab ko pa follow, pa like ug pa share sa tong isa ka Facebook page, XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa official Facebook pages sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oh! Sabi, pwede na ba na ako i-reveal akong kauban for tonight? Siya na lang magpailayo na kanalimot ko sa iya, akong itawag sa iya, basta hindi siya ganaan sa iyang previous name. Okay, ladies and gentlemen, ako'y kauban for tonight, and let me welcome, go ahead. Your camera is now open, and your microphone is officially open. Ala, wow! For the go.
1: Yes, magandang gabi po sa lahat, mga katropa.
0: Hello! Huwag na kayo siyang tingog, guys! Na, may nindot ni kay... Oh, nindot niya siya ingunaan ni Bikay. Kanagong inkaso mapagaw, gid ko, na aka.
1: Yes po.
0: Naay mo salo, gid permintis ako. Pagpaila-ila, sir, kung unsa atong pangalan. And, murag first time kanilang madungog for tonight.
1: Yes po. Magandang gabi po sa lahat ng nakantabay ngayon sa 101.7 XFM. Ako po pala si DJ Yummy, Bosses Palang Ulam na.
0: Alawa ka! Alawin. Unya mga katropa ha, kung makauban na ako si DJ Yummy nga mag... Basa sa ito ang putahi confession for tonight. O sa kabibi na ito ang misalig na po sa ito ang programa nga naghatag sa iyahang iyahang istorya, DJ Yams. Mas ganahan kong DJ Yams. Pero DJ Yummy, gano siya biha. Ganahan dyan kong shortcut kaya akong dila o sa iyo nakalito. DJ Yams, how about your ano? Kumusta naman ang mga buhay-buhay nato sa gawas?
1: Okay lang naman, kahit maraming mga pinagdadaanan sa buhay, go will upload lang po tayo.
0: Hello. Ingani gid ay no, kinahanglan na maskin pag sa kadaghan-daghan sa to ang mga ginaatubang, DJ Yams, murag wa gid ito'y choice. Atubang ulit.
1: Yes, ang importante, wala tayong tinatapakang tao.
0: Gusto ko yan. DJ Yams, marami tayong nakikinig ng mga Tagalog. So, talagang masaya ako at marunong kang mag-Tagalog kasi ako'y bakikaw talaga. No? So, masaya ako kasi pag may tatawag sa atin mamaya na Tagalog, ikaw yung mag-e-entertain.
1: Okay po. Gagawin ko talaga ang lahat.
0: Ay, gusto ko tong ganito. Gusto ko to yun. nasulba dyan akong problema. So, din ako mag-problema, guys, ha? Kung mag-Tagalog-Tagalog mo di ha, kaya naagid ko'y kauban di rin, ha? Kabalo. Anyway, mag-chismisita ka nung gabi una, biha, para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, hadot po ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa tuwang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kapag ka po pampalig-on sa immune system ang atong kinahanglan, ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking butika sa inyong lugar. Unsa daw ang weakness sa mga driver?
2: Yummy
0: talaga. DJ Yams, ano kaya sa tingin mo ang weakness ng mga driver natin?
1: Marami kasi yung mga weakness ng mga driver ngayon.
0: Like,
3: waka kuyapin.
0: Example. Example, DJ Yams, kapag yung driver nagja-drive nasa daan, tapos meron siyang nakita na something. Ano kaya ang something na yun, DJ Yams?
1: Parang hindi natin inaasahan na always remember na yung mga tentasyon na sa paligid. But all you have to do is you have to control with your put some limitations.
0: Yun, tapos pikit-pikit na lang. No, no, nag-iingon bitobi. O sa mga driver na minaw karon ha, naakit ay official hotline number 3, pwede mo nga mag-react sa inyong mga masinguganahan mo nga mag-react sa inyong mga weakness para makabalo pod ni. 0945-443-5869. Itong balikon ha, 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga live tonight. Okay, naambi din haan ni DJ Yummy, makauban ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Hi kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you. May gabi imi ato ang mga OFW DJ Yams, kumustahin mo na po.
1: Hello po sa lahat ng mga OFW natin diyan. Ingat lang po kayo palagi diyan, no. Always remember na nandito lang po kami dito sa Pinas.
0: Yes. Gusto po namin ng pasalubog.
1: Yes po.
0: No? Gusto po namin ng maraming chocolates. Gusto namin ng maraming chocolates, tapos ano, perfume. Ano bang masarap na magandang pasalubong, DJ Yams?
1: Kahit ano, ang importante galing sa puso.
0: Ay, correct. Chocolate na lang po. Chocolate na lang po. Okay na po kami sa chocolate po. Pero itong isang OFW natin, si Mommy Jacqueline Labis, mahal tayo nito eh. Nagpapadato siya ng mga lotion. O, nabaga. Kung ano-ano na minsan, nagpapadala pa siya ng chili oil. Galing Hong Kong to Pilipinas. Ganyan na tayo kamahal. Mommy Jack, thank you so much.
3: Thank you!
0: Jean Pegarido, may gabi ibibi. Si Mommy Josefina Tinambunan. All the way po from... taga saan gani yun? Si, kalimot ko. taga Aglayan. May gabi idiha mi o kaya bossing tatay Ben, may gabi ipo. May gabi usab sa mga naakaroon sila mga tagsa-tagsa kapanimalay sa mga driver. Di masakitan sa tong topic ha. Okay, basi masakitan ang mga driver ba? Pero para bitaw ni sa inyo ha, makabalo po mo sa inyo mga weakness. Halimbawa, di ay, DJ Yams, what if mag-asawa tayo ng driver DJ Yams? At least alam natin. Ano yung weakness nila?
1: Oo, dapat kasi pag mag-asawa kayo ng driver, kung nakay asawa ng driver, alam mo yung mga weaknesses nila.
0: Oo. Para at least, kung magawan mo ng paraan, kasi diba what if asawa ako, isipin, sabihin na lang natin, asawa ka, asawa ako, tapos nakapag-asawa tayo ng driver, may naalala ako. Noong unang panahon, may naging jowa akong driver. Ay, pangalan lang pala yun. Yung bang tipong hindi natin alam na pag lingi niya doon sa kabila, nanapuntaan yung Tagalog lang, diba? Pag lingon niya doon, meron na pala siyang natitipuhan, tapos hindi na pala ako yung mahal niyo. Masakit yung ganun, diba? So, kailangan aware po kaming mga magiging asawa niyo para makapag-adjust po kami. Tama ba yun? DJ Yams, magsalita ka DJ Yams kasi pagaw ako ngayon.
1: Yes, alam naman natin lahat. Alam naman natin lahat na pag mahal ka ng isang tao, dapat mahalin mo talaga siya.
0: Ay, oo. Nanapuntaan yung mga ing-aning kanta.
1: Kasi lahat tayo nagmamahalan at lahat tayo nagpapatanga sa love.
0: Ay, correct. Naging tanga ka na ba sa love?
1: Oo, lahat naman tayo.
0: Magkwentuhan tayo niya o sa mga ganyan. Kasi ako, nung unang panahon, nagpakatanga din ako, pero nakalimutan ko na kung paano maging tanga ulit.
1: Lahat tayo nagpapakatanga sa taong pinakamamahal natin. Ano lang kasimple.
0: Gusto ko yung mga topic niya ganyan mamaya, pag-uusapan natin yan. Ha?
1: Yes.
0: Hi kay Bongbong ng Bohol!
3: Thank you!
0: O Bong ha, si Bongbong ng Bohol. May pamanis si Bongbong. Ay, nagagubot na ang Pilipinas, si Bongbong. Jason, all the way from Cebu City. Request ako ng song Empty Space by James Arthur. Okay, try natin na. DJ Yams, marunong ka ba kumanta?
1: Kunti lang po, ma'am.
0: Sige, huwag ka mag-mom sa akin. Bibi. Ate Bibi. Ganun na lang. Ay, paano ba yan? Sandali. Good eves, cute ka ayo mong duha. Ha? Oo na. Oh, cute magid me. Cute pod kayo yung mong pink. Alam. Pero bitaw ha, mga driver din ha akaroon kung naamoy mga idea or basing ganahan mo nga mag-share sa inyo ang mga weaknesses din ha. 0945-443-5869. DJ Yami Bosses palang ulam na ingon si Jonathan Lee Soriano.
4: Lame kayo!
0: Nako. Kung si DJ Yami Bosses palang ulam na, ano kaya si Jonathan? Natingin mo, Junalo? Ano kaya to? Diba kasi yung pinsan niya, si DJ Yami, boses palang ulam na. Si Jonathan. alam mo, DJ Yams, eh kami dito kasi sa XFM Bukid noon, ano kami eh, pag manghinaway mi sa usag-usag, magatubangay mi. Ganyan ang aming buhay dito. ang nagagalit or ang madaling magalit, pildi. Oo. Di ba pag driver or sweet lover daw? Totoo yun?
1: Oh, sabi ng iba, pero iba hindi. Kasi lahat ng mga ibang driver, may mga driver kasi ma'am na abusado. Hindi naman, hindi naman lahat.
0: Pero nakapagjawa ka na ba ng driver?
1: Malapit na po. Hala.
0: I-reveal na natin yan. No? Gustong-gusto ko yan eh. Si Jonathan Lee Soriano, boses palang bagyo na. Wa na. Wala ko'y gano'n. Wala, oh, Jonathan, wala kami sinabi ni DJ Yami noon na. Si manager yon. Ala, dili. So, dili ko mabasa ano. Bahala ka. Si Jonathan daw kay, dili ko mabasa ano, Jow. Wala ka dira. Kamu mag... Kanima good sila DJ Yami kapag nag-aaway on air. Oh, maghinaway sa usag-usa. Mag-on air, good ni. Gabi na ni among manager. Diyos ko, Lord. Matamatahon jugaan ni. Katawanan o reaction uy. Hello Paul Jones, Flores Bodilas all the way from Kapalong, Davao del Norte.
3: Thank you.
0: Salamat kaayo sa imuhang pagsilip nak sa Facebook Live ug sa imuhang BB Loves karong gabi una. Ako isip usa ka driver, ako weakness kana radyong paa sa daplin. Maluoy ko og lantaw sa ila kay kulang og kulang ilang shorts. Nako. Dapat balik dapat hala oy mamurag na challenge jud ko ani DJ Yam. Okay lang ba DJ Yam sa Bisaya ko nya ikaw magtagalog?
1: Okay lang naman.
0: Kasi nalalagpot talaga yung ano ko yung aking kalat.
1: Kahit nabubulol ako sa matagalog, I will be the ano.
0: Sige. Pero kung mas ano mas preferred yung Bisaya, okay lang sa akin.
1: Okay lang naman po.
0: Oh, pero mamaya marami tayong Tagalog. Reynas, kanunay nga kagwapa si Ate Cindy. Dungog kayo ka din his kandinuyan, Golden Valley, mabini!
3: Thank you!
0: Kas mabini. Mabitter na puntaan ni Ron. Kauban ako ang gwapo nga doktor. Oh, si Gretel Waylain og nag-inusara ang ping. Sana siya may... Meron sana all may doktor. Kapag ka daw hindi ka maging doktor, magjawa ka ng doktor. Kapag ka hindi ka magiging polis, magjawa ka ng polis. Niniwala ka ba doon, DJ Yams?
1: Oo, naniniwala ako kasi pag kayo talaga, kayo talaga.
0: Ay, no, seryoso nga si DJ Yams. No? Weakness daw sa saka driver ang dili mag ang dili sa mani, pero ang tinuod nga weakness sa mga driver na asbalay sa balay namo Dr. Gretel. Naiingit na naman kami sa inyo po. Sa mga may mga love life dyan. Dili ko driver pero feeling na ako ang weakness sa driver kay kanang mas stress gud sila og dili mo sibog ang pasahero well na ay mudugang og sakay. Si Ma'am Binyan. Kakilala mo yata ito yeah. Si Ma'am Binyan.
1: Hi, Ma'am Binyan Ong. Hello po.
0: Ma'am Binyan, sabi pag ano, istoryahan na ng driver nga, sa sunod, mag-print na lang siya. Huwag ka nang sibog daan, Ma'am. Ano, no? Weakness nila ang mga driver ang kapihan. Kapihan! Ato na siyang hisgutan unya biha sa pagbalik sa tuang programa kay murag nindot gud ni siya nga hisgutanan no. Dili man sa ingon nga pagtira sa mga driver pero dapat aware gud mi kung unsang inyo ang mga weakness bi kay para maka-adjust mi sa inyo. Ha? Sa pagbalik po sa tuang programa ato na siyang hisgutan pero for now importante gud DJ Yams alam mo ba kung ano yung sekreto ng pampaligon ng relasyon? Ano ba sa tingin mo yung sekreto ng isang long-lasting na pagsasama ng mag-partner?
1: Yung may tiwala sa isa't isa.
0: Yun. Tapos, okay lang ba daw sa'yo? Like, magkamali ng isang beses, mag-cheat ng isang beses, tapos mag-sorry, nagbago.
1: Lahat naman tayo, hindi namin perfect. Hindi naman tayo perfect din sa ito ang mundo natin ginagalawin. Kasi alam naman natin na lahat tayo nagbabago. You have to learn from your mistakes.
0: Yun. Muna siya sa mga mag-asawa, bi importante gyud nga magsinabtanay sa usag-usa na ay kanang gitawag na salig lang gyud permanente. Ug kung magkamali man ang imong partner, if deserve pa man niya og second chance, then why not? Diba? Pero kung kulang sa kusog ang atong hisgutan, bi aduna kitay turbo man enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, gigama kini siya para po sa mga kababaihan o mga kalalakihan, maghatag kini siya og dugang na kusog. Ilabi na po sa panahon nga magkiglabing-labing, diligid pwede DJ Yams na sabihin mo na, ay, pagod ako. Pag ikaw ba, sabihan ka na mamaya na lang or bukas na lang kasi hindi ko masakit ang aking tuhod.
1: Hindi pwede. Pag mahal mong isang tao, dapat gagawin mo talaga lang.
0: Oh, true. Dapat walang balibaray. Kaya pag magbalibad, mag-overthink tayo.
1: Yes po. Ba?
0: O, ayoko mag-overthink. Diba? So para di mag-overthink ang imong asawa or imong hangbana, kinahanglan, makainom ka og Turbo Man Enhancer.
4: User, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan darte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Di rin na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Athlon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, piko na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanu dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatan sa dalan, mga abo ko, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, napila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by... Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakabi kapag kagasolina po ang atong hisgutan, kanang gasolina nga pang-international ang brand. Gasolina nga dili binuangan ng imuhang sakyanan. Safe po ang imuhang makina tungod kay hinluan niya kini. Gamita po pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Na akin ay branches dito sa Bukidnon. We have sa Maramag. We also have dito sa May Valencia. And of course, dito sa Malaybalay, duha ka buok ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction, kinahanglan ipakita nimo ang imuhang QR code or Shell Asia app for kanang mga gitawagan nila DJ Yams nga points. Oh, kanang mga points nga magamit nimo pwede pa gasolina or pwede pa pa groceries sa Shell Select in the near future. Kaobang gihapon nako si
2: DJ Yummy bosses palahing ulam na.
1: Ganahanay ko anang iyahang ko anay yummy yummy o lakoy ko na anang lagi bibijaw. Muy daw ko ninyo anabi kay nainggit akong yummy. Cute lagi na. Mo siya baby no.
2: Yeah.
1: Is that from your ano reviews? Galing.
3: Yummy.
1: Ah. Bantay lang yung musukuha. Sige na nga. Hi! Weakness daw sa mga driver ka nang manghitch nga magdala og sudan pero dili manghatag kalami jud si Karan. Sabi naman yan.
2: Bukan yan.
1: Oo, parang pikon agad ah. May gabi po kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Junlin Rans, once again, may gabi rin ha. Say mo, thank you so much sa imuhang pagtanaw og pagpamina sa to ang programa. Hello po sa mga taga Cebu karong gabi unang mga taga Bohol. Uy, present po siguro, uy. Murag wala man nagparamdam ang mga taga Cebu, taga Bohol karon. Hello po kang Juday Carbajal, ang buutan daw nga staff ni Cons Jason Chad Ayalo. Oy, thank you kayo.
4: Thank you.
1: Ako ra gid siguro ang nagbisita dito sa opisina ni Cons Jason Chad Ayala nga wa mga pi. Kabalo ba ka DJ Yam, sa ilang coffee dito is very ano, kanagong katong capsule form.
2: Yeah.
1: Ka murag mga mahalo ni, maulom puto mga. si Cons, salamat kay Cons ha sa always nga kanang always nga pagpalangga sa mga staff nato kapag ka nagabisita mi din ha sa inyo ha, pero ako murag wala gid kay ko galaag niya. Busy akong life, Cons. Maayong gabi po once again ha. 0945-443-5869 na ito ang hotline number. Kung sakasakaling nga gusto mong mag-react sa ito ang survey question for tonight, pwede gid kayo. Bitak silang ko or tawagin lang ko ang number. DJ Yams!
2: Yes po.
1: Bigay mo yung hindi ko pala nabigay yung number natin sa iyo, no? Ano ba naman ako? Sige, invite mo na lang sila na sumagot sa survey question natin.
2: Hello. Hello po sa mga nakaantabay ngayon, especially po dito sa Malaybalay City, Bukidnon, na we have a 46 barangay.
1: Mm-hmm.
2: Hello po sa lahat, especially sa mga nakaantabay ngayon na ginagawa nila, gihimo nilang background ang 101.7 XFM. Diyan sa may BSU Dapit, no? Diyan sa may Sumpong. Hello po sa inyong lahat dyan. So react na po kayo, ano po yung masasabi ninyo yung atong usapin ngayong gabing ito?
1: Mm-mm.
2: Ano po yung weaknesses ng isang driver?
1: Ayun. Yummy! Parang gustong-gusto ko na yung ano mo eh. Yung background music mo. Yung anong tawag gani dyan, DJ Yams? Yung yummy-yummy. Parang stinger.
3: Yummy.
1: Lain kayo mo, gano'n. Sige na lang. Gusto ko yan. Sige, background mo yan. Maganda yan, no? Weakness sa driver kay kanang mga pamasahero nga pasangil og siya maghatag sa pamasahe sa kauban Unya, siya wala, di ay ni pliti. Hala!
2: Reality gid siya, no?
1: Ubas, J, tinuod. Naka-experience ka na yan, DJ Yams.
2: Yeah.
1: Parang ginawa ko yan dati eh. Sudyante pa ako. No? Kasi naman, hindi naman po kasi lahat ng... Alam, ikaw na lang yung Tagalog Yams, me. Ay, cute. O, magbisaya na lang ko. Kaya di gin makaya, boy. So, sa unang panahon, when I was a student, kuangid ko DJ Yams ka nang, syempre, pait ko. Dili good. Sa unang manggod, lahi ang ato ang expenses sa una. Like, pilarog yung baon, 5, G, yes. Piso. No? Pinakada ko na kung baon sana piso raman. No? Unya, syempre, gusto tayong magtipid. So, sabay-sabay sa pamasahe yun. Ay, mamasahe. Ato lang itunol. No, pretending that it was from us. Yes. So, ko ana, DJ Yams. 1 year po ito. And then, na-realize na ako nga makagaba, gyud baya. Nagabaan po baya ko. Nagabaan, gyud ay. Ay, nako. Ang weakness sa driver ka nang sige og ingon na lugar, kuya, o niya, mo stopping? Ano sa'yo mo stopping? Nakasabot ka ito, DJ Yams.
2: Wala ko kasabot sa iyang ginabot pasabot.
1: Ang weakness sa driver ka nang sige og ingon na lugar, kuya, o niya, no stopping. Ah! Murag mga bus man eh. Diba? Meron man tayong itawag non-stop kasi. Diba non-stop? No? Pag non-stop gani, B, dili pwede nga muhunong o dapat tuloy-tuloy lang. Parang iba yung iniisip ko, DJ Yams.
2: Tuloy-tuloy ang laban.
1: Tuloy-tuloy ang laban. Ha? Na-experience na doon na ni DJ Yams. Ala, ikaw, gilang dito do, DJ Yams, o. Oh. Ala, si Sir Ubas J. Oh, ala, siya halag yun, o. Like, ano sa'yo na-experience ni? I-reveal daw sa kuwa, sir, kay ako ni siyang atubangon. Alam ito, no? Lahat man tayo, DJ Yams, marami tayong pinagdaanan sa buhay na usay katawanan, no? Usahay ka ng ulaw. Ulaw man, pero it was part of the experiences naman. Anyway, taod-taod, DJ Yams, na akitay istorya sa kinabuhi. Confession from someone na nisalig sa to ang programa. You might wanna invite them to, in case gusto silang magpagawas po sa ilang mga hinanakit, pwede silang mag-message sa itong official Facebook page. Sige, DJ Yams, basing ganahan ka nga i-invite na to sila.
2: Hello po sa mga nakaantabay ngayon, sa mga mayroon pong mga pinagdadaanan sa buhay na gusto nyo po ninyo i-share sa amin. Huwag kayong mahiya, ayaw mo kaulaw i-share ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay. And you can message sa among Facebook page, no? 101.7 XFM sa Facebook page po natin.
1: Yun. O, dapat mag-message mo. Inyo lang i-care off sa amo. O, halimbawa, naakay i-confess kay nasakitan ka, kay dili ikaw yung gipili. Oh, sakit nun.
2: Correct.
1: Masakit yun. Ayoko lang maranasan yun, DJ Yams. Ayoko na. Weakness of sa driver ang siya ang gipara, pero sa lahi, di ay ni sakay. Yun lang. Okay, puno man iyahang gipara. Nice combination kayo inyong voice with DJ Yami. Thank you po.
3: Thank you.
1: Ma'am Beng, o i-greet mo naman.
2: Hello po, Ma'am Beng Yamok, one of my students. Thank you so much.
1: Ay, hello po. Maayang gabi eh. Si Ubas.
2: One of my college classmate po.
1: Ay, hello, maayang gabi eh po, sir. Sir, malalaki ba to?
2: Pareha po kami. Ay, lalaki na siya.
1: Lalaki. May gabi po, sir. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live, ha. Sabi niya, college days, doon na-experience mo.
2: Oo nga. Yung limited lang yung allowance na.
1: Oo. Di ba tipid? Ayoko na. Gusto mo ba maranasan yun ulit?
2: Hindi na. Kasi karma is karma talaga.
1: True. Unsa nga karma ang nahitabo sa imo, ha, DJ Yams?
2: Wala. Para ano? Parang at least naman na may pinagdadaanan tayo sa buhay.
1: Oo nga. Ang mo nang giingon bitaw binga dapat dili gid to manglimbong sa tuang kapwa kay kung manglimbong ta mobalik gid na sa tuwa. Marco Yuri Montano kaila ka ani?
2: Oh my god, one of my students.
1: Ah, si Marco. Si yeah. Marco. Ay, may gabi eh. Kaila siguro one of your students doon sa Mati, no. Bitbitin mo sila dito lahat. No, gusto namin sila makita. Ang alam ko kasi ang mga estudyante sa Mati, mga gugwapo, ang ganda.
2: kagaya ng mga guro, Joanne?
1: Yun, syempre mga guro. Yeah. Kasi, syempre mga estudyante, mga gwapo at mga ganda, eh mas ano na lang ang mga guro. Yeah. Syempre sila yung pinaka, sila yung mga mommy at daddy eh. Oh. Diba? Anyway, Biha, di ko mag-update sa oras, DJ Yams, kaya wala, mag-iapon siya gina-update. Tapuyan ko mag-update sa oras. Dili po ko nag-iingon og pet shot, DJ Yams, kay maluoy ko sa ilaha kay kabalo ko nga dili po sila ginatagaan og kanang panahon.
2: But always remember, you are not allowed to beg someone.
1: Ah, yun. Naranasan mo na bang mag-beg ng pagmamahal?
2: Pagmahal mong isang tao, dapat mag-beg ka sa kanya.
1: Ayoko na nun. Ngayon niya, tao-tao, bihato ang putahe confession. Once again, 0945-443-5869. O ka nang, syempre, ang ito ang programa, gipaluyon usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis or magpa-prenatal check-up, gusto ka po nga free lang ang imong pagpanganak. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaha, may mutang sa may barangay size. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop. Diha lang po sa may corner, Moreno Street. Pwede po din silang bisitahan sa ilang official Facebook page, Mom's Child Maternity Clinic. Sa pagbalik po sa ito ang programa, ato nang i-welcome taod-taod ang ato ang Rated SPG, ang Putahe Confession.

0: Connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala lakay, pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-open? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Ang saman gano'n?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imna ni. Arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na-addict ko.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Usa may akong gamiton, boss.
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
2: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok.

0: BB! Welcome sa to ang programang Putahe Confession. Kauban gihapon si...
1: DJ Yummy.
2: Yummy.
0: Naingit tayo ay. Gakaingit ko ay, may pa si Yummy. Ang sige, ito yung mga bosses pala.
1: Yeah.
0: Ulam na. Nagutom tuloy ako eh. Bitawa nga tawang putahe, confession mo, okay na siyang imuhang panahon. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang gibati, sa imuhang kasakit, sa imuhang mga hinanakit, anything na gusto ni mong i-share regarding sa imuhang emotional na side, pwede kayo, padala lang na siya sa 101.7XFM Bukidnon, or pwede po ikaw nga magtawag or mag-text sa 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, DJ Yams, gusto mo ba na yung magiging jowa mo ba ako ang kilikili?
1: Ayoko.
0: Ano bang gusto mo sa isang lalaki?
1: Yung gwapo at saka may hygiene po.
0: Ay, tsaka mabango. No?
2: Yummy.
0: Ay, mayami talaga. Totoo. And seryoso, when we talk about kasi sa isang relationship, importante kasi talaga na mabango siya. Yung personal hygiene niya, yung hindi ka mataha.
1: Mas importante pa kasi yung hygiene kaysa mukha.
0: Yun. O, unsa mo na to, ang gwapo-gwapo, ang laki ng abs, pero pag ganun.
1: Amoy banig.
0: Lisod yun, no? Amoy banig talaga. Hindi na pinili. Banig diretso. No? Pero bitaw, kung nangangamoy po yung mga katawan nyo dyan, kilikili, paa, or di kaya inyuhang mga singot, naku, pidil na pwede turn off kayo na sabiha. Oh. Bawang kinahangan dyan, maligo o tarong, manglugod, tapos dapat healthy ang lifestyle mo. Kain ka ng gulay, balance lang ng gulay tsaka meat, di ba? Tapos, magsabon ka o Santon Plus Herbal Soap. No? Ang atong Santon Plus Herbal Soap, available na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Di na ko maglangay pa kay nagpanukad na po ang atong letter sender for tonight. Siyempre po, rated SPG ang ato ang programa. Kapag ka rated SPG, DJ Yams, ano bang dapat natandaan nila?
1: Dapat maging open-minded tayo.
0: Yes, tapos sa mga ginikanan nga naminaw karon, hangyumi sa mga ginikanan pag naan yung mga anak nga naminaw, kamuna lang po ang guide. Kaya wala may din haa para mo translate or mag-explain sila sa mga words na bas hindi sila maganahan. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
3: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
3: Sexual. Horror.
6: Hello. Sino yan kasama mo?
3: Ong droga.
7: Ayaw di ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

The reason nga nawala na ang akong papa. Sa karon Cinderella, kini nga pamilya ang nagapa-eskwela sa kuwa. Kapalit nga mahimo kong driver sa ilahang pamilya. Usan ako ka third year college. Ug wala akong mag-expect Cinderella nga naay mahitabo sa kuwa. Nga maganahan ko ug mahayan nako pag-abot sa panahon. Ang akong amo adunay anak. Nag-inusarang babae. Second year college na siya. Pila ka years na ko nga driver sa ilang pamilya. Pero karon lang nga nagkasuod ming duha. Dati Cinderella dili mi nagapansinay sa usag-usa. Kay arte kaayo siya. Pero sa pag-abot sa pagkadugay sa panahon, nagakwento na siya sa kuwa. Naay mga times nga magpadungog-dungog siya. Naay mga times nga iyang papa puro magpadungog-dungog sa kuwa. Nadili pa daw kuno siya ready nga ang iyang anak makauyab. Sa una, Cinderella tinuod, dili mi nagapinansinay sa babae na anak sa ko ang amo. Tungod kay suplada siya. Maarte. Pero kadugayan Cinderella sa sige kong drive sa ilaha. Nagkasundo gihapon mi. And Cinderella isa kaadlaw. Natingala na lang ko. Nag first move na siya sa ako. Nagaamping gid ko sa ko ang trabaho Cinderella. Gahilom-hilom. Diyo ko naghihimo og something na ikalagot sa kong amo sa ako. Pero Cinderella, unsa man akong mabuhat, kwapa manggid kayo siya. Dili ko kadili sa iya ha. Ilabi na ko nagasuot siya og shorts, Cinderella. And sa panahon na gapakit-cute siya sa kuha, dili nagid ko makadili. Sa karon Cinderella, kami na. O grabe Cinderella sa tinuod lang, agresibo kaayos siya. Wala na ko nang uyab sa iya ha. Siya na mismo ang nideclare nga uyab na daw ko numi. Siyempre guwapa gid kaayos siya. Mag-inarte pa ba ko? Sa kapas pa sa mga panghitabo, Cinderella, perminti na gagahitabo pod sa mua. Sa sulod sa ilang sakyanan, before mimuuli sa ilahang balay, grabe gid niya ka-sweet Cinderella. Lambing kaayo. Pero pag naog na mo sa sakyanan pag-abot sa ilang balay, di namin magtinagdanay sa usag-usa. Na daw mo reguway ga kahitabo. And same thing, suplada gihapon siya. Pero Cinderella sa kadugayan, nagakabalakan ako. Tungod kay ang iyahang katabang, murag nakabantay na sa amo ang relasyon. May mga panahon na mukuyog ang iyahang yaya sa sakyanan. Ug dili niya maiwasan nga maglambing-lambing sa kuha. Nga daw murag nakalimot siya sa amo ang sitwasyon. Ang iyahang katabang Cinderella, magsige og tan-aw sa amoa. Na daw murag gaduda na siya sa mong pagtrato sa usag-usa. Cinderella, ginakulbaan ako. Sa karon manggod, ako na lang ang nagatrabaho sa amo. Ako ra ang nagapakaon sa kong upat ka mga igsuon. Ug ang akong mama o sa ka-plain housewife ra taon. Giingnan ako ang ako ang uyab sa kong kabalaka, Cinderella. Kaysa tinuod lang di po na ako kaya nga biyaan siya. Pero Cinderella, niingon siya na kung akong ako daw kuno siyang biyaan, maghikog daw kuno siya. Ginakontrol niya nga ako ang kinabuhi, Cinderella. Wala na ako kabalo kung unsay akong buhaton. Love na ko siya.
pero mas love na ako akong pamilya. Gusto ko muhawa sa ilaha, pero sa karon, wala ko ilaing ma-applyan. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, kung unsay angay na akong buhaton. Mag-apply na lang ba ko sa lain? Ngaintahon ng eskwela para baya ko. Biyaan ko na lang ba siya? Naglibog na gyud ang akong utok. Unta inyo akong matabangan sa ko ang problema. Para sa Butahe Confession, JJ.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami do kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Do kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong baon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Napasarap pang tingin ko ng video dyan, DJ Yams. Sorry na. Hindi ko kasi napansin yung oras eh. O, kinatok na tayo ng technician. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang Putahe sa Gabi, and of course sa ganina inyo ang nadungog ang itong story sa Putahe Confession ang kaagi ni JJ. No? DJ Yams, ano ba masasabi mo sa istorya ni JJ ngayon?
1: Parang gubot siya para sa ako.
0: Pero tanaw ni mo, unsa ba kahay maayo ipaglaban niya ang iyang gugma o unsa ba gyud?
1: For me, ipaglaban niya kung mahal niya yung tao.
0: Mm.
1: Pero kung gusto niya na yung mga pinagdadaanan nilang dalawa na sila lang.
0: Mm-mm.
1: Pero yung sa sulat kasi pag maiwan yung babae, kung iwan niya ang babae, parang maghikog daw siya. So, it's so complicated.
0: Yun na nga. Mahirap pagdesisyon.
1: Mahirap pagdesisyon pag ikaw talaga. Pero kung mahal mo ngayong isang tao, ayaw dayon padayon o sa imong himong mga desisyon.
0: Mm-mm.
1: Dapat magiging wise ka.
0: Yun. Pili ka muna. Anyway, Jay, sige lang, panikamuta na to. Jay nga, matagaan ka na mo og maayong tambag karong gabi una. Hi, Kate Sexter 5052. Ang tambag daw niya ka nang mananghid siya sa among lalaki. Aron, makahibalo nga oyab na sila sa anak nga babae maura. Oh, ingon si Armand ng Bohol.
2: Thank you!
0: Pero lisod gihapon eh. Ah, sige. Gusto mo sagutin to. Ikaw pa sagutin ko. Wait lang. Hello, maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi eh. Aba, ang dali lang ha. Hello po, maayong gabi eh. Ayun ako, hindi pala nakakonect. Sorry na. Wait lang ha, i-connect lang kita sandali. Wait lang po. Excited lang. Hello, maayong gabi eh.
3: Hello, ma'am. Dumogra.
0: Dumogra po. Kinsa ni palihog?
3: Jason din, ma'am. From Cebu.
0: Jason. Sige. DJ Yams, kausapin mo sa Jason.
1: Hello po. Magandang gabi, Jason.
3: Hello.
1: So, hello po. Saan ka po ngayon natawag?
4: Yummy.
0: Taga-asay ko. Taga-asay ko, son.
3: Yeah, ma'am.
0: Taga-asay ko ni ikaw?
3: Cebu City, ma'am. Labangon.
0: Ay, Cebu. Layo, no?
1: Ang layo.
0: Sige, Sol. Unsa
3: pero from Dapitan po.
0: Ah, nasa Dapitan ka. Pero makasabot ka, Bisaya.
3: O, kasabot ka.
0: Aw. So, unsa may tambag din mo sa tuwang letter sender karong gabi una?
3: Kanang opinion mo niya po, amam, kay in terms of nga na, listen na sa good na, isa kung saan ako nagtambag, na-argid ka po niya ang decision din. So, ang awang opinion na naman is kayot sa niya. Dahil in the first place, is naagod siya gibugi, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Nga, maori ang isalig ang niya trabaho. So, una pa lang, ang babae yung first move niya, so, pwede ragil ang tato niya malikay yan.
0: Mm-hmm.
3: Tato, mayro pa lang, mara, hindi pa siya, silingan siya, malikay yan, ragil ang tato niya. Kung doon-auna siya nga na pa siya, gibuhi siya rin sa ligan. So, tatlo, kanakay, ipatol siya, decision na niya, sa niya. Siya rin gato yung mag-blame nila na siya. Siya may isood na ng problema, ha? So, ang ngayon nga buhat, so, yahon niya, kanang nauyam niya ka rin, yung amo. Kanina ako, masabot ka na, ikaw, kung love niya mo sa kataong, masabot yun na. Kung saan yung sitwasyon nila. So, ayaw ka nito ka nang magpakamatay. Dili na rason na nung magproblema ka. Kagayang nito tayo, manginiwan ka nang tanag-uyat na makaistorya mo. Sabutan nyo, pwede ba ninyo ang yun nga istorya nyo sa ginitanan. So, ay, kana mo simple sa gabi mo sabot ang ginitaan ng babae, di ba? Na imulay pasabot na sa pila na niyo katuig, karon niyo ganingan na eh. Siyempre, tentasyon, dili mapugnaan, pero naarabo na sa tao nga, dili mapapugong, di ba? So, ano na lang. Hindi ko anong niya sa inyo sa ginitaan sa babae, so, about the situation, na dili ka pwede mawag tangan trabaho, kaya hindi niyo ng trabaho, ah. Yan ko na narangin niyo nga na may tabo niyo o mag-uyod na doon mo na eh, hindi yan, madawat ana sa ginikanan eh. Wala man sa ginikanan niya, mag-uul kung malipayo ng anak, diba? Kung malipayo ng anak, supportaan na din na nilayasin. So, kana lang, DJ.
0: Morto. Salamat kayo, Sonia. Pa ba kayo mga pahabol?
3: Wala naman ka lang. Rikis ang huwag
0: si try na ko to i-play ha. Pangitaon sa nako diri ha.
3: Oh, kat pa lang, kat pa lang.
0: Ah, sige. Thank you, kayo, Sonia.
3: Thank you,
0: bye-bye. Yun. Bito po, tama dito yung mag-iingong DJ Yam no nga. Depende na ganyan sa ila ha. Kung love nilang usag-usa, pwede naman. Ang problema din ha, kaya ba panindigan? Kaya trabaho pa ba sila? Ay nako. Sakto na, baby. Kaya ro mag-istoryahan ay silang tulo sa amahan. Yun lang. Lisod. Complicated ang situation. Una, mahadlok kang mudul sa iyang papa or sa iyang parents. Kaya, nga na, nakasaway ka na ba na, DJ Yams? Yung tipong ikaw yung makikipag-usap sa pamilya.
1: Wala pa po.
0: hindi pa kasi to siya nagkakadyowa pa. Soon pa. Since day one. So soon pa, hindi pa siya, wala pa siyang time. Busy pa siya sa buhay niya. Marami kami pinagkakaabalahan sa buhay kasi. Hello, B. Kang Marce Magales. Salamat po sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Bahalag di ka pilion basta kay humot, gido kuno ka. Tama, gid ni si Ma'am Bengin, imuhang friend, DJ Yams. Hello, kang Architect Engineer Eric Becerra.
2: Thank you,
0: baby. I miss you so much. Salamat po sa pag-tanaw sa live, masking late na gyud. Pero nangita yapong ka og paraan nga makasilip ka sa to ang live for tonight. O sa mga ganahan, magtawag ha, 0945-443-5869. And pasensya again sa tingog ha, kung kakapagaw pa, maulian na lagi ko. Ay, kabala ka, ma-okay rin niya ako ang tingog. Mabalik rin niya sa iyang dating alindog. again ha, 0945-443-5869. Basta kaya, kapag ka ang atong immune system ang magluya, bibiha, yobi akalimot, Santan Plus Gold, and Santan Vitamin C. Watching online, still beautiful and pink. Pink ba to? Ay, pink nga pala. Oo. Salamat po, Architect Engineer. Hope to see you puhon-puhon kapag mag-Davao ko. Oo, kaya I really wanted to see you, especially yung imo kong gitagaan og free nga house design. Diba? Sarap noon na. Ito na, DJ Yams, ikaw na muna kung mausap. Wala na akong boses, DJ Yams.
1: Hello po. Mayong gabi.
0: Aba, nag-miss ko lang.
1: Iniwan tayo sa ere.
0: Oo nga. Huwag kayong ganyan ha. Nag-effort kaming magsagot. Ito pa, DJ Yams ha. Sagutin mo.
1: Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Hello po. Hello po, kuya.
4: Si Joel po.
1: Ah, saan ka tumatawag ngayon? Ah, si Bo. So, anong masasabi mo kay JJ?
0: Bakit? Bakit naman natatakot naman kayo? Pwede naman kayo magbisaya?
1: Oo nga.
0: Ano yan? Maulaw kayo? Hi, kumusta? Si Michael Ninang Cebu. Hi, Michael.
2: Thank you!
0: Ito pa, isa pa, DJ Yams, ha? Go.
1: Hello po. Magandang gabi. Maying gabi.
0: Hello, maying gabi eh. Ngano mo oy? Tumagpod mo oy. Hello, maying gabi po. Hello,
5: maying gabi. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi, magandang sir. Ano yung pangalan po natin? Magandang.
5: Michael po.
1: Oh, Michael, saan ka tumatawag? O aha ka nagtawag karoon?
5: Nasa Maxep M from Tagum City.
1: Oo.
0: Wow. Okay lang ba yan, sir, na ibang radio station ka nakikinig ka sa Maxep M?
5: Kay DJ, ano yung pangalan ng babae kaya? Nakalimutan yung DJ, si Jig, kasi tumatawag ako dito dati.
0: Sino po yung nahanap niyo po, sir?
5: Oo.
0: Ha?
5: Yung nakikinig kasi ako sa programa nyo.
0: Ah, first time nyo po bang makinig sa programa namin, sir? First time mo po?
6: Oo po.
0: Ay, welcome po. Maraming salamat, ha? Nakadungo ko malayo. Sa... Mangayo o gunsa?
6: Malayo kasi yung ano namin, yung lugar namin nasa Tupig sa Cotabato kami.
0: Ay, ganun. So, naka sa Cotabato ka ron?
6: Sa Tupig po.
0: Okay, oh. Sir, unsa ba yung matambag ni mo sa to ang letter sender ka ron?
6: Okay po. Ang masasabi ko lang po, ang huwag siyang mag-desisyon kung hindi pa buo yung loob niya kasi mahirap na baka bandang huli, masisisi niya din yun tapos labag pa sa kalooban niya. Mm. Dapat, bago siya mag-desisyon, yung buo-buo talaga na sa puso niya, wala na. Pero kung mag-desisyon siya, meron pa siya sa puso niya, sobrang sakit kaya yun.
0: DJ Yams, ikaw na i-eterno. Ikaw na bahala sa mga DJ Yams, hindi ko kayo mag-Tagalog ngayon.
6: Okay. Kasi pag nag-desisyon yung isang bagay, dapat pag-isipin mo mabuti kung tama yung ginagawa mo.
1: Yes. Dapat talaga tama, sir.
6: Oo. Kasi kung nag-desisyon ka na bandang huli, pag sisisihan mo pa, so masyado masasaktan ka din. Ikaw din yung masasaktan. Ay, hindi. Mag-desisyon ka, hindi mo pala kaya.
1: Oo nga. Dapat kasi
6: ganun lang 'yun.
1: Dapat kasi ano po, pag-isipan muna natin yung mga desisyon natin sa buhay kung kaya ba natin.
6: Oo.
1: Ganun lang.
6: Bago tayo gagawa ng isang bagay, pag-isipan muna natin kung kaya natin.
1: Absolutely.
6: Pero kung hindi natin kaya, ano na lang muna natin? I-pray na lang muna natin kung ano dapat nating gawin.
1: Okay, may ganun tama ka talaga, kasi, Kuya.
6: Ano po?
1: May tama ka po. Tama ka sa, po. Sakto yung ano mo.
0: Saktong-sakto yung sagot
1: niyo. Tumpak na tumpak yung mga advice niyo po.
6: Kasi mahirap na mag-desisyon ngayon tapos lapag pa sa kalooban mo. Sino ba yung masasaktan balang araw? Ikaw din. Sabi mo lang sa sarili mo, ayaw mo na, pero yun sa loob mo, gusto mo pa pala, ayaw mo siyang bitawan.
0: Parang
6: dapat parang
0: ang lalim ng pinagdadaanan. Parang ang lalim ng pinagdadaanan mo.
6: Oh, dapat before mo i-let go yung isang tao, yun talaga, hindi mo na siya mahal.
0: Mm-hmm.
6: Pero kung hindi mo na siya, huwag mo muna. Kasi mahal mo pa siya eh.
0: Una ho. Sige na, hindi na kami magla-let go. Ba yan? Huwag ka mag-alala. Kapag kaya pa naman, hindi pa kami magla-let go. May tanong ka ba?
6: May tanong lang po ako. Ano yung pangalan ng DJ natin, yung babae po?
0: Yung babae po na DJ po?
6: Oo, so, yung kausap ko po ngayon.
0: Ay, kausap. Cinderella po.
6: Ha?
0: Cinderella po. Bakit?
6: Hindi, palagi ako kasi nakikinig tuwing gabi sa programa niyo.
0: Ay, maraming salamat po. Makinig ka palagi, ha? Huwag ka mag-a-absent, ha?
6: Kasi, ano yun? Paborito ko kasi yung ano mo. Alam mo yung pinaka-rinig ko yung boses mo, para-cute, tapos yung kasama mo dyan, na lalaki. Bagay na bagay kayo na magiging DJ para kasarante.
0: Naku, hindi ako DJ. Si DJ Yami yung DJ dito. Busita po kasi ako. Hayaan mo, basta lagi ka lang present, ha? Huwag ka mag-absent, ha? Para lagi tayong magkakasama, ha?
6: Oh, wala na. Hindi tayo palagi nagkakasama kasi malayo ako, malayo din kayo. Palagi ko lang kayo narinig yung boses niyo.
0: Isipin mo na lang na kahit malayo ka, magkasama pa rin tayo. No? Isipin mo na lang na...
6: Opo naman.
0: Oh, habang nagsasalita ako, katabi lang kita. No? Huwag mong iisipin na malayo ka kasi pagka ganyan, mawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo. Isipin mo, malapit lang tayong dalawa. Diba? O sige, inaantok ka na ba?
6: Kanina nahihirapan ka magsalita ng Tagalog ngayon.
0: hindi ano, minsan talaga wala na, nawawala ako sa sarili ko kapag Tagalog. Kaya buti andito si Yami. Oh, kasi mahihirapan talaga ako, pero salamat, tama, tulog ka na, gabi na.
6: Salamat kay Yami.
0: Si Yami ang kasama ko ngayong gabi.
6: Tanda yung kasama niya. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ingat ka po. Good night po. Yams. Palunindigan mo na, Yams. Dapat lagi kang andito, Yams. Hindi talaga ako ganun kagaling mag-Tagalog, Yams.
1: Hindi mo na ako marunong mag-Tagalog.
0: Ano lang talaga. Yung iba kasi sa amin kay... Ay, ambot, Yams. Ay, mala ka na, Yams. Ay, makaya yun. Greet lang ko ni Janeth Tenebroso. Pwede pa play ng song Isang Katulad Mo. Ang daming tumatawag. Hello po from Boards ng Agusan del Sur.
7: Thank you.
0: Salamat kay Boards. Humot na di ay ko, baby. Sama na to ni Yams. Humot na daw siya, Yams. Sige, Yams. May naghahanap ng textmate dito. Sige. Ikaw mag-announce ang number niya. Maabot ba nyo sa dali, oh? Sige. Yams, go ahead.
1: Okay po. Meron po naghahanap ng mga textmate dyan. Ito yung number niyo po, oh. 0970-987-9344. Again po, sa mga gusto pong maghanap ng textmate, naghahanap po siya. Ito yung numero niyo po. 0970-987-9344. Ito lang po. Maraming salamat.
0: Yun, dapat magka... Diyan na lang yan, Yams. Ikaw na magbasa muna, Yams. Ha? Pag may mga pahabol pa dyan. Pero Yams, wala namang itiigong oras, oy.
1: Yeah.
0: Oo, mag-uwi na tayo. Pero pagka Sunday, kasama pa rin kita, diba?
1: Yes. Yun.
0: So mga katropa, wala namang itiigong oras, no? Magkuyog-kuyog kita karong umaabot na Domingo. Siyempre, kaubang gihapon na ako si DJ Yami Yams for your final words for tonight.
1: Yes. Ito lang yung masasabi ko sa inyo, mga katropa, no? You have to enjoy your life.
0: Mm-mm.
1: Kasi lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga challenges sa buhay. At always remember that every day is learning, every day is challenging.
0: Yun na. Wow. Di ba? Dapat na huwag kang matakot na matuto araw-araw. Oh! Ako, isa raman akong iingon, muli na ko. Muli na ko. Bitaw, uli na mihang, kay wala naman nud gabi ina gidpod ka ayod ka walo ko nga na pang may mga laing trabaho on din ha. But thank you so much for making us part of your evening ngayong gabi tsaka wala tayo bukas. Wala mi ugma. Oh, mag-off sa mi pahoy sa mi DJ Yami ugma ha og sa Saturday, so magbalik mi balik tayams karong Sunday night. Oh. Bisa nga lang na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines. Kauban ako si DJ Yami. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
7: Yeah!
0: Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
8: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi di ina mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: no car sur XFM.
1: Sauna, pogi kyo yap. Sukat ka na minaw kong XFM. Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Napagi kyo yap. Listen po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. E, pahit na kayo, suman, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, exciting!
4: Santon Plus Gold.
5: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni Sir Dr. Sayesto, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, mangkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Moderat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kinitaas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, woo! Food supplement for men.
15: Hihimo sa baka o clavuasca.
14: Usa ka herbs,
15: nagatabang o boost
14: sa pagtaas sa libido.
15: Sa mga kalalakinan
14: o kababainhan.
15: O gahatag o kusog
14: o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Seven Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Dali na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain.
21: Si Arlene ng Davao City.
22: Usa ko ka virtual assistant.
21: Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta. So, Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
20: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
21: Yeah!
20: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Ibili
20: sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
23: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee

0: Hidrata Bolong, Kalabere, Santa Irene, Porok Nueve, Prosperidad, Dago Sansor.
1: Pila edad mo na?
0: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang, tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng murakog hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
1: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
0: Nag-osos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
1: So, kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong nimo, kumusta naman?
0: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa kong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka

0: Bali sa mga butika nationwide. Santon Plus
1: Coffee Mix. May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
2: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsa nakatabang?
1: Kuha, nakatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Sa prostate, na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, iinom gipot siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig ba gani sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa ibang balatian.
0: Itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay nararanasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin. Ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan. Ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasan na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text nyo naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa programa po natin ay mga kasama natin, ano? At makapanimpre natin. Ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
3: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
2: Yes, birthday ha. Sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihilubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: The secret of health.
2: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpukonsulta po kayo, mga kaibigan, as soon as possible. Nakita ko ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo ka agad ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan. Ay napakabilis ano, at napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no, yung mga nag-uumpisa na sakit, mga kaibigan. Ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi natin kanina, eh marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan, mga kaibigan, ay ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger, Doc, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima, mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon, mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
3: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis ay isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan, ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin, tinatawag nga autoimmune disorder, na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating po mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila, at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis, at mabilis din po itong nagkokos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat. At ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, nung ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies, no, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-attack atake sa ating mga kasukasuan. Mm-hmm. So ito'y parte ng ating depensa, pero ito rin yung sumisira. Ano? At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60 to 80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan, kaya doon nila nakaklasify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
2: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po yung isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
3: Nagkakaroon ng mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system natin, ina-attake niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid, mm-hmm, na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
2: Nako.
3: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
2: Mm-hmm.
3: Yan. So yun yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
2: Mm-hmm.
3: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Kasaysayan or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga, pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuon nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwede na kukuha natin, katulad po ng asbestos, silika, ilan din yan sa nagkukos ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra? 30 kilograms. Mm-hmm. So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nyo malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
2: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, o yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
3: Yes.
2: No? So, maliba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minalas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin ma-prevent
3: yung
2: pag-triggers niya through your lifestyle and
3: parang
2: then through supplementation.
3: Parang cancer yan, partner. Mm-hmm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
2: O,
3: ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
2: Oh.
3: O, di ba?
2: So, mga kababayan po natin, maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, maraming sa mga kababayan natin, especially mga nakabisita sa ating pong clinic, Doc, nagiging maganda yung kanila pong lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman. So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan kung makakabisita kayo sa atin po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
3: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito, ano, yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman. Tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito. Pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
2: Mm-hmm.
3: Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan. O, diba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
2: Mm-hmm.
3: Ganun yun. Pero ito, kailangan yung magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
2: Ayun, ha. So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto, or pwede yung bisitahan ang ating po mga Yastro Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang atin pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kababayan natin, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
6: Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
8: Ako si Carla, hirap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks now. Grabe, effective talaga.
6: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hadisan ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan, mga kaibigan, ang atin pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong, lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases, kabilang na dyan yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas sa mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? Mm-hmm. O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, eh tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
3: Minsan, kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron ka malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
2: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Dok. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
3: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo ng mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayo mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa. Ginagamit ng mga albularyo yan. Ano? Yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba? Yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices gaya ng yung nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung kayin o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? Mm-hmm. At marami pang ibang mga extracts na pwede nyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng BCO kasi BCO, nilalagay ng mga albularyo yan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So hindi ba kayo nagtataka bakit mabisa? May BCO eh. May anti-inflammatory yung BCO. At ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Mm-hmm. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Mm-hmm. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
2: Modulator.
3: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Mm-hmm. Hindi niya alam sino kalaban, sinong kakampi. Kaya ina-attack niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis or rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
2: Ayan. So mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, gawin ano yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung mayroon kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, na mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan, At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala ano, ng mga produkto natin mga kaibigan para anytime ano, na nararamdaman nyo parang umiiba ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio mga kaibigan. Yan po, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health!
2: Mga kabayatin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero at yung pong text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, live advice.
2: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc? Ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
3: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol. Ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
2: Yun na din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung suplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan mga kaibigan pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan mga kaibigan. No? So mas magandang i-partner po yan sila mga kaibigan. At isabay niyo na rin yung Ultimate Trio natin ano? Sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 lang po edad ng lolo ko at mahina na talaga. No? Yung lolo daw niya, 65 na ang edad, kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
3: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, meron kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
2: Grabe,
3: oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiedad tayo, may suplemento tayo doon sa habang umiedad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health na isang lalaki.
2: Ayan. So, mga kababayan po natin na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men. Ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan ano? At yung iba pa na organs sa atin pong
3: kahit wala kayong partner, okay lang
2: yan. So yun, sa mga kabayan, meron nga doon 80 nagtitake ng turbo natin.
3: Meron. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
2: Pwede bang gumamit din ito, Dok, kahit mga 30 ka pa lang?
3: Pwede.
2: Pwede rin.
3: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, hindi lang naman yan sa matatandaan.
2: Tama, Dok.
3: Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, na apektuhan na. So, marami agad yan, i-deny lang yung iba. Yun di ba? Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. O, di ba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
2: Ayun.
3: Oo. Para bumalik balik yung siglan yung mag-asawa.
2: Okay. Ayun sa mga kabayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Dok, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
3: Ang ating masasabi na, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
2: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po dalangin ang Panginoon nawa ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: X FM.
10: X FM.
11: Mga katropa, exciting dito.

Oras mga katropa, alas 5:05 na sa iyong kabuntagon. Mga katropa, good morning, good morning, good morning, good morning! Dere na punta sa laing hugna sa itong pagpanag-uban. Unang pag-ablis itong programa. Unang pagpangabi-abi. Labi na sa tanan ng mga nagmata karon. Maayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Kumusta, kumusta, kumusta ang inyong kabuntagon? Mga panghinaot sa atong pagbangon, mga pagpasalamat sa atong kahitasan. Labi na kay Nanay Gloria Malala Apilo. Maayong buntag nimo diha, Nanay Gloria. Diha sa may barangay poblasyon, Bayugan City. Sa atong mga suking tigpaminaw, maayong buntag kaninyong tanan mga katropa.

0: Basta mga kuan na lagi, mga 40 apps ha. Ana na gyud na tagsayo na gyud na tigmata.
1: Oh no.
0: Oh, ana pod si katropang rigor ni Narokla. Good morning katropang Ray. Watching live Exciting Pilipinas. Mga pi sa Santo na coffee mix and goddess. Wow. Grabe. Ako adere, doon ako'y gitimpla pod, ako ang kapi. Okay, nahutdan man lang kita sa itong paboritong kapi nga katong Santon Gold Coffee Mix. So ang akong gitimpla karon mga katropa, kining ato ang kapi nga lami, ang atong premium D3. Mo'y atong gikuan karon. Gikauban karon sa ato ang pagpanag-uban. Linlin at Lucer. Good morning katropang Ray Alinton. Pa-shout out ko sa akong mga kaparentihan diha sa Lapinigan. Sa Resulta Family. Seragon Family. From Linlin Resulta of Santa Ana, Tubay, Agusan del Norte. Wow. Gano kang naabot ni siya o ga... siguro taga diha gyud ka sa Agusan del Norte. Doon na lang kay mga kaparintihan diris lungsod sa San Francisco. Nga mauusab ang imuhang mga suod ng mga higalang kaparintihan. Na sa mga Resulta Family o Seragon Family, gagikan kang Linlin Resulta of Santa Ana, Tubay, Agusan del Norte. Ay, mayong pagpaminaw ninyo diha sa may Tubay, ha? Ingon mo sab kang Lina Pataho. Good morning, Sir Ray. Shout out sa tanan. Naminaw labi na sa mga taga Purukto, Barangay 5, San Francisco, San Francisco. Amping ang tanan, oh God bless. Oy, katropang Lina Pataho, basin na silingan imo ni si Kuan, si Jillian Gabriel, rasonable. Okay, sa iyang address dire, Purok 1A, Barangay 5, San Francisco, no? Naadiri ang iyahang pitaka na ako na bit-bit kagabi eh. Okay, kanang dito ta sa atong hilig na gining dulang pickleball. Unya, sa atong pagdula, dito sa atong lamisa mga katropa, doon na may kanang pitaka nga nabilin. Unya, wala mang kuylaing nakitaan nga nilingko dool sa akong lamisa. Kundili, kanira man katong bata nga taason, nga maulag gini si Jillian Gabriel Reasonable, no? Kung kinsay mga nagpaminaw diha karon or mga kaila ni Jillian, pakikuhit niya ako, pakiingon lang naa dire kay Duna pod ra ba ni sulod. Dunay mga ID nga importante, no? Kinahanglan gyud ni nga makuha niya kay gamit kayo ni. Labi na ni yang school ID nga murag na siguro ni sila iro kay gikitkit manig maayo. Oh basin unya guto mang ilahang iro mga katropa kay gikitkit manggit pud nig maayo pero mabasa pa man hinoon. Inigtan-aw ni guard ani diha sa Agusan del Sur National High School. Makaingon ra man gyapon si guard nga mabasa ra gyapon niya ang pangalan pero lagi naunsa na maning panagway ani iyahang ID. Murag nakit-kit gyud ni sa iro. Layo ra na sir sa among lugar kay dako maning Barangay 5 amo pod lagi. Kinsa kay maayo diha. Kinsa kay mga nagapaminaw diha sa Barangay 5 ha. Sa mga Reasonable Family, kinsay nakaila ni Jillian Gabriel. Panhi lang niya sa istasyon, no? Kaha pa, ipa-PM lang sa ako.

0: Kanang mga tatay ha nga naana diha in town na ning kamot na in town og mata. Para lang yun in town nga makasayo og biradas kadalanan, makasayo og kanang unsa ni? Makasayo og pasada, no? Sa atong mga tricycle driver, mga driver sa mga pampasayroan, daghan magyudrog sayo nga ng mata nga mga driver kay lagi mga estudyante karon. Doon na ba'y klase karon? Murag di man ron holiday, no? Wala may holiday karon siguro. Naagyod na karon na mga tatay sayo kay na nag-suroy-suroy kay mga hatod o mga estudyante. Na amping-amping yun mo mga katropa. Sa atong mga tatay, di ha, pahinomdom lang. Kinahanglan yun tinaw kanunay inyong mata. O na nga, sa atong mga driver, importante yun ang katinaw o kining kahapsay sa status sa inyohang mga mata. Busa kanunaya yun ang pag-inom o Vision X Plus. Kaya aron kanunay nga healthy ang atong mata mga katropa, labi na sa itong mga driver ha. Ayaw ka mo kalimot mga katropa nga muinom o Vision X Plus kay para usab nga kanabang makakuansad mo. Ha? Maka, say tawag ana, kanang mukuan bitaw inyohang pagka-abtik sa inyohang kuan? Pagka-abtik sa inyohang kining tawag ani inyohang mga pangutok ba ato ni silang kuanan bi sayawan gamay halahayang tikong kuyawa ga music ni mo ni mga kasagaran mga kuan karon sa mga driver ba ikapon po himulsuhan. Oh, kana mga katropa nga kana bitaw nga magkuan bitaw kanang sayo kay mo kuan-kuan sa ilahang mga kalawasan. Kang langlang asis kulyantas. Adili na aday si kuan oh si Ading Granaderios Dapar. Good morning Sir Ray. Watching from Kanayugan Bayugan City. Wow. Oy, katropang ading, diha arap ko atong miaging adlaw sa Kanayugan. Lami, punto akong nadat na bit-bit pag uli. Ayaw! Di man tayo ingon nga nangasay kay gi-invite man ko diha sa Kanayugan, God. Naman tayo mga family close diha sa Kanayugan. Pag uli na ko, aperting naghanap po sa kong nabit-bit in town. Manhana, di atong na nakasudan pamahaw. Naka-snack pagka alas 10. Ayoy!
1: Utaan mo sa buhod.
0: Oh, motong lami-lami igyan. Langlang Asis Kulyantas. Good morning, Sir Ray, from Buena Gracia, Talacogon.
1: Hoy, hoy,
0: hoy. Hoy, sa mga taga-Talacogon, maayong buntag ninyo diha, ha? Kuan ninyo, ha? Kanang, si tawag ani, inyuhang mga kuan diha, mga halwan, ha? Ayaw niyo, ayaw kalimot nga, kuan na, si tawag ana, display og sayo. Okay, aron nga mahalin ang mga halwan diha, mga tilapia gikan sa atong kasubaan diha sa tawag ani diha sa Agusan River. Oh, katropang Ray na ay avail sa mani. Ray na ay avail to Y2H product kay basin makaanha ko. Actually, ang ato ang available karon moraga ang Vision X Plus lang ug kining premium D3 no murag wala ta atong ubang product mga katropa katropang rigor kay kana laging coming pa ang mga stocks no mo na nga wa pa gyud in town na kuan wa pa gyud in town na abot. Sige lang, paabot lang mo kay pa-coming man na-order naman ato ang mga stocks. No? Hulat-hulat lang yun mo ha. Okay, so ana lang ha, basta kay mukuan lang sa ta mo paabot. Okay, diri sa ta minaw sa ta kadalig music be kay para di pun mo diha malaay. Oh. Daun sa naman eh.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas.
2: Okay, mo to sa mga katropa, ha? Iki-ay lang ang itong mga problema. Oh, once again, good morning! Alam niyo na sa itong mga bagong nagbangon karon, sa mga bagong nagmata, once again, maing buntag ninyo mga katropa. Adto na dito sa kusina ka, pangitaan ang pinakakaraan nga tasa, aron makatimpla na sa itong kape nga Santon Plus Coffee Mix. Wow! Ingon man usab ang itong Premium D3 Coffee Mix. Or kung naaman galing mo yung stock niya, sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. Hala, ha? Timplahan na kaya ron nga ha? Mainitan ang ato ang mga tiyan. Ayaw mo palabian ang mga kape nga bisang barato tuod, pero pag abot sa panahon, gi, kabuhi na kagdali. Dali na kay kang gikabuhi kay naunsa na nga kanang nakuan ba? Nahatag naman hinoon og kakuan sa imuhang tawag ani sa imuhang pamati. Oy, sa atong mga higala diha sa Bayugan City, ha. Sa atong mga katropa diha nga nagapaminaw. Doon na tayo pahibalo og mga adlawa, brand out ra ba di ay og mga adlawa. O planuhan na ninyo dihag asa mo mga adto kay ugmang adlawa mga katropa, no? Mo brand out ni, ha? Doon na to'y pipila ka mga lugar sa tuang probinsya nga apektado kini sa maong pagpalong sa sugang dagitab. Gikan kini pahibalo sa tuang asel ko karong July 4. Adlaw ang Sabado. Sabado man ugma, no? Kay Friday man ron. Ito sa i-check, be. Basin unyag. Lagi Friday, lagi ron mga katropa. Affected area, which is ang San Francisco, Prosperidad, Rosario, Talacugon, San Luis, La Paz, Loreto, some part of Bayugan City, and some parts of Esperanza. So muna siya yung mga kuan mga katropa, ha? Mga apektado ugmang adlawa. So planuhan na ninyo ugma. Kung unsa pa inyo ang mga plano, magpadagat ba mo? Swimming pool ba mo? Mag-nature ba yun mo? Okay, sure ko, mubati yun mo kaigang ugmang adlawa ug dihar mo sa inyong balay. Muna nga planuhan na ninyo, okay raning mga taga-Bayugan o taga Esperanza kay some part of area raman, no, sa Esperanza o Bayugan. Di magyud ingon nga tanan, pero wala gina katong apektado sa maong burnout. Planuhan ninyo, asa mo ay sure ko mga katropa, wa moy huwag ma-focus nga mahimo aning mga adlawa. Okay, ang kuan ini, 6 to 6 ba ya? Gikan alasay sa buntag hantod, alasay sa gabi eh. Muna nga unyang gabi eh palang daan, palingkamot na mo diya og charge kay lisod kaayo og mga kuan mo. Lisod kaayo og maputol ang inyohang relasyon. Okay, kini usahay ra ba kining asil ko bitaw? Makaputol og relasyon usahay. Alam na kanang mga pareha sa amuas, Barangay Usminya. Kung wala may kurinti, wala gyud pud mi wifi, kay wala pud mi data. Mao na nga kinahanglan gyud nato mga katropa. Kanang mga area diha, ambot kani si Jelina Pataho. Og basin unya og naapod ni siya maputol nga relasyon ani og mawad ag kurente ba? Ana ra ba siya diri o may buntag, Sir Idol? I-shout out nako si Auntie Carmen Pataho. Oy, so to. Sayo pa nagpalagubo sa radyo. Oy, maayong pagpaminaw diha sa pamilyang pataho. O sa mga nagpalagubo diha sa iya mga silingan ng mga nangabdan sa maong lagubo. Maayong buntag ninyo diha. Sa mga silingan ni Auntie Carmen Pataho, maayong buntag ninyo diha. Gikan kang Jelena Pataho. Okay mga katropa, itong oras alas 5.29 na. Mubreak o natas makadiyot, human lamang ninipipilak ka mga pahinomdom. Mubalik tas itong programa aron pagbasa sa itong mga nahagpat nga mga balita gikan sa ubang region mga katropa, gikan sa ubang mga probinsya. Okay mga katropa, ay mughawa, mubreak o natas makadiyot ha.
3: Exciting Pilipinas!
4: XFM XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako si Don sa Pamaestra.
8: Maka-ulcer ko.
7: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Zanthon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis Zanthon karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: o año ren.
1: Tama na mga katropa. Sumo na to, tama na, papaug na, tragusog-usog. Oy, kanabang, malihok-lihok po datong mga kaugatan ba? good morning, ya. Alive man kayo. Alive kayo, tati, kay, kanabang, last day na lang's duty. Karon nga semana, kay Friday na. Friday karon mga katropa, it's mean, Friday na pod. Unyang gabi, Friday night. Oy, ang atong pinaka-ambungan na abtik o maabi-abihong kunsihal sa lungsod sa San Francisco. Maayong buntag, Attorney Jong Cades. Grabe, good guy niya. Sayo kay ni Mata, sayo siguro ni siya mo duty ay. O daghan ni siya mga lakaw, daghan bakag mga pirmahanan. Ako rag yung wish niyang maabi-abihong kunsihan. Walay pili sa katawhan. Attorney, kanunay amping sa imuhang mga lakaw. Ate darling, kumusta ang mga kuandiha, mga butsukoy? Uy, naarba ko'y nabalitaan, ate darling. Naunsa man tong mga bata ato. O lagi ni karong problema sa mga bata sa eskwelahan ba? Bantay lang yun na sila diha. Inday Rosaline, kasayo ba? O, sayo man ta, mauna man niya itong bagong task karon. Watay mahimuan eh. Mubangon yun tag sayo, bahalag kapoy, kaayo tas kining pickleball. Sayo nan kagabi nga diha ko sa hubang nagpickleball alauna na minakauli giahak na. Hantod kar. Oy attorney, basin ganahan day ka mo gika kabalo mo kung gatinis gid ka. So kabalo gid ka ning pickleball panghagad niya usahay or baka mahagad ka usahay. Pasingot niya taga pickleball attorney. Kaya nagkataas na raba atong edad attorney. Kinahanglan nagyuntag ka ng kuan ba? Saktong paminsars panglawas. Anyway mga katropa, diri una tas mga balita ang atong hagpaton karon. Kaya didtos may unsa asa ni kuan be? Diri sa ato ang unsa ni ha? Diri sa oy murag isa ra ni diri. Asa man ni? Exciting Pilipinas. Dito's may tago mga katropa. Wala naman ni, human naman ni, ha? Diri na lang tabi, diretso ta diri sa tungkuan. Diri ta sa ato ang nakuhang headline mga katropa. Gikan kang Ivan Pulunan, giayo na ang tambutso sa mga generator na ginatudlong hinungdan sa pagkasunog sa tulok fishing boat sa Jinsan. Ato ning siren mga katropa, unsay detalye ni ini. XFM
2: report. Subling nagpainumdum ang Bureau of Fire Protection o BFP Jensen ngadto sa mga negosyante nga siguraduhon nga permanenteng ginatuman ang mga safety standards aron malikay sa mga sunog. Kini alayon sa pagkaugdaw sa tulok ka mga fishing vessels sa usa ka pribadong kumpanya sa Barangay Tumbler Jensen. Nakalabay ang adlaw alas 2 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni 12 Bakate. Imbisigador sa BFP Kalumpang Substation nga pagresponde sa kabumbirohan ni ulbo na og maayo ang kalayo inungdan nga nagtinabangay na ang dagang mga fire truck. Milabay pa ang tulo ka oras una gideklara fire out ang sunog subay sinisyal nga pagsusi samtang ginarepair ang tambutso sa generator sa fishing vessel nga FB3RI dungan sa pagload og krudo alang sa ilang duha ka semana sa laod. Wala nabantayan nga kalit pinilaab ang kalayo. Nadamay usab ang katapad nga mga fishing vessel nga MG83 og Macmud 08 tungod sa makusog nga hangin og gabok na ang pipila ka parte sa mga nasampit nga vessel.
3: Nag-initiate sila og kaning hot works. Pinaagi itong hot works, wala nila nabantayan nga after several minutes ni kalayog yun ang fishing boat.
2: Inoon, walay nasamdan ng mga trabante sa maong insidente. But pang balikan sa mga otoridad ang lugar, aron subling imbestigahan. Mga katropa, aron magpabiling nagdilaab ang gugma ninyong mag-asawa, tumar og Turbo Dietary Supplement for Men. alang sa nakiusang Pilipino para sa FPM
0: Report.
2: Tropa Ivan Polonan, X FM News.
0: XFM Report.
1: Okay, kuyawa atong lugar mga katropa no dito sa Jinsan kaya nanagani na sa katubigan pero didagan pag yung tulok ka oras usa na palong ang maong kalayo. Okay mga katropa, ambak ta diri sa may kuan ha, diri sa may Cebu City. Nga matod pa gikan kang Michael Recabo taga Bali di ni Cebu. Ha, taga sa Bukidnon day ni. Agik nga matod pa taga Valencia City nga top 2 most wanted person regional level tungod sa statutory rape dakpan sa Cebu. Okay, katropang Michael Recabo sa imuhang report.
0: XFM Report.
4: Sa mga personay sa Valencia City Police Station, kauban ang mga personay sa Pinamungan Municipal Police Station, Cebu, PPU, Regional Detective 10, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 10, Bukidnon Sikan Provincial Mobile Force Company, o 10 Third Maneuvering Company, Regional Mobile Force Battalion 10, ang most wanted person, top 2 regional level sa sityo Targitan, Barangay Pandakan, Pinamungan, Cebu City, ang dinakpan usa ka Glendale Pagabuta, 30 City Anios Olitao, construction worker o residente sa Proxinco, Barangay Tungantungan, Valencia City, Bukidnon, tungod sa warrant of arrest sa kasong statutory rape 7 counts nga pinetsa ni adtong Marso 18 nga walay girekomendar nga bilban ang narakpan karon ana sa kustodiya sa Pinamungan Municipal Police Station para sa dokumentasyon og iton over sa korte nga nag-issue sa warrant para sa husto nga pagdumala. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subdil Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
0: XFM Report.
1: Maulagi na mga katropa, tungod lagis kauwagan, tanawa di dakpan. Muna nga di, ginunta na magbuhat ni ining mga butanga. Kaya lisod kaayo, kini mo'y mapahamtang sa imuha. Kana bitaw nga subraan ka mga juringoy nga mga tao, muna nga di na dapat na pagawson, ipang paslak na diha sa prisuhan. Bahala na diha nga mga tiguang na sila diha na mga laos na ilahang mga kalawasan. Oy, Far Vlog, good morning ni mo diha. Pag tarong diha o duty kay Sima Mulakaw, mangisda dito sa kuan. O, dirita sa kuan. Dirita sa kang Marvin Ibano dito sa May Davao City nga matod pa walay mahimo sa minimum mga 10 pesos nga singil pasahi sa mga warik-warik oy unsa ka ni be sa magpabiling gi problema. Okay ato ning siren kang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
5: Aminado ang pipila ka mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association kon TODA sa Davao City nga wala na kini mahimo nga pabiling 10 pesos ang gitugot alang sa ilang singil pamasahe taliwala sa taas nga presyo sa produktong lana. Sumala sa tricycle driver nga si Alias Carding sa Matina Tricycle Operators Drivers Association kon Matrioda kinsa anaa sa unom ka tuig na nga namasada dili matudpasarang ilang kita sa maong sitwasyon ilabi na nga nidagsa ang mga warik-warik kon illegal nga nagapamasada sa ilang lugar.
6: Kung may ilahang mayo nga kanang pamaagi, okay lang, pero kami, diluya ginamo. Murag din yun kabuhig pamilya na. Kung napailain tayo kanang option nga mandarbaho ang miklain, trabaho ang miklain, kaysa anong mag-drive nga. Ang kulor rin pa yung mas kalibutan, di naman, no, tanawa ko na, no? Kanang mo yung mga paninamper, kanang tanan, muna yung mga kalapag sa mga. Correct. Kundi, napag isla implementation na, saan na pagkabuhi na mo, ano?
5: Susamang kadismayasab ang gibati sa tricycle driver nga si Ronald, kinsa 20 katuig na nga namasada. Human nga daw wala gihatagan og pagtagad ang ilang sitwasyon.
7: Kumin na may sa mga dispisos, kaya mga may naandang tao sa mga tao na diri sa mga pasayero. Antot-antot na na-gis lang Japon. Dili na pagkunod kasi taas ang gasolina god.
5: Hinoon, aminado sila nga adunay ubang pasahero nga nakasabot sa ilang sitwasyon ug dili na nagapangayo og sukli sa ilang mga pamasahe. Kampante na matod pa ang maong tricycle drivers kung himuong susama ilang singil pamasahe sa public utility jeepneys nga adunay minimum 13 pesos. Nasairan nga gipakusgan karon sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang ilang kampanya batok mga abusadong tricycle drivers nga naga-overcharge. Kung asa gipang paskilan niini og fare matrix tarpaulins ang mga toda isip giya sa regulasyon sa singil pamasahe ug pamaagi usab alang sa mga pasahero paunsa isumbong ang abusadong tricycle o PUV drivers. Usasab kadabawenyong commuter ang aminado nga nagluntad gihapon ang ubang abusadong tricycle drivers.
8: Ako ginahatag nga pamasahe sa kada drivers is 15 kasi ano mangyod nang mahal na kayong gasolina karon.
5: Napuy nasakyan ni mga tricycle driver nga dagkog paningil ma'am.
8: Ay oo. Kapag ano mo sakay kag paikolan tapos mo baba ka dire sa Pamatina. Ilang singil is nasa mga 20 pesos.
5: 20 gyud pugsun pug kausahay ma'am.
8: Oo, okay mo ana man sila nga ma'am. Kulang imong bayad ma'am 20 na mong diri ah.
5: Ang tingog sa commuter nga si Chen. Mga katropa aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: XFM Report.
1: Okay mga katropa, so naagi mga ingulana no nga makasabot man gyud pud ta ni atong mga driver mga katropa nga naningkamot gyud pud din taw ni nga makakuan pud sila sa ilahang adlaw-adlaw ba. Pero mao lagi na katong mga abusadong driver, dili na lang gyud untana pud magpalabi. Kung unsay taripa gyatag sa LGU mao'y sundon kay aron dili magproblema pag-abot sa panahon. Kung man ta kabalo sa tanan natong mga pasahero, na doon naging mureklamog, mudangop, anak nga to sa maong kanang opisina. So pag ma-identify nga ikaw na, makuhaan kag video na problema pa hinoon. Una nga, mangita na langit kag laing trabaho. Mga power vlog, sa iyo ha kayo, Idol Sir. Oy, good morning, Sir Idol. Okay, ha, katropang power vlog. Si ma'am, di ha, bantay o insakto ha. Uban-ubanin niya na si ma'am muadto sa kuan, muadto sa silingan kay mangutang og bugas. So muna siya mga katropa ha. Doon ay mga pahinomdom kanang mga balita bitaw nato, nagpahinomdom ra gyud na. Usa na siya sa mga kanang katikara naman hinuonoy. Mga reminder sa atong kaugalingon. Nga kung mahimo, dili na to sila sundugon, kay aron nga dili ta maparingha sa ila mga katropa. Okay, once again mga katropa, tong oras sa 5:52 na sa sayong kabuntagon. Sa tanan na lang ang mga nagapaminaw ka na to. Labi na diha sa 91.3 San Francisco XFM, 95.7 XFM Bayugan. Uy, diha sa Patinay ha, natay listeners diha nga siya. May buntag ninyo diha, usahay kay ako anang maagian na sayo kayo, gapalagubunan na siya sa iyahang kuan.

0: Ah, magkita-kita na po na kita, Domingo pohon. Okay, ugma, wala man tayo broadcast. Una nga, sa Domingo na punta, hantod, Birnes, gyapon, mga katropa. Susamang oras, susamang istasyon. Mga katropa, alam na lang, kinatibok ang puwersa. Nining istasyon sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Inis katropang Real Buro Alinton. Ang inyong higala sa kanunay nga makauban sa matag adlaw. Precioso John Mark, good morning sir. Shout out Precioso family from Barangay Maliwanag, Esperanza, Agusan del Sur. Nakaapas pa. Okay mga katropa, maura to no. Daghan kaayong salamat sa inyohang kanunay nga pagpanag-uban. Salamat sa suporta sa kanunay nga inyohang ginahatag sa tuang sibyaan. Daghang salamat o God bless ka na tong tanan. Ha? Dalaygon ang Dios.
1: Exciting Filipinas! X! X! F! M! X!

0: tulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
3: Trabaho na ako, always driver sa motor.
2: Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sansong Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sansong Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Kukuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Bili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero kad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.
11: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus sa isa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang refill lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Pero gyud sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita din ninyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: X FM.
2: Mga katropa, exciting!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras ka trupa, alas 6:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan na del Sur. Mga trupa, good morning. Adlaw na usab nga Biyernes. Pizza 3 na kita ni nga bulan sa Hulyo 2026. Mga trupa, welcome na usab sa tunga tulumanon. Ako si katrupang Ri Celeste Sorobasquez, kining Express sa Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Mga trupa, kining atong tulumanon hatod kinis maayong nga kabuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay garantisadog lahutay. Usan ini mga katrupa, of course, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dugay na napamatudan mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nagaprotektar batok sa atong mga kalawasan, labi pa sa mga toxins. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, ato kining maangkon din sa mga butika. Of course, kanong mga panahuna, daghan kini sa atong mga butika, no? Diri sa atong istasyonan, mga katrupa, so far sa pagkakaroon, medyo not done good. Pero din ha, sa atong mga butika, daghan kini, maunang susuhihan lamang na kini sa usab sa mga national pharmacy, sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Nationwide.
2: Express

0: Express Balita. Express Balita. Dari kita sa uluhan sa atong mga balita. Headlines. Headlines. Sa mga balitang lokal, katawhan nga dunay problema matud pa sa titulo sa yuta. Giauhag kini sa Penro. Agusan dilusor nga moduol kini sa ilang buhatan. Headlines. Headlines. Paraghiusa sa katawhan, yawi kini si Kalina o kaligon sa nasod. Sigun kini ni Governor Cani. Headlines. Headlines. Iro nga gibuy-an na pagkahuman sa Palaro 2026, kalbaryo gihapon sa Pisaan. Headlines. Headlines. Water pumping equipment, gi-turnover kini sa Bayugan na PNP. Ubos sa project patubig sa barangay Poblacion. Headlines. Headlines. Training of trainers alang kini sa drug-free workplace sa Agusan del Sur, gipahigayon. Headlines. Headlines. Medical og dental mission gilusad sa Silco sa Barangay Alegria. Headlines. Headlines. Mga sibagat nun malaomon sa gilusad nga orientation sa Philippine Community Resilience Project. Headlines. Headlines. Pagkatupa sa itong mga balita sa regional, gidudahang drug personality dagpan kini sa bypass operation dito na sa Barubo. Headlines. Headlines. Lula nga street level drug pusher na dagpan kini sa bypass operation dito na sa Butuan. Headlines. Headlines. Balay sa barangay kapitan sa Malimuno na sunog. Headlines. Headlines. Laing bahin sa itong mga balitang regional, pagpanguma sa kabukirang bahin, gitudlong hinungdan sa flash flood sa South Cotabato. Headlines. Headlines. Duha ka managlahing operasyon sa Bukidnon, isang putkiri sa pagkakumpiska sa mga smuggled cigarettes. Headlines. Headlines. 550 ka-CAPGO auxiliaries, gibansay kini sa 10th ID sa Territorial Defense. Headlines. Headlines. Samtang wingban aksidente kini sa Talaingod, duha ang angol. Headlines. Headlines. Mga katrupa, katunguluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Dari kita mga katropa sa kompletong detalye sa atong mga balita.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O nang arangkada sa atong mga balitang lokal. Katawang doon ay problema matod pa sa titulo sa yuta. Giawhag sa Penro, Agusan na Del Sur nga muduol kini sa ilang buhatan. Sa iron tanga detalye nini sa report ni katropang Ri Alinton.
0: XFM Report.
2: Mipaabot og importanteng mensahe sa pagpahimangno si Provincial Environmental and Natural Resources Officer kon Penro sa Agusan del Sur, Forester Jerome Aldia, ngadto sa mga katawhan nga adunay problema o kabalaka kabahin sa titulo sa ilang mga yuta. Matod ni Aldia, bukas og andam kanunay ang ilang buhatan sa paghatag og saktong giya, tambag og tabang sa mga lumulupyo.

0: nga nanginahanglan og dakong kasayuran og suporta may kalabutan sa pagpanag-iya og pagproseso sa mga dokumento sa yuta. Giyawhag sa opisyal ang publiko nga direktang muduol sa Pedro Agusan del Sur aron masusi og matubag ang ilang mga problema pinaagi sa husto, hapsay og legal nga proseso. Dugang pa niya magpadayon ang ilang opisina sa paghatag og kalidad nga serbisyo aron masiguro nga ang mga isyu sa yuta matuki sa tukmang paagi og subay sa balaod. Gidasig usab niini ang mga interesado magdala sa ilang mga gigunitang dokumento aron mas mapadali ang paghatag og dinalian nga solusyon o giya sa ilang mga kahadlok og suliran.
1: Ato pong ipaabot sa mga atong katauhan nga ang DNR andam kanunay kung aduna may concern nila, andam kanunay nga maminaw kung unsa man ang gusto og paminawon kay sila moy amo ang giserbisyuhan sir ang mga katauhan diri karon. So dako mig pasalamat sir nga naamo. So manginaot mi sa pinagi kang ahinsya, dako pa mig matabang dito sa community, labi na katong mga nanginahanglan, labi na katong naagyod sa kapobrehon, no? Labi na katong nanginahanglan og mga titulo, nanginahanglan sa ilahang mga yuta nga matituluhan. Andam ang atuang opisina sa DNR. Usbon ako, ang atuang DNR adunay upat ka opisina sa Agusan del Sur, ang Sinro sa Bayugan, ang Anders ni Sinro Sara Pariho, ang Sinro Talakogon under ni Sinro Vince Estopito, ang Sinro sa Bunawan under ni Sinro Ruel Rosales, o ang ato ang Sinro sa Loreto under ni Sinro Brazilian Argusino.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Forester Jerome Alvea, mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa mga balatian? Inom na sa Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Nakyusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Samtang sa dugang nga bahin sa itong mga balitang lokal,

0: Hugot nga gihatagag importansya ni Agusan de Lesor Governor Santiago Caña Jr. nga ang paraghiusa sa mga Pilipino mao ang nagunang Yahweh aron na mapadayon og mapalig-on ang kalinaw og kalig-on sa tibuok nasod. Matod pa si Gobernador, kung magtinabangay o magkahiusa lamang ang katawhan, mas muubos ang panginahanglan sa panginlabot sa mga puwersa sa seguridad sama sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police diha sa pagsulbad sa mga lokal nga paragbangi. Tungod din ay gihagit sa opisyal ang tanang kawani sa gobyerno nga tumanon ang ilang responsibilidad pinaagin sa paghatag o matinudanon paspas o patas ka serbisyo publiko ngadto na sa mga musunod. Di pasabot usab ni Governor Caña nga ang kawalay hustisya, korupsyon o guban pang kalapasan sa balaod ang pipila sa mga nagunang rason sa kagubot o sa pagkawala sa pagsalig sa mga tao ngadto na sa kagamhanan. Nagpahinomdom o nagpasidaan usab siya nga daghan na kaayong kinabuhi ang nawala tungod sa mga armadong panagbangi nga mamahimo ra untang malikayan kung naghari ang ligon nga kalinaw o panaghiusa. Dugang pa niya, responsibilidad sa matag henerasyon karon ang pagpanalipod o pagpaligon sa kahapsay kun sa kahapsay aron ang umaabot ng mga kaliwatan magkapuyo kini sa usa ka luwas sa haruhay o malinaw nga nasod. Gitapos sa gobernador ang iyang mensahe pinaagi na sa usa ka dako nga panawagan sa pag-awhag sa tanan nga mga maghiusa aron mapatigbabaw ang tiunay nga hustisya, kalinaw o maayong panggamhanan sa Pilipinas.
1: We in government service, whether in uniform or in civilian offices, it is but our responsibility that this peace will be sustained and that this government, this region, and even international level, we have to make sure that we will stop giving our people the reason to revolt against our own government. Bakit ba tayo nagkaroon ng insurgensya dito sa ating bansa? Because of the injustices. Who made those injustices? Who started it? It was the government. Abuses, corruption, many other reasons.
0: Magatrupa ang tingog ni Agusan de Lesor Governor Santiago Caña Jr.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita, iro nga gibuhian pagkahuman sa Palaro 2026. Kalbaryo gihapon sa pisaan. Report ni Katrupang Junje Labrias.
2: XFM Report.
3: Nagpabilin gihapon nga dako ga kalbaryo og suliran sa Barangay Pisaan San Francisco Agusan del Sur ang iro nga gibuhian pagbalik sa ilang mga tag-iya pagkahuman sa gipahigayon nga Palaro 2026. Kini ang gipahayag ni Kagawad Jose Visnar, ang committee chairman sa Peace and Order og Infrastructure sa Barangay Pisaan human na hinabi ning sibyahan sa XFM Agusan. Matud pa ni Kagawad Visnar, imbis na lipay na unta sila, humagil patuman ang mandato ni Governor Santiago Caña Jr. niadtong panahon sa Palaro 2026 nga ihikot ang tanang iro, nagtuo sila nga ipadayon kini sa mga dog lover o mga tag-iya sa hayop. Apan karon ilang naobserbaran nga nanaghan na usab ang mga iro nga naglatagaw sa mga kadalanan luyo sa sige nga pag-awhag sa mga opisyal sa barangay. Gipasabot sa opisyal nga nakalatid sa balaod ang gikinahanglang aduna gayoy saktong puyanan o higot ang mga binuhing iro. Dugang pa ni Bisnar, istrikto sila sa pagpatuman niini tungod sa kabalaka alang sa kaluwasan sa ilang mga sakop. Lisod na kung mag-atubang sa dakong bayronon ang tag-iya kung makamugna og disgrasya ang ilang binuhi sama sa disgrasya sa motor tungod kay kalit nga pagtabok sa iro sa kalsada. Nasayod ang Kagawad nga kung kini mahitabo ang tag-iya gayod ang obligado nga mubayad sa damyos. Tungod ni ini nang hinaot si Kagawad Bisnar ngadto sa mga katawhan sa ilang dapita nga tumanon ang maong panawagan tungod kay kining tanan gihimo dili para sa interes sa mga opisyal kundili alang sa kayuhan o kaluwasan sa tibuok komunidad.
4: So dili pud sa atong mga ero So parang atong yun nakita dari nga nito yun sa giingon ni Governor Santicane Jr. na hukot sa yun. So natuman mo yun na siya nga punto kay wa may iro. Pero napansin lagi pag after sa palaro na napoy iro. So kami sa barangay naningkamot sa yun yan nga unta ang nasa highway nga lugar ng mga iro ipusong yun. Kay mo yun na yung number one nga makakawag krimen, aksidente, na sa mga single motor. Sumangyo lang ko sa tanan nga lumulupyo sa pisaan na aton tang ipuso na atong mga hayop. Padayon na to ang pag-maintain na to ang atong panghipos sa atong iro nga nili. Unta na to buyaan na po kayo may huwag na ipalaro.
3: Ang tipik na pamahayag ni Kagawad Jose Bisnar, ang chairman sa Peace and Order sa maong barangay. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Samtang sa pika sa bahin, usa ka unit sa water pumping equipment ang opisyal lang giturnover sa mga personahe sa Bayugan Component City Police Station. Ngadto na kini sa mga residente sa Purok 19 Barangay Poblasyon, Bayugan City, dungan kini sa gipahigayon nga Purok Visitation ning nakalabayng adlaw. Ang maong donasyon gabahin kini sa gipalapdan nga Project Patubig number 50 sa kapulisan nga nagpabiling nagatutok sa paghatag og limpyo og saktong supply sa tubig sa mga nangandoy nga komunidad. Gipanguluhan ang maong kalihukan ni Police Major kun Police Master Sergeant Masyol Saikala Nami Jr. ang Salaam Community Affairs and Development Police Non-Commissioned Officer. Ubos kini sa direktang pagdumala og supervision ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Silang, ang Chief of Police sa Bayugan City Police Station. May tambong o gamiabag usab sa maong turnover ang Salaam Police Advocacy Group sa Bayugan City sa panguna ni Mr. Rashid Ali, lakip ni kun lakip na si Regional President Ray Murillion. Lipayong gidawat sa mga beneficyaryo ang maong proyektong gipanguluhan ni Purok President Chito Tubin Sr. Kauban ang mga residente sa mga maong dapit. Nasairan nga nahimong nga posible ang katumanan sa maong patubig pinaagi sa tabang og suporta sa mga partner stakeholders sa Salaam Police nga si Mr. og Mrs. Al Siride sa pakigtabayayong sab sa Ispag Caraga. Sumalas pamahayag sa kapulisan, kining maong lakang gabahin kini sa ilang walay puas na pringkamot sa pagserbisyo sa komunidad, pagpaligon sa kalinaw og kapsay og pagtukod og ligon nga relasyon sa katawahan pinaagi na sa mga malungtarong programa alang sa kalambuan.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Pagkatrupa at orasan, doon na kita ay alas 6:25 na. Training of trainers alang kini sa drug-free workplace sa Agusan de Lizor, gipahigayon. Detalye sa report ni Katrupang Ray Alinton.
2: XFM Report.
5: Nagmalampuso ng gipahigayon nga Provincial Anti-Drug Abuse Council pinaagi sa Substance Use Recovery and Enlightenment Program kun sure ang usa ka training of trainers alang sa mga implementers sa Drug Free Workplace Program o Anti-Illegal Drug Advocacy sa maong duha ka adlaw. Ang pagbansay gipanguluhan ni Philippine Drug Enforcement Agency atong miaging adlaw dito sa Provincial Learning Center sa Patinay Prosperidad Agusan del Sur. Mitambong sa mong kalihukan si PADAC Chairperson o Gobernador Santiago Cani Jr. Kauban si Executive Assistant for Attorney Jensen Michael D. Albienda. Kinsa maoya mihatag sa keynote address. Din gidawat usab ni Attorney Albienda ang usa ka plaque of appreciation alang sa kagamhanang lokal isip pag-ila sa walay puas nga suporta ni ini sa mga programa batok sa gidiling droga. Gisalmutan usab ang maunga panagtigom sa mga MADAC focal person, mga kaabag nga stakeholders o mga kawani sa SURE program sa panguna ni Ms. Margelona Siwanete tuyo sa mga pagbansay nga mas mapalig-on ang mga kahibalo o kahanas sa mga naisgutang grupo sa pagpatuman sa maong advokasya. Usas mga highlight sa kalihukan mao ang formal nga pagpirma sa pledge of commitment sa mga partisipante kini nagpakita sa ilang hiniusang tinguha sa paningkamot sa pagtukod og luwas, himsog og drug-free nga trabahoan sa komunidad ubos sa tema nga nagkakaisang advokasya laban sa illegal na droga. Gihatagan og gibugaton sa maong pagbansay ang kamahinungdanon sa kooperasyon sa matag ahensya sa gobyerno og sa mga lokal nga stakeholders aron mas mapalambo pa ang kampanya sa pagpugong sa hingpit nga pagsugpo sa problema sa illegal nga droga sa lalawigan.
6: Atong gitrain ato, sir, kanang mga implementer sa drug-free workplace program, kaning mga government offices nato. Tapos na pala itong mga NGO ato, nag-attend sila.
5: Ang tipik sa pamahayag ni PIDIA Provincial Director Ginalena Yutan. Mga katropa, gusto ka ba o healthy nga panglawas? Inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dikos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, alang sa programang. Kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa atong mga balita. Nagpaabot sa iyang dakong pasalamat si SB member Vince Rupila nga tunas buhatan sa Agusan del Sur Electric Cooperative tungod kini sa gilusad niini nga malampusong medical og dental mission dito na sa covered court sa Porokdos Barangay Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Ang maong tinuig nga outreach program gipahigayon niadtong nakalabay nga adlaw sa ASELCO sa pagigtambayayong kini sa Therma South Incorporated. Naghatag ang maong kalihukan o nagkaraiyang libreng serbisyo alang sa mga residente. Lakip sa mga napahimusilan sa katawhan, mao ang medical check-up o konsultasyon, pag-ibot sa ngipon, pag-pangapod-apod sa libreng tambal o bitamina, libreng haircut o ang pagpahimutang sa ASELCO one-stop shop alang sa mga concerns sa mga konsumador. Magatrupa ang tingog ni SB member Vince Ropila.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras alas 6:29 na.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Diri na kita magatrupa sa itong balita sa regional. Gidudahang drug personality. Nadakpan kini sa Baybas operation dito sa Barubo. 27,000 kapisos nga asyabo ang ingong sakmit. Detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
7: Ana nakaroon sa prisuhan ang usa ka gidudahang drug personality human kini madakpan sa gikasang bypass operation sa Purok 1B, Barangay Poblasyon, Barubo, Surigao del Sur nitong milabayng gabi. Gilusad ang maong operasyon bandang alas 9 sa gabi nga gipangunahan ni Police Major Andrew G. Lupian, ang officer in charge sa Barubo Municipal Police Station, isip kabahin sa ilang gipahigayon nga padayong kampanya batok sa illegal nga droga sa maong lungsod. Nakuha og sakmit gikan sa posisyon sa sospetsado ang 8 kasasi sa gidudahang shabu nga dunay gibanaban ng timbang nga 4 kagramos og nagkantidad og 27,200 pesos. Human sa malampusong pag-aristo, gipahibalo dayon ang sospetsado sa iyang mga katungod ubos sa balaod sama sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act. Kasamtang karong anaa sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station ang sospetsado samtang giandam na usab sa mga otoridad ang ipasakang kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang nga dito kabahin sa Agusana del Norte o sa kalulang street level drug pusher, dakpan kini sa Baybas Operation. Report na katropang Junje Labrias.
2: XFM Report.
3: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka lula human nakuhaan o gibanaban ng 136,000 kapisos nga kantidad sa gituhang Cebu atol sa gikasang Baybas Operation sa Purok 19, Barangay San Vicente, Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspitsado nga si Lula Elsie Magidala na ilhan usab sa alias nga Madam Lula, anaa sa hustong panuigon, dalaga, walay trabaho o kasamtangang nagpuyo sa Purok City, Barangay Ungyo, Butuan City. Nakuha sa posisyon sa sospetsado ang 20 kagramos sa ginudahang Cebu na nagakantidad sa 136,000 kapisos. Lakip usab nga nakuha ang 4,000 nga Baybas money nga gigamit sa operasyon. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Ramon Atinta Jr. ang hipi sa City Drug Enforcement Unit inubanan sa Tibok Persa sa Butuan City Police Station 1. Sumala sa mga otoridad si Madam Lula na record ubos sa kategoryang street level individual drug personality. Kining maong karampusan nagpakita sa walay puas nga pagpaningkamot sa kapulisan aron batukan ang pagkailap sa illegal nga druga og masiguro ang kaluwasan og seguridad sa komunidad. Tungod niini nagpadayon ang panawagan sa mga otoridad ngadto sa publiko nga suportahan ang kampanya batok sa illegal nga druga og daling i-report ang bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang dapit. Ang suspitsado anaana karon nakakustodiya sa buhatan sa PNP ug magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron kanunay ligoon ang atong panglawas ug mahilayo sa bisan unsang mga balatian, mag Xanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Labrias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dito nga bahin sa Surigao del Norte, mga trupa ang balay sa barangay kapitan sa lungsod sa Malimuno. Nasunog. Sa irundang nga detalya sa report ni katrupang Limuelokay.
2: XFM Report.
8: Naug daw ang balay ni Barangay Kapitan Anaclito Sinaka Jr. human kini gilamoy sa sunog ni ato miaging adlaw sa Purok Sais, Barangay Binukaran, lungsod sa Malimuno, Surigao del Norte. Matod sa taho, daling ni responde ang mga personay sa Bureau of Fire Protection kon BFP Malimuno Fire Station aron palungon ang kalayo ug masiguro nga dili na makapanakod pa ngadto sa mga kasikbit ng mga panimalay. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang himong imbestigasyon sa mga bombero aron sa taon ang tinuod nga hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Wala pa'y opisyal nga kumpirmasyon kung aduna ba'y naangol or nasamdan sa maong insidente, samtang padayon pa usab nga gisusi sa mga otoridad kung pila ang kinatibok ang damyos nga gibilin sa maong sunog. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Lemuel Pagalara Ukay, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dito kita mga katrupa sa Jinsan. Pagpangumas sa kabukirang nga bahin, ginatudlo kining hinungdan sa flash flood sa Cotabato o South Cotabato. Report ni katrupang Philip Oligario.
2: XFM Report.
9: Nagpadayon ng clearing operation sa Sanol Ecotourism Nature Park kanahimutang sa Purok Dam, Barangay Landan sa Pulomulok, South Cotabato. Human natabunan og yuta ang Tibok Resort tungod sa nahitabong flash flood ini aging adlaw alas 2:30 sa hapon. Sumala ni Dionisio Escaran, tag-iya sa mga resort, nga taligsiklang ang ilang nasinatian ni Antong Tungura. Apan na doon ay makusog ang pag-ulan sa kabukirang bahin. Milabay ang pipila ka oras, mibulaga kanila ang dako nga bahin sa yuta ang tunsa natabunan ang Tibok Resort. Tungod sa flash flood, dili na makita ang duha ka swimming pool ug talubog ang usa ka minivan, top down ug mga motor. Hinoon walay nadamay nga mga trabahante o guests.
10: Misalaga is nag-emanate po talaga dun sa taas, which is as per assessment or analysis ko, is due to degradation ng forest cover din dun sa taas.
9: Sa pagsusi sa Municipal Environment and Natural Resources Office, gikabutyag ni UP Abedin, Forest Protection and Wildlife Enforcement Chief sa Metro Pulumulok, nga dakong factor sa flash flood ang pag-convert sa forest land gadto sa agriculture, kundi inagunang panginabuhian sa mga lumulupyo sa kabukirang bahin ang vegetable production o farming sa pipila katuig nga milabay. Dugang pa ang epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo din aging Hunyo 8 ug ang sagunson nga pag-ulan.
10: Itong mga linog, mga landslide nga nag-agi, mautoy iyang gianod na ubos.
9: Dugang pangakabahin sa Mount Matutong Protected Landscape ang nasampit nga lugar. Hinungdan ubay-ubay ang gilusad nga tree planting kaniadto ug walay nabantayan nga illegal nga aktibidad sa kabukirang bahin. Apektado karon ang panginabuhian sa maong resort, mukabat sa 300,000 pesos hangtod tunga sa milyon ang damage loss. Sa kasamtangan, padayon ang rehabilitasyon nga posibleng magdugay ug bulan aron hingpit na mabalik sa normal ang dagan sa resort. Mga katropa, ang mga dilubyo sama sa sakit, bisan asa, pwede mahitabo. Busa ang pingang imong kaugalingon, inubanan sa pagtupar o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang duha ka managlahing operasyon sa Bukidnon, mga katropa ni sangpot kini sa pagkakumpiska sa mga smuggled cigarettes. Detalye sa report ta. Atong siren.
2: XFM Report.
11: Duha ka managlahing operasyon sa probinsya sa Bukidnon ang nisangpot sa pagkakumpiska sa mga illegal o smuggled nga sigarilyo ni atong nakalabay nga adlaw. Usa sa mga operasyon gipahigayon dito sa may Vismin Village, Poblasyon Pangantukan, Bukidnon, nga niresulta sa pagkadakop sa usa ka lalaki, 34 anyos, nga nadakpan sa akto nga nagbaligya og ingong kontrabandong sigarilyo sa iyang tindahan. Sa pag-verify, wala siya nakapresentar og bisan unsang legal nga papeles mao nga gikumpiskar ang maong mga sigarilyo. Nakuha sa mga personahe sa Pangantukan Municipal Police Station, kauban sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, Rural Health Unit, inabagan sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit 10, ang upat ka packs nga Commando Red Cigarettes nga nagkantidad sa 1,280 pesos. Ang nadakpan og mga nakumpiskar nga items, giturnover sa Municipal Health Office para sa husto nga pagdumala. Gitagaan sab siya og citation ticket nga pinitsahan og Hulyo 1, 2026 para sa unang offense nga may multang 1,000 pesos. Samtang sa Spring Village, Poblasyon Pangatukan, Bukidnon, naadakpan usabang usa ka babaye, 29 anyos, nga nasapon sa akto nga nag-display o gingong kontrabandong sigarilyo sa iyang tindahan. Sa pag-verify, wala usab siya nakapresentar o bisan unsang legal nga papeles. Mao nga gikumpiskar ang sigarilyo nga usa ka rim nga fourth cigarettes, tulo ka packs nga Modern Red cigarettes nga doon ay kinatibok ang kantidad nga 1,040 pesos. Ang nadakpan og mga nakumpiskar nga items giturn over sa hustong nga pagdumala. Gitagaan sab siya og citation ticket nga pinitsahan og Hulyo 1, 2026 para sa unang offense nga may multang 2,500 pesos. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:40 mga katropa. Samtang 550 ka mga Capgo auxiliaries giban sa kini sa 10th ID sa Territorial Defense. Report ni katropang Annalie Burha.
2: Express Balita. Express Balita.
12: Muabot sa 550 ka mga aktibong personahe sa Citizen Armed Force Geographical Unit or CAFGO Auxiliaries ang gibansay sa 10th Infantry Aguila Division aron makasuporta sa kasundaluhan sa Territorial Defense. Anaa sa 45 kaadlaw ang training nga gipahigayon sa 10th Division Training Schools sa Mawab Davao de Oro nga nagsugod ni atong Hunyo 30 ning tuiga. Tumong niini aron mapalambo ang ilang military skills, disiplina, operational readiness ug pag-andam kanila sa pagdepensa sa teritoryo teritoryo o mga tahas sa pagsuporta sa nagpadayon o sa umabot ng mga operasyon sa Tent ID. Sa mensahe, gihatagan o gibugato ni Tent ID Commander Major General Alvin Luzon ang kamahinong danong tabang sa CAFGO Auxiliaries nga ni Mintinara sa Division nga kalinaw o nagpadayong seguridad sa Tibuok Area of Responsibility ni ini. Kung makompleto na ang 45 kaadlaw nga training, mamahimo nang i-deploy ang kwalipikadong CAFGO Auxiliaries alang sa pagpatrolya sa coast areas of strategic locations sa pagsuporta sa Comprehensive Archaeologic Defense Operations o Territorial Defense Operations sa Philippine Army. Mga katropa, aron healthy, mag-Santhon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang usa ka wing van na aksidente kini ni Tunas Talaingon, duha ang angol. Report ni katrupang Bung Umaki Algabre.
2: XFM Report.
13: Naangol ang duha ka tawo human nga aksidente ang usa ka wing van sa Purok 28, Sitio Banog, Barangay Palma Hill, Talaingod, Davao del Norte niadtong Hulyo 2, tuig 2026. Base sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, diha-diha mitubag ang ilang rescue personnel ubos sa giya ni Talaingod Mayor Johnny Libayaw nga mao'y MDRRMC chairman. Gihatagan dayon og first aid ang duha ka mga biktima nga nakasinati og mga samad bunog ngadto sa ilang kalawasan ug dali usab kining gidala ngadto sa Balay Tambalanan alang sa dugang examination og pag-atiman. Padayon pang investigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang hinungdan sa maong insidente. Katrupa, kung nangatol ang iyong kalawasan, haplasi ka na sa Santon Herbal Oil. Alang sa Nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:43, mga katrupa, samtang dirigita sa atong balita sa National.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Dako ang kalipay o garbo ni President Ferdinand Marcos Jr. Uman opisyal na nga nalakip matod pa ang Pilipinas sa listahan sa mga upper middle income country. Uman sa halos upat kadekada o sukad pa ni atong tuig 1987 nga nagpabilin kini sa lower middle income nga estado. Sumala sa presidente, kini nga kalampusan maoy ligon nga pamatuod nga nahimong epektibo ang mga gipatuman nga palisiya sa ekonomiya sa nasod sulod sa nakalabay nga upat ka tuig. Gipasabot sa punong ehekutibo nga dako og natabang ang padayon nga pagsaka sa ekonomiya, ang kaligon sa bili sa piso og ang mga gihimo nga reforma aron mas mapagusgan ang investment taliwala kini sa mga hagit nga gitubang sa tibok na kalibutan. Nagtuo ang presidente nga kini nga bag-ong estado sa nasod na sangpot kini sa mas taas nga kumpiyansa sa mga investors. Gilauman nga magdala kini og dugang nga mga negosyo, di kalidad nga trabaho og mas daghang oportunidad sa alang sa mga Pilipino. Gihatagan og gibugaton ni Presidente Marcos nga ang tinuod nga kalambuan sa ekonomiya kinahanglan gayod nga mabati sa matag pamilyang Pilipino. Pinagi na sa mas maayong panginabuhi og kalidad sa kinabuhi. Gikalipay usab sa Pangulo ang pormal nga pag-ila sa World Bank sa Pilipinas isip usa ka upper middle income country. Base kini sa dato sa World Bank, niabot na sa 4,850 US dollars ang gross national income per capita sa nasod niadtong 2024. Diin mas taas kini sa 4,636 US dollars nga maoy gikinahanglan nga sumbanan alang sa usa ka UMIC. Sumala usab sa Department of Economy, Planning and Development kini nga bag-ong klasifikasyon gilauman nga mupatunhay sa mas lapad nga pamunuan sa nasod. Gidugang sa ahensya nga nagpabilin nga nagunang prioridad sa kagamhanan ang usa ka inclusive o kinatibuk ang kalambuan aron masiguro nga ang tanang Pilipino magkapahimulo sa mga benepisyo sa naglambo nga ekonomiya sa Pilipinas. Lambo na gyud ang ekonomiya sa Pilipinas, no? Congratulations.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Agaturupa diri kita sa itong balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Balita sa international. Ekonomiya sa Africa posibleng mapiktuhan kini og $3.6 billion tungod kini sa Ebola. Libuan sa kun libuan katrabaho peligro sigon kini sa UN. Report ni katrupang Keanu J. Sibian.
2: XFM Report.
14: Nagpasidaan ang United Nations nga posibleng moabot ngadto sa 3.6 billion ang mamahimong damyo sa ekonomiya sa Africa samtang gibanabanang 328,000 katrabaho ang mawala kun dili mapugnan ang nagpadayong pagkaylap sa sakit nga Ebola. Sumala sa UN ang pagsaka sa mga kaso sa bundibugyo strain sa Ebola nga sa pagkakaron wala pa'y aprobadong bakuna mamahimong musangpot sa usa ka halapad nga krisis sa rehiyon. Base sa opisyal nga talaan sa kagamhanan sa Democratic Republic of Congo, miabot na ngadto sa 1,307 katawo ang natakdan sa maong sakit, diin 377 na ang namatay sukad nga gideklara ang outbreak ni adto Mayo 15. Gawa sa Congo, duna na usay pipila ka mga kaso ang natala sa Uganda. Nagpahimang nuna usab ang mga eksperto nga dako ang posibilidad nga mukayla pa ang virus sa mga silingan na sud sama sa South Sudan. Hinuon, gipahayag ni Damien Mama, ang resident representative sa United Nations Development Program sa Congo, nga mamahimo pa nga makontrolar ang maong outbreak kung mahatag lang dayon ang gikinahanglan nga suporta og pondo. Apan kung mapakyas ang mga nasud sa pagsugpo niini, ang maong health emergency posibleng musangpot sa mas laom ug malungtarong krisis sa tibuok Africa. Mga katropa, aron protektado ka sa pag-atake sa mga virus, pagtumar matag-adlaw sa Santon Vitamin C, usa ka alkaline nga vitamin C, nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Keanu J. Sibial, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Dari kita mga katrupa sa tunga balita sa paugnat sa kusog. Subling may hari o nagdala o dungog sa nasod ang Pinoy Paul Vulter nga si E.G. Obina. Humanini makuha ang bulawang medalya sa Raiffeisen Austrian Open. Din milokso pa kini o bagong meet record. Nalagpasan ni Obina ang gitas-on nga pay 5.75 metros aron silyuhan ang iyang kadaugan o dungan nga papason ang daang record sa maong competition. Taliwala sa kusog nga huros sa hangin nga naghatag o dakong hagit sa mga atlita. Malampusong nakuha sa Pinoy champion ang kadaugan aron pildihon ang iyang mga seryosong kaatbang gikan sa Great Britain og Czech Republic nga pareho kining igo lang nakatala og 5.55 meters. Kini ang ikaduhang sunod-sunod nga bulawan nga nakuha ni Obien o Obina karong semanaha. Humano sab siya nakasakmit sa unang pwesto ni Tunas Pulan pipila ka adlaw sa wala pa ang maong kompetisyon sa Austria. May paabot usab o dako nga pasalamat sa Obina nga doon sa mga organizer sa maong torneo o iyang giangkon nga dili sayon ang maong sangka nga milungtad pa hangtod sa kagabion. Ang laing dungog nga gidala sa maong atlita usa ka ligon nga pamatuod sa pag o padayong pag-asdang o pag-ila sa ngalan sa Pilipinas diha sa natad sa atletik sa tibuok kalibutan.
2: Express Balita! Express Balita! Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Jess, minutos na lang mga katrupa at deser mahidangat ang oras ala 7 sa Balitang Showbiz. Daw na puno o nairita ang aktris o Quezon City Councilor nga si Aiko Melendez kabahin kini sa batasan sa uban nga mangdaot o maghimo o komedya sa pisikal nga itsura sa laing tao o komedya sa pisikal o sa laing tao o kinihuman siya nagpagawa sa usa ka hait nga mensahe diha sa iyang social media account. Hugot nga gi-insister ni Melendez nga dili ang himoong komedya o biaybiayon ang pisikal nga hiyas sa usa ka-individual. Di pasabot niya nga ang konsepto sa kaanyag magkalahi kinidepende sa pananaw sa matagusa. Dugang pa sa aktres nga mas importante sa tanan ang pagbaton og maayo nga kasing-kasing kaysa gawas nga hitsura lamang. Tungod kay ang kaayo, dili gayod kana mahanaw o malagasan sa panahon. Giawhag usab sa kunsyal ang publiko nga mamahimo untang rason sa pahiyom sa ubang tao o dili ang hinungdan sa pagkawala sa ilang kumpiyansa sa kaugalingon. Gidugang pa nga ang kaayo o kindness maugihapon ang pinakanindot nga hiyas nga mamahimong sulubon sa usa ka tawo. Bisan pa man og walay partikular nga pangalan nga gisigutan si Aiko sa iyang post, daling nagakuha kini og atensyon sa mga netizen ang iyang mensahe og gikonektar kini sa kasamtangang isyu nga giatubang karon sa host og actress nga si Kim Chu. Kaya duman nga miani og pagsaway sa social media ang usa ka segment sa usa ka programa tungod sa joke ni Kim Chu kabahin sa Lotus Fit nga sa ulahi nahimong init nga diskusyon online diin nadawit pagani ang kanhing child star nga si Raisa Mi. Tungod diin daghang mga netizen ang nagpataas sa ilang kilay o narawagan nga mangayo o nga pasailo sa Kim Chu dungan sa pagpainomdom kaniya nga mag-amping sa sunod higayon sa paggamit sa mga sensitibo nga komedya sa telebisyon. Sa pagkaroon, wala pa'y giluwatan nga opisyal nga pamahayag o reaksyon sila si Kim Chu o Raisa Mi dison kabahin sa maong isyo. Ay, nalambigit na po des Kim Chu ani mga katupa. Saon man nga gwapa naman yun siya. Pagkatrupag ato ang naglangkob sa atong mga balita karong buntaga. By the way, agwapohon mga katrupa, dunay ipahigayon nga brownout. 6-6 ang schedule anis brownout ugma. Mauna nga kining mag-andam-andam na mo mga katrupa sa kining mga powerbank. So, ang mga lugar nga maigo sa kining burnout o mga katrupa, 6-6 nga schedule, ang entire municipality of San Francisco, entire municipality of Prosperidad, entire municipality of Rosario, entire municipality of Talacogon, entire municipality of San Luis, entire municipality of La Paz, entire municipality of Lorito. Then some parts of Bayugan City, some parts of Esperanza. So, mauna no ang schedule burnout ug mga katrupa. So, by the way, mosunod na sab ang programa ng Bulusay uban nila ni katrupang John J. Lebrea sa uga katrupang Limilokay. Di aman ni tay akining giuli diri ang mga katrupang nga pitaka uban sa mga IDs. Kinsa may nakaila ni Jillian Gabriel Razonable. Kung nakaila mo ni Jillian Gabriel Razonable mga katrupa, padihog pag-ingon nga kuhaon ang iyang pitaka di adiri sa itong stasyonan. Ayaw lamang sa adlaw Sabado kay walay tao diri. No? Kinahanglan nga naara sa mga pwede Domingo, of course sa Lunes nga to sa Biyernes. Ato sa itimbaya ning mga kaigsoonan day nato nga nagtan-aw dito no. Good morning sa mga nagtanaw sa itong live sa pagkakaroon. Thank you so much by the way ninyo. Sama nila ni Katrupang Ginela Narcio Amaro. Good morning, Katrupang Anjay. Good morning, Jay. Good morning, Oga, sa tanan nga mga katrupa. Thank you so much, Anjay Awado Lipuldo Labs. Katrupang Adaline Cagas, good morning. Great lang sa tanang naminaw o galabinan sa ako nga pamilya diha sa La Caridad. Abidal Cagas family watching from Saudi Arabia. Thank you so much, Katrupang Adaline. Then, Katrupang Dai Chavez, good morning, usab. Happy Friday. Katrupang Rublido Dodstar. Oy, kumusta naman ka, bro? Katrupang Dodstar, good morning, nabudiha. Good morning, usab. Sa tanang katrupa, spisaan o labina sa labina jod. Si Katrupang Ali. Sa bayugan from Dodge R Turbo King. Diyan naman si Katrupang Ali, dito, bro. Katrupang Gloria Malala Pilo, good morning, usab. Katrupang Wilma Joaquin, good morning. Thank you so much. Din Diris Picas. Ato sa balantaw, no? Good morning, usab. Katrupang Carmen Pataho, good morning. Katrupang Gina Santos Nagroan, good morning, usab din na, ha? Okay, thank you. Then, there is atong, good morning day, Katrupang Yuan, no? Dinasa may Bayugan. Sige mga katrupa, una tayo yung oras pa tayo sa unahan. Thank you very much sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puwersa sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusan, 91.3, 95.7, sa kontrol ni Katrupang Melanie Duran. Usap sa itong News and Public Affairs, atong News Desk Katrupang Limilokay, atong, of course, mga anchors, reporters, pinagin nila ni Katrupang John J. Labrias, Katrupang Ray Alinton, Katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, naghang salamat sa mag-ausap pa. Ako si Katrupang Ray Celeste Sorobasquez. May buntag ka na itong tanan, Dalaygon ang Diyos.
2: Express Balita. Express Balita.
15: XFM.
16: Ayo! Ayo!
17: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
16: Papalita ragod kong sigarilyo.
17: Unsa nga sigarilyo?
16: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
17: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
16: Kay nga naman.
17: Asa pa, more.
18: Mga katrupa, exciting!
19: La la la la la la la la la la la la la la.
20: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
21: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
20: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
21: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
20: Unsa din ang Craft Gold Buy?
21: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
20: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
21: Oh, Bay.
20: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
22: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadayo sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili awtorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang pagbutyag sa kamaturan. Maoy susi sa kagawasan. Mga katrupa, 7 minutos sa nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

Mayong buntag ka natong tanan, mga katrupa, Luzon, Visayas, og Mindanao. Good morning! Pusaan! Adlaw karon mga katrupa, nga Bernes, Pizza 3, sa bulan, mga katrupas, Hulyo, Tuig 2026. Good morning! Kumusta, kumusta, mga katrupa? Magidaot ang matagusa ka na to, nining ataknes kabuntagon, na siyempre ana sa kapiska.

0: Si, mayong buntag o siyempre, mayong buntag sa itong mga tigpaminaw sa kinatibok ang lalawigan sa Agusan del Sur. Tanan nga nagapaandar o radyo karong orasa. Duha kasibihan nagabroadcast na ito katropang Junji. Duha,
1: siyempre katropang Limwell. Kaya di tagusto o San Francisco, rang bayugan. Hindi na ito pwede. Kaya masuko manas katropang UAP. Suko manas. Ay, ato ang signal karon sa may bayugan city. Kumusta ka karon na mga orasa katropang UAP? Ah, okay ba to ang signal diha karon kay gagahapong adlaw ni reklamo ra bas katropang Yuan ingon nga katropa. Wa gi signal hangtod karong panahona. So, di ginato pod malikay katropang Limwell nga do na gi mga di nato maiwasan bitaw nga magkawawa ang signal gumikan sa atong internet. Oh, yan na katropang Limwell, di ba?
0: Yeah, nagpasabot po na katropang Junji nga nagmonitor gud sila sa
1: oh, station. Oh, kan na, siyempre. Kaya pag mureklamo na gani na, nagpasabot nga nagmonitor na, wa lang yun ka-monitor kay kaganaas.
2: Ayaw!
1: Oh, na nga. Oh, mugani wa taban sa giog radio kaganaas.
2: Ayaw!
1: Boy, no, mga katropa, welcome ang 3C ka mga lungsod o kusa ka syudad ng atong probinsya. Labi na usab, mga katropa, ang mga probinsya nga mga o oh, mga kasikbit natong probinsya nga sa Kupan sa tibuok Caraga region mayong buntag diha ninyong tanan. Sa mga naglawig nining nga mga orasa, sa mga nagasikay-sikay sa mga pamahaon, mga negosyante ato nga mga mag-uma, mga drivers with lover ato nga mga kawanis gobyerno mayong buntag. Oh, ni po nato kalimtan katropang Limwell gining ato nga mga otoridad.
0: Yes.
1: Ay basi mangluod po ni nona nila nga grabe raman yung tulog-tulog og panahon sa gabi on. Wa gid mo madisturbo niya di mo makatimbaya sa amo. Oh, salamat kayo ha sa inyong mga makalunayon nga pagbantay labi na ni ato ang mga CBO katropa. Ha? Kay okay kayo ni ato mga CBO kay gamay nga kasikas mo mata dayon katropa.
0: Oh. Why tog?
1: Why tog? Oh. Anang kung ba? Why tog ba sa grabe yung monitor? Oh, salamat kayo ha. O niya, siyempre po mga katropa. Ato po itimbaya ning ato nga mga kabaranggayan, mga katawhan. Nga salamat tuod kayo sa inyuhang gihimong pag-kooperar ha nga sa panahon nga. Ah, nag-sugod ang palaro, wag yung iro nga ito nakita. Ah. Salamat kayo katropa, ah, mga kaigsunan na ito. Ah, salamat po kayo nga karong panahon na nagkagrabi na po ang mga iro.
2: Ay, oh.
1: Ay gibuhian naman po. Salamat kayo. Ang inyong iro maoy mutabok sa highway inyo na ay mga makakuan og mga motor, single motor. Salamat na lang po kayo.
2: Ayaw!
1: Ay, yan na yun ang katropang Limwell. Kaya ako hapit mo na mapungot yun ko kahapit yun.
0: Kamus alang?
1: Kanaging si Mana. Ah. Diha sa Santa Irene, ambot. Sige naman lang yung gagahi mag-ulo ni ato mga barangay official na Santa Irene.
0: Sige na mag-ulo ito. Banda.
1: Sige na tayo na ito nagsinasibya. Oh. Diha nga, nausa naman in town ni Natulog Pansita naman siguro ni ito mga barangay official.
2: Ayaw!
1: Ha, ah, barangay Santa Irene.
2: Pusa!
1: Ha, ah, matamata po siguro mo diha. Pag may time po siguro, nga pahika, eh, pwede man siguro mo magmigapon diha. Ha, ah, inyong i-announce ng mga katawahan diha nga, simpre, pa, kuan-kuan na po siguro ng inyong mga ero diha. Pahikti-hikti po kay pastilan. Mahilang tanaog kamoy magmotor o niya kamoy may makaligis.
0: Correct.
1: Ang problema o lahi mo ay ma-biktima o niya, di narabadayin mo angkon katropang Limwell.
2: Ayaw!
1: Angkon. O, way mo angkon. Kabantay ka sa iro, maligsan, mapingis nga asa ganin mo dagan mo. Paingon yun na o asa dapit ang iahang amo, dapit iyang balay.
2: Ayaw!
1: O, pero di man mo angkon katropa.
0: Okay.
1: Di man mga di mo nakakuha yung tao.
2: Ayaw!
1: Eh. Mga katropa, siyempre dili mabuhi ang mga nagkadaiyang kabaga programa sa XFM Network Philippines kung wala usab ba katropang Limwell nagpaluyo ang mga nagkadaiyang mga produkto nga iya usab sa Y2S Incorporated. Katropang Junji, unsa man ang mga produkto, siyempre isa sa mga ipasigarbo na mo diha kaninyo mga katropa, labi na nining takna sa yus kabuntagon bugnaw ang ato ang panahon. Bugnaw sa ang atong kuto-kuto. Pero init atong ulos pagpangasabas mga bata kay lugay ng mata ting iskwila. Mga katropa, doon ay Santon na Coffee Mix. Doon na tayo Premium D3. Doon na po tayo Santon Gold Coffee Mix with gluta and collagen. Pailin-ilin mo. Katuma-tuma kababainhan nga hilig o pagwapa. Aron kanunay lang...

0: sintro sa ilahang pananaw. Ah, sintro sa ilahang mga mata, sa ilang banang sila. Siyempre, kung gusto mong pahamis, pahayag, pabatas, panagway, away lain na mo, marekomendahan ninyo mga katropa Santon Gold Coffee Mix kay naay collagen and glutathione. Nya katopong gusto mo o ganabang niingon tabi taong nangapima mo niya nanambal na ni Atay Santon Coffee Mix katropang Limel kay mauni ang gibansagan nga nangapi ka na, nanambal ka pa kay isa ni mga makapahilis paghinahinay sa mga prostate o prostatitis sa kining mga paghubag sa tuang prostatitis sa tuang kalalakinan o siyempre ang hormonal imbalances sa atong kababainhan. Isa ning maghinahinay nga pagmuohilis mga katropa. Napotay Santon Plus Gold nga kung high blood mo diha, ayaw mo kabalaka kay naatay Santon Plus Gold mga katropa. Namo hinahinay nig paridyo sa tuwa mga dugo. O niya kung diabetic kunta, naapotay Santon Gold mga katropa kay mo paridyo po ni sugar sa tuwang lawas. Mga bukol-bukol mga katropa pahilison. O di po mo magsalig mga katropa, magsige na lang po mo kaog humba diha tungod kay naay Santon Gold nga muparidyo sa inyong dugo. Di po na maayo nang magsige mo og inom og tambal, magsige po mo sopak. Di na maayo mga katropa.
1: Pusay! Pusay!
0: Ang maong mga produkto mga katropa, syempre available sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Money ato ang mga produkto. Okay. Onya siyempre katuman naglantaw sa ito nga live program ha sa 95.7 XFM Bayugan City. Paki-follow, paki-share, paki-likes o paki-comment kaya ito ang tagaan o pagtagad nga mabasa inyong mga mensahe katropag level, no? Kaya siyempre, di po ta gusto mangluod ng ato nga mga ang ato nga mga unsani, ang ato nga mga followers. Ay hapon mali pa ibepon ng tao nila mag-shout out nato ng ilang mga apelyido, ilang mga puro kung asa sila nga barangay na puyo. Mali pa ipon din tao ni sila katropa. Mo na lang po ni ito ang balo sa ilang katropang liquid, no?
2: Pwede po sila makapaabot sa ilang mga kuminto.
0: Kuminto, no? Oh,
2: mga
0: syempre.
2: Opinion sa itong mga isgutanan karong lawa katropang Junji.
0: Kini nga ito ang topiko karong katropang Limwell Pulos ni update. Diba kagahapong adlaw, gipangita pa sa mga otoridad ang suspek sa kamatayon atong upat ka mga biktima. Inahan og tulo ka anak. Ang atong topic karon mga katropa, nadakpa na ang suspek og miangkon gyud ni nga siya'y naghimos krimen. Uy, pastilan katropa nga Limwell.
2: Naka-interview to?
0: Na.
2: Okay, ato nang paminawon
0: niya. Oo, naatay paminawon ani niya, naat pud tay paminawon sa ato ang mga kapulisan. Kay kini di pud na pud ini kanhi record pod sa kasong pagpangawat kining thief.
2: Okay.
0: Oo. So, mauni karon ang isa sa mga tagaan ato pagtagad kay at least confirm na. Kay giangko naman gyud niya siya'y naghimo sa maong krimen. Lalis dahil sila primero katropang Limwell kay medyo na ay mga silos-silos ginagmay kinig yung silos katropa wagi nada yung deendagan ane.
2: Katong laki ba itong atasok buhok?
0: Oo, katong atasok buhok. Mauto iya itong karelasyon sa iyang kuwanon niya. Ngayon ang anak, ma-interview man po na ito ang anak atong biktima. Nga kalalaki, lalaki dahil itong katong
2: naluwas.
0: O naluwas, nga naas iyang lula. Moneh tabo iyag yung gi-explain kung unsa ka barambado atong karelasyon kay daa naman dito nila giingnan nga nganong nagrelasyon mangkana mga grabe ndoy grabe daw kuno katapulan
2: taot-taot dere sila to
0: okay. Dugay na di katropang Limwell. Dugay na daw kuno kayo to sila. Ya na paingon gyud hinoon sa lalaki nga wa gyud astilan.
2: Way klaro.
0: Way klaro. Nya ningon tong simpre gipatay gyud niya kung manghud kay nakaila man sa iya og iya ako rang mama yang pat yun simpre mo ingon mo witness akong okay, manghud na manghud ako no niya kay tag 16 anyos na ba ya 14
2: mao.
0: So makaila na gyud nga amo na suspect. Og di niya intiron mo naghimo iya na lang giinter kay para way away makatugan sa iyahang hinimuan sa iya sa iyahang karelasyon. Okay ning inahan ni ining mga bata. Pero gawas niya na gadropang Limwell ato pong i-update kay kagahapon adlaw maguna to na matuki ang katong kang kwan kang ombudsman Boying Remulla. Jesus Crispin Remulla. Mga katropa, wala mo ito matapik kay naamanggod ang ato ang bugsay. Na short as oras, no?
2: Naputol, gyud.
0: Naputol. Pero karon atong kontinyohon katropang Limwell kay at least ma-update po sa mga katawhan nga mauna ni Dagan karon sa ombudsman. na naanag yun sila yung plano nga kaya failan yun o kasong plander si Senator Marcolita.
2: Atangan na to karong
0: adlaw. Atangan eh. O, atangan eh. Karong adlaw baga katrupa. Kay siyempre, nothing has changed. Momento iyang gipamulong ni kuan ni Boyeng Remulla nga dili na mausang. Sa papag nag-rally ang mga INC, pero dili daw makaapekto sa iyang desisyon nga mo file gid og plunder batok na kang kinibang Senator Marcolita.
2: Bullseye! Kanya nga topod ning aninaon katrupang Junji, unsa yung nagpaluyo aning tanan nga ang mga opposition senator ilag yung gibanatan nga mafailan ang kaso.
0: Lagi, no?
2: Kanya, karong July 6 magsugod na ang impeachment trial.
0: Ang impeachment, oo, pastilan.
2: Muna itong tokion katrupang Junji, unya, no?
0: Sige, ato ning tokion yung katrupang Limwil kay unsa man yun ang ilahang plano ni ini. By numbers ba yun ang impeachment?
3: Ay,
0: kay sa Constitution katrupang Limwil daan ba yun nag-ingon ang kadtong kanhi bitaw nga Supreme Court nga ni-retire na nga ang Constitution na to dili na yun mausab. Kung 16 votes ang naadiha mauna yun na mapreso ang senador or masuspended ang senador, maintain ang 16 votes adi sirka maka-impeach sa usa ka elected official.
2: Muna itong bantayan.
0: Oh, na.
2: Bantayan na to.
0: Muna yung bantayanan kay base o... Oh.
2: I-bend ang konstitusyon.
0: Oh. Kaya sa tinuod lang sukat bito nga na nagamit na ng word nga ni...
2: Bendalo?
0: O Bendalo. Naghay na nga usab na.
2: Pastilan.
0: Tanawa si katong General nga Ture. Di ba niingon to siya sa iyang interview nga... pwede dakpon ang tao. Ingnon lang nga... ang imong waranto adito sa police station. Di ba?
2: Pwede dai na.
0: Oh, pwede. Mo pwede. Tay nganon na part na bilong siya sa Bendalo mga katrupa.
2: Di ba? Mo na itong isgutan na niya katrupa.
0: Mo na itong isgutan ha. Mga katrupa, standby mo ni ana. Nya syempre. Sa atong pagbalik katrupang Limwil, ato sang priority sa ato yes, ato ang mga kaigsoonan.
2: Manimbaya ta.
0: Manimbaya sa ta. Kaya basi dahil nag-message nga nag-birthday. No? Di at least matugtugan ng doken naman tayo. Birthday song diri ang i-ready na to sa atong mga uma, sa atong mga followers, di ba? Sige. Sige, standby mga katrupa ha. Ay, sa among pagbalik, ayaw mo kala problema, kaya itong basahon ka na inyong mga mensahe. Balik lamang kita mga katrupa human sa ito ang pahinomdom.
4: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batanon. Unya, gwapo pag yun.
5: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
4: Wa manoon, master. Natingala lang ko kay. Wa man good may sakyanan.
5: Exciting.
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Aboto rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padulngan na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang good. Kalipay mo na ako ni.
8: Ahay! Aboto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag lang naman kadak ang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapiga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
5: Usa ka call center agent.
4: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
5: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: No!
3: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Karihan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw medyo og hanap-hanap ang akong pananaw mo action og luha ang akong mata halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus soft gel capsule akong gitumar ang maong tambal sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus soft gel capsule aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha mo na kamo kung wala pa mo nakasulay sulayin ninyo ang Vision X Plus

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Balik ta mga katrupa sa tuang pag-uban-uban. Doon na tayo 30 minutos sa nakalabay sa La City. Bullseye! Kining bahina mga katrupa, hatod dyan na to sa Premium D3. Kung magluya ang imong lawas, bilar ko was tulog. Ayaw ka malaga kay na tayo Premium D3 mga katrupa. Namuhatag kinig instant nga energy aron nga mahuman imo imong trabaho. Pero katrupang limbel o guwakay trabaho nga katulogon ka itulog na lang yun. Amo ni pinakadabes nga tambal. Pero naa kay trabahoon nga kinahanglan humanon, dali po pwede ni mong dalion kay basi pahinoon o magkamuritsing mong trabaho. Ni atay Premium D3 Coffee Mix, naapuntay Premium D3 Soft Gel Capsule. Ako kasulay na kuaning Premium D3 Soft Gel Capsule, pero itong dito tag Singapore, katropang Limwell.
1: Huwag yun ang kakapoy, no?
0: Bilar ba yan? Kayo nga ito ang katong mga lakaw, na ito bilar ba yan?
1: Correct.
0: Kayo magkauli ito, unsan ang orasa. Niya tulog niya kadlawon na sayo kag mata mura po biya kagazuti adto pud og bulsa.
2: Correct.
0: Kaya limang ka alas 5 makaligo na ka kay aron makakaon. Kay pirti man dito kuan man kanang bulahan o bulawan man kayo dito ang oras nila. Sabi ka, time is gold, yun kayo dito, ama.
1: Hindi na itong panahon na mo sakay kag eroplano.
0: Sakay kag eroplano. Bilar ka. Bilar ka. Hindi magkakatulog mga katrupa lang yung magtakilid-takilid na. Okay. Mura magmanggimok ng imo hangkuan ba? Itong tanaw ni ito ni mong uwa na manggikahoy makita. May na lang umtaan na og. May na lang umtaan na og mo tuwang manggaling eroplano. Masangit magsanga. Wala man yun. Murag manglimbaot. Pabitaw ng katrupang limmel. Matunay yung mga lakaw na to, marag ako rayo dili kay excited. Kay pastilan. Magsige ko na una sa aeroplano ka nang takilid na gani, gumplatay na yun yung trabaho.
1: Pero inuman rag
0: Pero imnon na nato Premium D3. Siniguro. List kayo. Wala imong kabuhi.
1: Kapuhihan na yan.
0: Wa condition man. Niya kay nabi ay kapilya sa. Pwede rabi kay mga aeroplano nga. Ma'am, pwede ininit lang, ma'am.
1: Oh, correct.
0: Okay, na ako'y kapi diridala.
1: Na Premium D3.
0: Premium D3. Premium D3, mga katropa. Pag inom ni mo, tumatik. May ikaw na lang gumingon nga, kanagkadali, raba ni abot, nga dapat munta dugay pa. Eh, kondisyon naman imong lawas.
1: Correct.
0: Kondisyon naman kayo. Ang maong produkto, mga katropa, mapalit ni sa mga nagkadaiyang butika, ha? Sa ato mga parmasya, dinhi sa ato ang probinsya. Bullseye! Okay, mga katropa, dinhi ta katropang Limuel, ato sa ni shoutout. Ang ato mga nag-comment sa ato ang Facebook. Ako sa unahon ning sa ato ang main page na to, ha?
1: Kumbati.
0: Okay. Gikan kang Randy Santisas, good morning ni Muda Busing.
3: Good morning!
0: Randy Santisas, good morning!
3: Good morning!
0: O kang Puting Manok, good morning po ni Muda, ha?
3: Good morning!
0: O White Chicken!
3: Good morning!
0: O niya kang Halle Mary Lucille, good morning po ni Muda, madam!
3: Good morning!
0: O niya kang Kagawad Jeremias Moralde, ha? Good morning po ni Muda, katrupa!
3: Good morning!
0: Ayong morning po diha ni kinang Ma'am Mirasul.
3: Good morning!
0: Thank you po diha ninyong tanan. O niya kang Lina Sipataho, good morning.
3: Good morning!
0: O niya kang Tristan Yath Gulay, good morning boys.
3: Good morning!
0: Good morning boys.
3: Good morning!
0: Kauban ra sa good morning bro. Good morning diha ninyo, ha? O niya kang Mar Datuin Matignaw, ha? Salamat sa pagbasa, salamat po katrupang Datuin Matignaw. O mayo pong buntag diha kang Tatay Talisik sa may Barangay Alegria, ha? Good morning.
3: Good morning.
0: O niya sa may si Francisco Bulahan. Diha repita sa may San Lorenzo, kining prosperidad.
3: Good morning.
0: Daghani sila maminaway na to diha repita. Mga katrupa, salamat kayo diha ninyong tanan, ha? Mga tigpaminaw na to, karol dyan mga panahon na. Okay, das ibo katropag Limuel, basig na ay diha sa to ang old page na to.
1: Yes, namagya po yung mag-comment rin sa itong karaan nga page.
0: Na, uy.
1: Eh, 80,000 man na yung follower ninyo, Ali.
0: Oh, taas kayo. Taas kayong followers ni katropang Ali diha.
1: Nag-comment rin si Carmen Pataho, may bunta diha, ma'am. Murag parinti ni Ma'am Lina.
0: Uy.
1: Pareha sila ka-plido.
0: Oo, mao.
1: Si Wilma Joaquin.
0: Dagan-dagan, yun ay diha.
1: May buntag sa inyong duha, bitaw, Sir John, makalagot yun ang iro. Oh, diri sa amo purok gahi kayo sila. Oh. Sakto gyud. Kay Didin Pataho, maing buntag. Good morning Sir Lem and Sir June. I-shout out nako ang tanan taga Kantagan, Durian, Barangay Lukak. Labi na nila Edeth og Jose Flores na minaw pirmi sa Bullseye. Salamat Madam Didin Pataho. Parang mga parintira gini sila tanan. Kay Wilma Joaquin, apil gani ang gym, hugaw daghan basura, lain kayo. Okay, sumpay na sa imong isyo kay nang iro. Kay Brinsley Pataho, kada murag daghan gini sila nga parintira.
0: Daghan
1: salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kay Gingging Ramos, morning mga idol, dili ko naka-online. Kay naakus uma pero nagpatingog ko radyo.
0: Oy.
1: Di ba tirig guro niyang radyo? Naman siya sa uma.
0: Naman sa uma. Basta itong charge siguro. Naman naman yung mga bag-uron.
1: Kay Pipi Lagi. Mga bag-uni nga mga pangalan eh. Kaya mong in-town sa mga pamatay. Kay Florindo Ukay. Lang-lang asis Kulintas. Good morning mga sir. Greet the eye. Nako ang asis sa family. Kulintas sa family. Pabalinas sa family. Dumaplin family. Og sa inyong duha sir og labi na kang Auntie Wilma Joaquin and Auntie Gloria Malala Apelo og sa tanang naminaw iya guro ni mga parente di ay
0: mao gani
1: no mang gitimbaya ako nang tiwason ka tropan junji kay pero wag gyud magmahi last na lang niya nya pwede pa gyud mo magapaabot sa inyong comment
0: basta ako man ato kanya dagan man ta og kwan ato pagyapon taga ana sila tay no
1: bahalag magabinan ta diri kay Rigor Narokla
0: Narokla oy
1: good morning ninyong duha ka tropang junji og Limuel. Happy Fly Day.
0: Kay Bernisman ron, di ba?
1: Bernisman Flyman ikaw niya. Anyway, mura na katropang Junji, no? Salamat kayo.
0: Salamat kayo sa inyong kooperasyon, ha, mga kababayan na to. Okay. Ato yun yung pasalamatan sila katropang Limuel. Kaya wag yun ayaw niyong ato ang program diri o wag yun po niyong tao ni sila.
3: Ayaw!
0: Di ba?
3: Okay.
0: Siyempre, yung program na tali riyan nga mura rin mga amigas ay ato ang mga ato ang gihisgutan.
1: Pero, bahalag din sila mo comment kay Tropang Junji. Basta ilang radyo, ilang paandaron.
0: Okay.
1: Naminaw mo sila, bahalag din mo comment.
0: Okay, nabi itong magkuan ka, manglaba.
1: Yes.
0: Bahala ng radyo diha, total.
1: Manguna.
0: Minaw lang, di ba?
1: Manguna sa una, garden.
0: Maguna. Nya manglaba,
1: maglampas,
0: manilihig,
1: pandaron ang debatery nga radyo.
0: Pandaron ang debatery ni ipa full para mabinipisyo po dong mga silingan nga way radyo.
3: Okay.
0: Uban man gud mag-headset makasarili man kay ra. Dapat builuhan. Magpa-radyo na man lang galing kay magpasaon sa man lang galing kay semi disco. Builo gyud kayo.
1: Pwede ra ang atong walay radyo, pwede ra ning cellphone bitaw niya i-connect sa Bluetooth na speaker.
0: Oo, mo man mga mobile bag-oron nga mga teknolohiya nato ba, di ba?
1: Para gyud kusog
0: yon. Bluetooth na ba di birthing dinting nindo na kayo. Speaker ako hinung speaker imong paliton dako nga speaker awa na lagubo na ang bullseye diha katropa
1: correct nga butangan pag og trumpa
0: ay na tong trumpa kay basi og kang mingo na day nga kuana tamban mo diha diba mingo na nga tamban mo diha budlon ayaw na speaker yun speaker. Okay, kana bitong maligay o ganang kuan, ganang malunggay. kuan man na ila. Speaker man na.
1: Speaker.
0: Nya Bluetooth, tanda yun. Malunggay pandisal. Natuwad na ang pandisal na ang tag-iya. To anas hospital. Nagsigip pag-iapog malunggay pandisal.
1: Anyway.
0: Ingana lang yun ang...
1: Dali aras sa oras ka, Tropang Junji.
0: Lagi.
1: Nagbalik na to, daghan ba tayo pang play ato?
0: Daghan, daghan tag mga mahisgutan. Kasi ka, Tropang Gloria Malala Apilo, ha? Good morning ni Modihan Amitas, may Bayugan City. Particular na das Bidgor, mayang pagpaminaw ninyo. Niya kang Ginaline Arcio Amaro, good morning. Mayang pagpaminaw ninyong tanan diha dapita mga katropa. Mga katropa, kay commercial naman, standby lang sa amo mga katropa, ha? Kaya sa itong pagbalik, siyempre dito na tamo, proceed na tamo mga katrupa.
1: Kumbate na tamo.
0: Katrupang limmel sa ito ang topiko. Aron na sirens katawahan ang update mga katrupa sa dagan sa ito ang kauluhan.
1: Correct.
0: Standby mga katrupa, balik lamang kita human sa ito ang pahinumdum.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Katiku. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng good ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Odi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santhon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay gamin ho dahong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, ikitibok kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Kung nagwan ako mata, nagwan ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ka ng malipong, sakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nangagipang bati. Dili man diha-diha yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi atong

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik tabag ka katrupan sa tuang tulumanon. Doon na tayo ba 47 minutos baga katrupa na kalabay sa alas 7. Siyempre, kiring bahina mga katrupa, hatod ka na to sa Santon Plus Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Kaning Santon Plus Coffee Mix katropang Limel o Santon Gold Coffee Mix sa may mas favorite ni mo ani kaning duha.
1: Actually bisag unsa ra gyud ang ginakapin nako, unsa ra available kay puros man sila mga
0: tinod na
1: kanang healthy bitaw nga coffee.
0: Coffee kay siyempre mga simple ba kay
1: arang-arang lang murag kuan lang ni murag makapahamis ni sa ato
0: putis no
1: ani Santon Gold Coffee Mix.
0: Coffee Mix
1: kay dunay glutathione og collagen ha, dili lang sa kutis, apil pa ato mga kabukugan
0: tinod na mauna mga katropa ha, munang ubay-ubay gyud ang mamalit ani katropa, hurot na ba ha? Ay tuod ha mga katropa, katong mga nagplano nga mapalit og Santon Gold Coffee Mix og Santon Plus Coffee Mix, wala pa'y available diri sa istasyon, na apan ni ang available ani karong katropang Limwell na as mga parmasya. Pero diri sa istasyon mga katropa, wala pa'y available ani. Ani ining ato ang maong produkto. Kay murag wa ko masayop murag
1: hurot-hurot yun.
0: Domingo pa murag mabot. Domingo man siguro tumabot. Mamutay ako ang nasayran ani. Pero ambot lang ah, wasta kay magpahibalo ra man puta ka tropang Limel, di ba?
1: Pero sa parmasya na lang yun para sigurado.
0: Oh, pero di na gyud mo kaagwan tag Domingo kay mudagan na pamay Sabado. Nya lami ang kining maadik bay kagapi ka tropang Limel maghigwaos gyud ka. Ha? Maghigwaos ka makakuan maghunahuna nga asa naman tong kape in town. Mao na nga mangita gyud ka, no? Manubay gyud ka. Mga katropa o di gyud mo kakuan diha na lang gyud mo sa parmasya. Correct, pinaka sure ball na ana diha. Daghan man tag mga parmasya diri sa San Francisco, duawa lang ninyo mga katropa na ana diha available atong mga produkto. Okay. Katropa Limwell, ato nga
1: Paminaon,
0: una ang pamahayag ni Buying Remulla. Update man ning ato, no? Mas maining mapaminawan sa nato daan, aron madungog sa katawhan. Unya, ato da yung hisgutan. Ha? Katropa Limwell kay ingon ra ba si Buying, si Secretary sa Ombudsman mga katropa, nga dili na mausab ang iyahang desisyon pag-file o kaso kang Senator Rodante Marcolita. Kaya ito naman yung na-explain nga nung gipailan siya. Gagahapong adlaw, di ba? Nga kini-update naman ni karon.
1: So, non-negotiable yun ay.
0: Oo, mao ni iyahang kwanan. Atong paminaon mga katropa, adiserta, mag-komento sa iya.
1: Sige.
2: Nothing has changed. Nothing has changed.
0: Nothing has changed.
2: Nothing has changed. Nothing has changed. We will file. This is a change.
1: We will do our job.
0: Okay, di ba? So, klaro og tataw katropang Limwell. Ang matod pa sa iyahang
1: pahayag
0: nga dili na mausab.
1: Nothing has changed.
0: Oo. Ang maong pag-file nila og kaso kalabot sa kang Senator Rodante
1: Marcolita.
0: So, karon sab ato pong paminaon. Kaya di isod po kayo, ulisod man po kayo og si Buying Remulla re atong paminaon, mga katropa. So, paminaon po nato si Rodante Marcolita. Kung unsa po ang sasayad niya, kalabot sa kinibang rekomendasyon sa Ombudsman nga failan siya og kaso. Aga kasong nga plunder. Ato sang kuan og sayad sa siya, ay paminaon sa nato, mga katropa.
3: Mahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kinailang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila'y hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman, sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano'y sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay.
0: So, ito'y statement ni Senator Rodante Marcolita ang kinibang sa iyahang aside katropang Limuel.
1: Mm.
0: Sa imong opinion katropang Limuel, tinuod ka ang giingon ni Senator Marcolita nga planado ang pag-file sa iyaha og kaso. Sa imong opinion.
1: Oh. Kung imong obserbahan katropang Junji, no? Ang nahitabo, gisugda naman rin kay planado.
0: Oo.
1: Kato nahitabo kang Jinggoy, apil na to apil sa plano.
0: Oo.
1: Kay bisan og ilang ilimod. Pero klaro magod kay katropang Junji nga opposition senator ang ilang gipunterya.
0: Okay.
1: Nga kasuhan. Kay nga naman, no? Unsa may purpose ani para walay makababag sa nakapinding nga impeachment trial. Money yun ang...
0: Money sintro yun.
1: Gidudahan nga sintro.
0: Oo.
1: Bisag din nila ang kunon. Di man na nila ang kunon.
0: Mm-hmm.
1: Pero actually, ang ombudsman katropang Junji, wa man tay supak sa ilahang anti-corruption nga kampanya.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang kuan lang ba nga nganong sila raman?
0: Oo,
1: di ba?
0: Oo.
1: Nganong nga opposition senator raman ang murag gipahamtangan og mga kaso.
0: Mm-hmm.
1: Samtang ang ana sa majority karon murag naay kaso kuno hay puro sa istorya.
0: Mm-hmm.
1: Wala action. Wala gyud action.
0: Mm-hmm.
1: Unya ang kining kang Rodante Marcolita nga kaso?
0: Mm-hmm.
1: Ilang gipasangilan nga nangawkaw kuno og kwarta, plunder nga ang katong kwarta nga iyang nadawat donation.
0: Donation, no?
1: Gikan sa private individual.
0: Mm-hmm.
1: Muna'y
0: kalainan.
1: Hinungdan nga ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo Katropang Junji ni sopak yun.
0: Mosopak.
1: Mm. So muna siya Katropang Junji. So, ikaw, ang sama imong panglantawan na Katropang Junji?
0: So, ang imong mga opinion Katropang Limwell, murag haumpon.
1: Mm-hmm.
0: O, kaysa ako po niya opinion Katropang Limwell, ani magod ni nahita mo? Mm. Sa diha nga nibuto ang issue sa flood control,
1: mm-hmm,
0: nga ang gihimong mga witness adto sa diha nga si Senator Rodante Marcolita pa ang nahimong Blue Ribbon Committee
1: chairman
0: na, mm-hmm, sa kining maong committee sa Senado. Sa diha nga gi usisa pag-ayo nga gibulgar ni Utisa og nakahinumdum katong ex-marines.
1: Gutisa.
0: Gutisa. Mm. O, Gutisa. Tong ex-marines, ha? Giminsyon niya nga nabilong dito si Martin Romualdez.
1: Correct.
0: O, di ba?
1: Mm.
0: O, kanto si Bunuan. Katong, yes, sa DPWH. O, daghan to nga mga official sa kining
1: Gobyerno.
0: Murag
1: apil pa kaya itong presidente.
0: Naa. Into dito ang
1: atong idol.
0: O, presidente ni kuan ni katropang
1: Wilma.
0: Oh. Naa dito. O, naa dito. Unya, naa po dito si iyang na-mention si Chase Escudero.
1: Nadeliberan malita.
0: O, nadeliberan. Nadeliberan to o katong malita.
1: Malita.
0: O, naa si Villanueva.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Nao ba?
0: Oh, si Senator Bong, Senator nga katong kanhi Senator si Bong Revilla.
1: Di ay ba?
0: O na mention niya ni nga mga mga pangalan. Ah, na mention niya ni nga mga pangalan unya kana si Suto.
1: Mm.
0: Na mention niya na kana si Lacson.
1: Uy.
0: Oh.
1: Apil ay na di.
0: Oh. Na mention niya kana si Mula Apare o kana si Kuratong Baliling. Iyan ang na mention. Oh.
1: Mm.
0: Pero tanawa ang plastada karon.
1: Mm.
0: Plastada, tanawa ang plastada karon katropag Limwell.
1: Mm.
0: Una nga na preso sa Senado si Jinggoy.
1: Correct.
0: Asa man si Jinggoy nasakop? Di ba sa kanhi minority?
1: Mm.
0: Oh, niya nahimong majority makadyot.
1: Mm-mm.
0: Karon nahimo ng minority na.
1: Mm.
0: Oh, di ba? Si Jinggoy. Sunod gipailan og kaso si Chis Escudero. Kaya nasayod man sila si Chis Escudero kanhi man punto nga minority.
1: Mm.
0: Sunod gipailan si Joel Villanueva.
1: Mm-mm.
0: Kaya mga hungihong itong pangpailan og kaso. Karon kinang baliktad maning duha.
1: Correct.
0: O, di baliktad man ni adto na sila hang ni sa nagpasakop na sa majority, ang nahitabo walay kaso nila ani karon kay nang bali naman. Tanawa ra kana lang daan. Kung seryoso lang yun sila katropang Limwell sa pagukod ni ining corruption.
1: Nganong pili-pili?
0: Majority karon og naa sa minority. Sa ngalan nga na-involve ka sa flood control og napamatud-an pinaagis mga witness, dapat untana tanan ni sila mapagawasan og warat. Tanda ba?
1: Correct.
0: Ngano man yung si karon na mention ba si Rodante Marcolita sa panahon sa pag-imbestiga sa flood control?
1: Wala.
0: Kaya ngano man? Donation man ang gigamit ni ang kwarta nga gigasto sa panahon sa kampanya. So mag-isdot ang donation, ako, kwartahan ko, gusto na ko ni si katropang Ali mahimong senador. O, ako katropang Ali, buhatag ko og 20 million.
1: Mm.
0: O, muhatag po ng uban. Muhatag po ang uban. Og uban kwarta. So, donation katropang Limwell, lahi na siya ko'y, kung lahi ang donation, lahi ang kwarta nga iyas gobyerno mo imong gamiton.
1: Pero matingala ta, nganong
0: plunder ang gikaso?
1: Gikarga sa kasong plunder.
0: Plunder, mo lang ginay, no? Mo gani na iniingon gani, nga natinood gani itong giingon ni gini nga Erwin Tulfo, nga ang Bindalo o Bindalo, o unya gisuportahan pod sa ombudsman nga yes sir. Sakto.
1: Anyway, katropang Junji, alas kusodos naman.
0: Yun, masayop, katropang Limwell, nga naagoy kabaluktotan. Mano mo, nilingiingon nila niya sa tinagalong nga doon ay pagbaluktot sa balaod.
1: Anyway, ito pa ng palauman o niya, katropang Junji.
0: So, ato yung palauman, simpre. Palauman ta ni mga katropa. Akay, ang mga miyembro sa Iglesia ni Kristo nga nakasabot sa patakaran o dagan sa balaod o sa konstitusyon. Di yun makadawat, nasabot na yun ta. Hindi yun punta kadawat, no? Unfair man yung mga katropa. Sige, standby sa mo. Balik lamang kita mga katropa, ha? Human lamang ni ining ato nga pahinom-nom.
4: XFM.
5: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
6: Ba't naman?
5: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
6: Okay, sige.
5: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
6: Sige.
5: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ko ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
6: Diabetes! Exciting!
7: Ikaw ba dunay gihambing nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon.